Mahungu ya mixo hi Misoro Provincial de Maputo mihleliwe hi Alberto Langa. Don Claudio Xitsondzo i bishopo muntshwa wa Diocese du Libombo xikusekela sonto leyi. Claudio Xitsondzo a tlakuxiwe sonto leyi adoropeni la Maputo ka swikhongoto swi kombiseke ku sungula ka mintirho yakwe ka xitshamo lexi. Bishopo loyi a siva xitulwini Don Bishop Carlos Matsinyi a yeke ku humuleni hi lembe la 2024. Ka ntirho wa kona Arcebishop wa kereke ya Anglikana ya Mosambiki a tirhelaka tikweni la Angola Don Vincenti Musosa a siyile swileleto ka bishopo muntshwa a ku va a sirhelela kereke ku helisa vuyavanyisi ni vubihi hinkwalo li nga hoxelaka mahanyelo manene ya kereke. Mintirho yi hanyelaka vuhlayisi la mimirhi lomu tikweni ni xihubyana xi hanyelaka mahanyela ya xitshungu va tshembisa ku tirha na va nga nyiki thuva a ku va ku helisiwa lava va hoxelaka minawu ya vuhudi la mimirhi lomu tikweni. Xibasopiso lexi xi humelela hi ku va ku nga tsumbuliwa vuxavisi la mimirhi handle ka timfanelo ti pfumeleriwaka hi swihubyana leswi ni yin'wani yi xavisiwaka handle ka nawu. Ricardo Afonso a tirhelaka ka xiyenge xa vupfumeleli ka xihubyana lexi a vula leswaku mimirhi yi hudiwaka handle ka nawu yi nga ha veka mhangwini vutomi la xitshungu. Loko a ya mahlweni a tsatsie vinyi va mafarmasiya a ku va va xixima ni ku landza nawu a ku va mimirhi yi fika ka xitshungu na yi li ka matshamela manene. Injiniyera biomediko wa lomu tikweni Nelo Psico a qokoleliwile hi xihiwa Premio Jovem Engenheiro Profissional do Ano ni 2024 wa malembe ya ku velekiwa 29 na a ofisiwile hi Universidade de Sydney. Nelo Psico injiniyera ka xiyenge xa vutlhari la wudahu hi xiyimo xa matiko ya misava. Loko a vulavula a vula leswaku xiqokolelo lexi xi nyekeliwaka na se ku hundzaka ku tlula 100 la malembe ka matimu xi ni lisima likulu ka mintirho yakwe. Almeida Guilume i primero secretario muntshwa wa Frelimo a xifundzankulu Gaza. Yena a rhangela Frelimo hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza hikuva a nga humelela ka hlawulamani sonto leyi mahlweni ka Sergio Moyani na Maria Elena Langa. Ku gameni ka nhlengeletano ya ndzeni ka nkama ya Frelimo hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza yi nga gama hi ku hlawuliwa ka primero secretario muntshwa, chef da brigada centrale a tirhelaka xifundzankulu Gaza Alcinda D'Abreu a siyele swileleto Almeida Guilume ku va a tshimamisa mintirho ya ta politika ka ndhawu liya ni ku pfuxeta tshemba ka xitshungu. Almeida Guilume hi tlhelo lakwe a tlangelile ku tshembiwa hi swirho swa bandla lakwe lana a tshembiseke ku tirha a ku va a tiyisa Frelimo ka ndhawu liya ni ku endla ku navela ka xitshungu. Almeida Guilume a suka ka xitulu xa administrador xifundzeni xa Xigubu na a siva xitulwini xa primero secretario Daniele Matavele. Mahungu ya matiko man'wana misava. Chume la vanhu ni mun'we va dlawile doropeni la Kabo tikweni la Afrika-Dzonga hikwalaka ku duvuliwa. Hi vusiku la Mugqivela vavanuna vanharhu va dlawile hi swibamu ku ve hi nkarhi wolowo a ku dlawa van'wani va mune ka muganga wun'wani ku katsa wansati mun'we. Mpundzu wa sonto leyi ku dlawile vavanuna vambirhi ni wansati mun'we lana ku vavisiweke van'wani vambirhi. Maphorisa makarhi ma tirha ku va ku tiveka xivangelo xa mhangu leyi kambe ku ta fika sweswi a ku se khomiwa munhu mayelano na yona. Ta matshamela ya nkama. Vaxiyi va matshamela ya nkama va vula leswaku doropa la 30 li ta hisa ku tlula hinkwayo ya tiko hi 36 grau centigrados ku landzela Kilimani na Nampula ni 31, Pemba 29, Ximoyo na Inyambani 28, Vilankulu na Beira 27, Mapotso Ncayincayi na Lixinga 25 grau centigrados. Hi mihlayeli mahungu ya mixo hi Misoro Provincial de Maputo man'wani ma ta va mpfhukeni minkarhi ya ntoloveto.

0: Oi, oi, Ming, se tu opções é que cá um ano não conoco, tava dizendo que fui a emissora provincial de Maputo, na Júlio, uma volta na Tomás Buruma, lá na Mundo, lá na Velaga, com a Bula na Uene, e tá, vou fui, já tem um aze. Vou fui, já tem um aze, em tiso, uma dali que se nene na cone, o teca mali, trongo, na cone que, e se hanta, o kuma, ambuielo, caçone, cambangu, o trongo. Kuba usungula kuba ufuya ufanela kuba uluka makungu yala saku unavela kuba ubindula anyama ya tingwazi kumbishana amanza ya kone. Ufanela kuba ubekisa yala ufanekela kakone ambangu luhu unavela kuba ufuya kuone kuba ufanela kuba ili mbangu luhu chamisekiki kwa kuba tingwazi taku tinga shani siwi isi hazi sanova. Tirisa magayola lawa mangani amaredi na kone kemu. Fanela kuba unyikela arrasão e lá se fanekela kakone ni mati manene siku dzimwana ni dzimwana. Hita sungula hima lulamisela ya mbangu lumu ufanela kuba ufuya kone. Mbangu ufanela kuba uhlawula mbangu lumu ufulelekeke uomiki na kone ubaka moya kambe akufanele kuba ilimbangu lowu ku ngena ka xezami hintamu xikuma atinwazi taku hi tlhelo temperatura atinwazi tinyosha swinene hi kuma a temperatura ya 18 kwa tasa 25 graus centígrados. A magayola ifanele kuba magayola ya kupfuleka kumshana ya kuhambiwa hi maredi na kasike magayola lawu fanele kuba umabeka mabyekelilinyana ku ya hansi na mali ahenhlanyana kutsongo swa nga ndlela ya kuva loko a tinwazi ta ku tibeka mandza ma kota kuva ma ngirimela nakone u kota kuva u suselela. Hi tlhelo bya mayencela swa koteka ku va u beka 40 kumbexana 50 wa tinwazi ka mbangu wa metro quadrado na kasike a magayola lawu i li manene ku va u fuya a tinwazi leti u navelaka ku va u nga xavisa a nga va mandza kumbexana to tinwazi leto. Hi tlhelo bya madela ni mati tirhisa arrasound nene bya xiyenge xin'wana ni xin'wana loko te hi titsongo ni loko ti kulile. A tinwazi leti vitaniwaka average de postura ti sungula ku va ti bindzula ndzeni ka 45 ku ya tshasa 50 wa masiku na kasi ti daka ntsengo wa 25 grams kumbexana 30 grams ya rasau hi siku. A mati ma fanela ku va ma tshama ma basile na nakone a nga le mati ya ku hisa. Ma fanela ku va ma va kone 24 horas hi siku a nga leswaku mixu nhlikani usiku a tinwazi ti fanela ku va ti tshama na ti ni mati ka mabibidori ya tone. A mabibidori u nga hamba njhe a mabibidori hi swigadzana swa maplastiku u tsema u chela mati nakone fanela ku va swi tshama na swi basile. A ma-average de postura ma beka mandza siku dzin'wana ni dzin'wana. A ma sindzisi ku va ni duna loko nkongometo waku i li ntsena ku va ma bindzula a mandza ya ku va u tidela. Kasi ke a duna byi juleka loko u navela ku va a mandza lawu a liya ku va ma ta kota ku va ma bindzula a tinwazi tin'wana. Tinwazi lomu ti kumekaka kone ti zandza ku va ti kuma a ku hisa ka dambu hi siku ndzeni ka 16 kumbe 17 wa mawora a nga leswaku loko dambu byi pela loko u swi kota u nga beka a gezi ku va ti tlhanganisa a 16 ku ya tlhasa a 17 wa mawora ku va leswo swi na byalisa ku va ti bindzula laswi fanekelaka kone. Basisa hi vunyaminyami a swibya leswi phamelaka ku swone a tinwazi taku hi vulavula hi leswi chelaka rasau nakone leswi u chelaka a mati. U fanela ku va u suselela xitrumi xi vangiwaka hi tinwazi taku ku va ku nga tali hi tinhongana nakone u lumukela ku va ti khomiwa hi mavabyi ya mikhuhlwana. U fanela ku va u landzelela hi vunyaminyami a siku dzin'wana ni dzin'wana ka mfuyo waku. hi tlhasa vugan'wini bya nongonoko wa namuntlha ta vudzimi ni vufuwi lana hi vulavuleki hi vubindzuli ni vufuwi bya tin'wazi nambi a ku va ku bindzuliwa amandzo ya tone. Julie Mavota na Tomas Buruma va ve na wene va li ku da hi ku yengeta. Ta vurimi ni vufuwi.
1: Nongoloko wa Emission Provincial de Maputo u humelerisaka a mintirho ya vubindzuli milandziwaka hi vayakitiko.

0: i inguela soci tamat sameli en cama.
1: Vaxiyo matshamala ya nkama vula leswaku doropa la tete li ta hisa ku tlula hinkwayo ya tiko hi 36 degrees centigrados, ku landzela Kilimani na Nampula ni 31, Pemba 29, Ximoyo na Inyambani 28, Vilankulu na Beira 27, Mapotso Ncayincayi na Lixinga 25 degrees centigrados. Vaxiyo matshamala ya nkama vula leswaku doropa la tete li ta hisa ku tlula hinkwayo ya tiko hi 36 degrees centigrados, ku landzela Kilimani na Nampula ni 31, Pemba 29, Ximoyo na Inyambani 28, Vilankulu na Beira 27, Mapotso Ncayincayi na Lixinga 25 degrees centigrados.

0: 8 horas na 34 minutos. Conene que é 82-84-3480 na 82-3105-751. Cumbe 84-3212-287. E como é que é? Da bula em chocou uma caia com caso lei na mochila e big sick. E vou lá, vou lá, e lá, vamos lá, com nene. Kutani ke hina vela ku va henga tiva le ku wena leswa ku xana ke ebyini vumundzuku bya tiko lebyi hi byi yimelaka ni lavantshwa va namuhla xana ke lavantshwa va namuhla va nga hi bekisela vumundzuku byinene bya tiko hi fanele ku va hi yimela vumundzuku byinene bya tiko hi lavantshwa hi nga na vunamuhla xana Shivitiso ilesho xana ke a lavantshwa hi nga na vunamuhla hi yimela vumundzuku byinene bya tiko mundzuku hi byini vumundzuku kasi lebyi hi byi yimelaka a vumundzuku bya tiko hi byi bya kona ni lavantshwa hi hanyaka na vunamuhla hi ku salangusa ke hi ni vatolo va va hlaya swa ku kula n'wana nga u ta ya joni u ta ya bua ni mapawu kula n'wana nga u ta ya tirha mugodini hi va hi tisa hakunene u nga mu byela muntshwa wa namuhla wa nan'waka leswi swa ku hi nga vendzuka duwa zimeya u ya ntirhweni njhe a nga swi kota
1: swoswoswoa
0: hi byini vumundzuku hi byi yimelaka vumundzuku bya tiko lebyi hi byi yimelaka ni lavantshwa hi nga na vunamuhla xana tiko byi ta hluvuka mundzuku ka siku byi ta famba byi ta va njhani mundzuku ka siku ni lavantshwa hi nga na vunamuhla ke hi ni muyingiseti haleno hi bulaka naye kunene hi ta mu losa byi xile byi xile
2: xile papai
0: kunene ya tana hi xiselana na mani
2: Alberto wa Kongoloti.
0: Tatana Alberto ka Kongoloti minjani?
2: Ah, ni kona.
0: Mhm.
2: Ah, nyane hangela husini.
0: Ni so.
2: Ni na zama leswa ku ni loko ni fanisela husini futhi.
0: Mhm.
2: Ni tama hi ku tsandzeka ku oh, ni chumu minyingi ni kanganyisa ku vanhu lumisa yini.
0: Mhm.
2: E kwanto leswa inga shlavi.
0: Mhm.
2: Ela va ni chumu ya inene.
0: Ni so.
2: Kasi ka swivutiso swa wena papayi i swikulu hi ntamu
0: ya
2: ku laveka hinkwerhu hi dyondzisa ben vana va hina wa ni kuma
0: na ku kuma tata
2: ya hi va dyondzisa ben hi ku sa hi vona va nga ta sala ni tiko leri ya hi tshomba ya mundzuku
0: hi swo
2: kasi leswi va hangisaka swona masiku lawa vana va hina leswi va dyondzisisaka swona swi ta kazata swi ta kazata hikusa a vana vanyingi swoswi va tikokela ka timbange vugevengu ku teka michumu ya vambe Jaleso asishunje.
0: Yeah.
2: Leveka hinkwiri tsama yasi. Duze sabe mana vaina. Adonso te sungula makaya ka hina. Ni ruini. Ni skola. Ni makiriki ni futhi. Ima wone ri amina lawa.
0: Eso, eso.
2: Ya ikusa akhale akuveni donzo liya ku ayi gwiliwa swaku loko maxa ku pinswayira a ti donzo leti na xikhale ma swi ti pfunile mina ti ni pfunile a ti wena tatana kula porque va tatana va ni gwesa ku ey va teki swa vambi swayira unga dimuno unga jai a pastura vai gwesa ku unga jai ikusa loko jai unga tangena matilweni abai gwele leswaku suni phama mana wa wena ni papa wa wena ra masiku ya wena mata yingiseriwa jalano ai tsamela leswaku pa yela tekini suni pa papa ina mamana ni munhu lweni mukuma kungirina nga ni dadi ya papa wa mina ni mamana wa mina ra ke para masiku ya mina mata yingiseriwa tava ni masiku manyingi ku hanyini ka mina hanyela hosi asima siku lava ani swi tivi kumbe swali kona kumbe ku cinciwa hi mabuku ya kona ya vukhongoti kumbe makhongelelo ya kona masi xakala ku mi kuma n'wana ni marito ya ku fana ni lava ni vuli swaka makona a va mbali masakala enkarhini wa kona lowo amakereke ya ri matsongo futhi a wu suka mbangukee a pfhuka wa ku leha swinene rakumakereki byi ka matsongo lawa yani a ma swi kota ku va ma sensibiliza ri hina vanhu hi hanya mahanyelo ya ku yantswanyana kutabavisa leswi a wu givinga u nga talanga hi tambu ku fana ni sweswi mavonelo ya mina
0: hi tlangelile tata
2: ja a swi masiku lawa makereke manyingi aza qualidade ya makereke ya kona tihasi swinene ihasi tiyiso teki bala a makereke ya susu ku tala ka kona ma dyondzisa n'wana leswaku va le a nga vabyi a nga kumana ni mimoya ku biha madimoni
0: leswo swi encaka leswaku leswi swi encaka leswaku a vumundzuku bya vo vantshwa lava kutani byi ta va byi kumeka na byi minekile
2: ya vhela munhu loko u ngo ku gweliwa leswi vhela a nga vabyi a nga fi a hanya be mili yo ri siriya masi va wundziwa hi ku sa apa mahanyelo ya kona loko ni swi vona eka dhuwiti tambe i ya loko ni swipastori va mbenyela va pastori va yi gwela swaku u nga nwi mimirhi ya hospitali
0: hi nga ti tsutsumela ngopfu ka lavo tatano hi ya ku vulavula ngopfungopfu hi lavantshwa va namuhla na vona mundzuku va ta hamba va fundzisa
2: ina kapara ku va kumeka va le vafundzisi va vanene leti va dyondzisiwa be namuhla naswona
0: impela
2: loko yi nga va dyondzisi be va ta va vafundzisi va mawunwa va wonga vanhu na vona va vula swa ku pa ni mina ni leswi ni nghena kerekeni hambenyana maxaka ya hina ambengena vavhizinyi va hina u ya nghena kaya ka yena wona leswaku pa leswaku nga vulavula kongupe xitimunyu a hi swona hanyisaku swona
0: hi swona tata swi dzinganile ha yi nge laha ya vambe mavonelo
2: ya ni ku kombela rivalelo loko ni ku va khunguvanyisile vanhu ina mi kombela rivalelo miswi
0: hiswonaaa
2: yi dyondzisa be vana va hina i vafundhisi ku leka va dyondzisa michumu ya yinene a swi kona naswona wanito
0: a hi nyiseli nkama ta vambenyana tata
2: a swikola xa khale a va nga dyondzisi ku tiva ku dyondza ni ku leri ni thekinoloji ya xiyexe so a va dyondzisa vumunhu wa mundzuku swichavo a va dyondzisa kasi swuswi vana va hina va dyondza be masi apartheid a hituka swa morali bya ngoku yi fuwile ya basi tani mambo
0: basi chukwana iya xana a vana vezu lava hi nga na vo namuhla lavantshwa hi nga na vo namuhla xana a tiko lebyi va ta byi tamela haka fuzi hi ta va ni vumundzuku byinene ni vo vana valavo lava byi xile tano
1: ni kona ni vombo ni nga wena
0: kunene na he hi kona ngo n'wini mimani xemu
1: Lorenzo Tavati baru bunyi satu semua.
0: Ina
1: nggak ada program.
0: Miso.
1: Awana wala ingu wale sama kusayo nak kumbela lo kusali wa madus ini berita ane. Hey, ayo sedih ni sabu. Uta kote kai, uta kai ni program. Awati sisi. Hi nghena ka swivhotsongo hi nghena kwihikwihi masi vo kala va nga twi hi ku vekela hi kaya u tshama na yena loko ni wa xipati swi nga tuka swi lunganyela ungona wa suke ku khuluma na yele saka khuluma na papayi kumbe a khuluma na mambani kumbe a khuluma na mani wa swi twanyana ko leya manjele a swi twa ko mutibondo ta yena ile ka matelefone lawa ya swi ya tikuva leti loko veni nhlokweni ya yena a nga lali ka leswi wena u khulumaku swona yele ku khulumaku swona yena loko wo batanyana a nawu wa ta ku byela leswaku swa n'wina swa tolweni leswo mara hina swo swa swa hale kona se ku tlhela ku ya ta moya lowu wa xibungwabungwani wa dozimini 24 a moya lowuya u dlayisise vana lavaya tiko ni woneki ni lava ntirho swinene para tlhela vurazila para hi vatswali a hi nge swi koti hina kwena hambiloko munhu a ku hexa swi kota hi mhaka mamanyimanyana a nga swi koti ku va ku vhuma ni n'wana wa hemba a hi nge swi kota swilo swi swi onhekile progressile swoswi papayi wa ku mikuma ndleleni a nga ha li papayi wa wena mama loko mikuma ndleleni a nga ha li mamana wa mamana wa wu tiva loyi hambi yeni wa nga ku tswala loyi a wu koti nchumu a wu koti nchumu manjeke a tolo a ku na nawu ku buku ku kuma papayi xiratini a hi ni papayi ku bukuma mamana wa wu kala ngwa mutivi loko a ku rhuma a wu famba ngwa ku hi loyi a nga ku veleka na verdad se mhaka leyo i tema lalinene leswaku hi nga pfunda tanzeji vambeni wamakoti loko va nghena va ta vele majima kotela mambeni dojimini 24 a sika dlayisisa vana vana va swila va hana nga kumeli ku kula hila hi nga ku laveka mfumo na hina vatswala ku ngheniwa ntirhweni ya ku ngheniwa hasi ngera ntirhweni so mina ni swiepuka swi te hetwali loko wo swi khulumisa a suka na vona kumbe a twa byala lolela xikwadra swikaku mina vapfai wa miwa ni khulumele ku tifambe ti tlanga ni ngusiku swi ya vuya etimihlweni wa ni papayi a wu la ku muyili lowu vasati wa weke se hi mhaka yi feni byaleyo swa karhata ni voka hi nge swi kuwa hi swi tiva hi ri swi feni so hi vanhu xikwembu xi hi nyike
0: maehleketo inkomu Hlavati 8:40 hi se swiminuto swi suka bunyisa na Hlavati kunene. Na unga hlengela byi xile.

0: Balibombo ati kuyifile.
1: Ya.
0: Para kulipusha kuleka madonda masika eka manyima.
1: Kuphela.
0: Anti ringa dawo ukanga balibombo.
1: Mhm.
0: Ekwa majove.
1: Ya.
0: Makadza awaguri ikutira, vaguri haidzala.
1: Aguri haidzala man.
0: Eya mali yako ivai kuma kuni balibombo.
1: Hey.
0: Pawa chekere vasipati kuti ngereri. Sozanga munanga dani kule ko sangana wena kunye akunyemisa akungira mchuma wena anga akufuzaka kana kana futhi kwenza mchuma fanele
1: mhm
0: kuri loko sangani ni dostre java wa maja eh tivone swaku linta huluka onda inta swaku ni kona nga kona
1: mhm
0: ama nge maka kona atanya muthaka siwa ama ve ku kanga vali vo
1: mhm
0: maja isi ayi va tshiku ku vakhavela vana soka ava injeli
1: ya mukile xana ke munzuku inje mpela mpela hitavani va dokodela va ku tiva hine hitavani va vulavuli hitavani va chayi hitavani amathixara eswi hi swi vonaka ka lavantshwa vana xana ke a vuntshwa lebyi bya namuhla byi ta va byone a vukulu bya mundzuku byi ta tiyisa tiko byo lebyi wena u nga muntshwa namuhla wa titwa leswaku mundzuku a tiko lebyi u ta byi khomaka futhi ya makhomela manene hoyo hoyo byi xile mama mpela mpela
2: leswi va nga kulisa swona vapapayi na vavhovho va ta swi gwenda swilo swa yi swi tivi hi majala muti mi ni ku zara byala hi ntambu ni mafole lawa ya ku tarata swa ku hi ta antshoveri lowu hi ta wu rokoperara kambe a hi lweni swa ku a hi rokoperareni hi dyondzisa hi nga tikeni hita ndzi vona vapapayi na vavhovho ni nga ku byela hi mina hi papayi montlani a yo layiwe hi swova hi vonaka papayi maxele ayo dedisiwa hi swova hi ngenaka papayi xisani hi swova hi ngenaka papayi gebuza namuti papayi nyusi namuti papayi mani i nga papayi thapu i nga voni va hi rhangelaka lavo na voni phela va yo tsaliwa ya dedisiwa a hi yeni maxele papayi ni ku hi dyondzisa para tiko la hina leyi loko o za yi li luta matiko mambanyani ma xaniseka kambe na hina ya xaniseka mahi nga xa swaku hina kaye xa yantshwa a swi fani matiko mambanyana papayi hi ma honaka hi sisira maja hi lweni ni ku yini ku dyondzisa vana va hina manji ni mfumo na wona yi wu dyondzisi ku swa loko hi miyela hina ha dyondzisa makaya

0: kun'wana u n'wi laya loko a huma handle a yencetana u n'wi kuoja ku n'wi khatisa wena mfumo lowu wako nati mundzuku munjani a humile tlhela ku wena u nga ni pfalelisa wena u ta swi vona a ya ku dzahela swilo swi a pfumela a tlhela ta ku yini a hamba u gevela a vana xikolweni papayi va dyondzisa ku yini a ku dlaya mati va papayi maxiaa va nga yanga va pfunda leswo a va yela ku vela tiko namuntlha hi yini hi ni tshanisekile hambi ni swi vonaku ni nga tshanisaka mani a xi fani papayi ni nga yima kolani namuntlha hi seketela yini hi za hi yima hi tshanile yendle leswi hi siku namuntlha hi siku la mamana a jesina
1: hi swo
0: na yena yo dyondzisa a rola xibavu mamana a lwela tiko la yena a vana lava va ta xikola ku va rwela a yini a xibamu meji va tsuma ni xibamu va lwela tiko la vona ni mabyela wo lava nga ka wona ni mafoni lava nga ka wona va nge ti xikota mamana jesu ni siku la yena namuntlha yi pfulungeleni hini va mamana hi yima hi yimela tiko la hina mamana nga yi pfilela lona na hi ni tasiyela vana va hina ni vatukulu ni nga yimala ni papa yi kateka so
1: khani mambo mama
2: kota n'wana wa mina wa wun'we kuva wa yimele
1: 8:53 bzi xile
3: xilendo
1: a wu xini hi xiselana mani
3: vuvukarilota emfuleni papa yale
1: mama vuvukarilota emfuleni minjhani
3: kona makwezu
1: nazambi
3: loko swi kekee
1: u ta ku yini
3: kula ku thongo swa yan a timhaka leti ti ni nkoka swinene papayi
1: hawu
3: ti kulu ka ku hinehine hi vunyama hi nge byi koti no we porque amorale no existe nas igrejas existe
1: ya
3: mas n'wana u sukela na yena loko hali mutrongo masete 81 renove des a tsakamisiwa Chris Mariwa loko a huma a teke diploma humile swigamile a nga hayi igreja a mavonele yanga ku a ndziwa tixikiwa ko bandla vhela mas mavonele yanga ni vona swaku swilo leswi swi suka hi hala nkovini hala a wu kulu va swi tiva swa ku va wu beka nawu lowu ka nawu wu chaviwa
1: hi swo
3: a khale ka kona swo hikuva va ku maxele namuhla a wa tlhasa laya a wu swi tiva swa ku a hi pulaka ku mbela mbilo hi swisayana a wu swi tiva ben a wu nga byeliwi munhu u tindzeritela hi wuswaku tanto vafana tanto van'wanyana u swanisa ku lowu wansati lowu wanuna mas swoswi swi honekile papa a ku va hi nga swi kota yini
1: sakazata
3: swinene a wa wu sukela leswi a nga za swi tlumbula n'wa hosi leswaku ti nga sungula ku khandla ni tihosi a nawu leti ngo hayiwa ka tihosi ku sungula a tihosi ti kombe leswaku hi kombe leswaku a nawu wu sukela ku hala ku yingena ka maphorisa ka matribunali kunikwini va swi ta swa ku ni mhaka ya ku chavisa swoswi munhu hambiloko wo mu khoma ya jele ni ri ni nkamanyana wutlongo wa ku va ni tisa ni lomu ya ndzeni ka jele lomuya ni swi vona va huma ni swolotura maphorisa va byeletela munhu para ku va huma ya ka amuka kaya a nga ha humi kusa a ben lomu ya wada ben loko mukhona hambi mu kolela vhindi ya bya xongile
1: ya a tlula na wena u tshamaka lomu handle lomu
3: hi swoswo bya ku nda humakani ya yincha yini a kaka yena munhu a honetelile a dlayi vatele swi kwini yini a ku a million process i ku va vona va sukela ni timhaka leti handla nkoveni handle va tihayi va ta swaku a nawu loko u li kona wu kone mesmo loko no kuma ku ta va ni leswi swi nge leswi yani swi nga kona swa va ku ya tala a mapavilion hinkwawu ma talile ku ni ma-4,000 5,000 ka leyo ma rezam praiso maxi hi ta ku yini papa hi lwini naswona yini ni mahlweni a hi dyondziseni
1: hitaku
3: vafundhisi va lwa va mbuyangwana maxi a nge swi koti hambi hina hi nga va khale nga swi koxana wa tiva ku mudyela ntlongwana swa ku leswi swa chavisa leswi swa yini a ku keke dzeriso swa yila vovo u ta mu hlamula yi kusa swa gazata
1: ya
3: khani mambo mupapayi
1: swidzinganile heyi hayi kona na chava ku famba ni siya tiko lebyi hikusa ni swi tivi leswaku ni ta byi siya mavokweni wani ya kona ka vo vana lava va ku loko byi xile a xa ku sungula ku va va va xi vona va dya ku vona parato a vana lava va dya ku vona parato xa ku sungula ku hen'we loko byi xa he hoyhoy byi xile
4: ya byi xile disculpa ku beta ku
1: bi ina papa
4: ya wa vona lava ya ku kirikini va khale a ni va twa va leswaku Yesu karhi a nga nghena atempirine kuma avano wana salisa matuwa matisha timali tuiteka nonga asungula lawaya na baba baba baba asuka hinkwao uriki ali tempirine asukumiriri wilesu yosha nila wakubala lisu hambu ibeka minawe ya kuhisileha ishonga ima isa kuhini Masi loku kunga kumeki mpoku nya mboma. Kabele, akubamunu kuna mabele ya kumulaya, kuna ya kumujaya. Ailawi yudu isa kupa, imu batiza, imu balisa ya kiko hospitali. Masi angwana hampu inababa kuru. Swala veka kutongo yenga na ibiwa. Mina, lokali mina, misa kwa hai mina, kutirana au. Erati referivu na mapoisa, Kutalaka kwa nama famba mazi ni mboma dukisibamu. Kwa mboma itabamunu yunga mwagisi. Mawonele ya mina la.
1: Isa nkata si tinganili ni wangama na wane wei tutumile hitlange lili so.
4: Ya ntanyima kola ni kumbela rivalero futu lukuni pazanili kumula ula.
1: Inko.
4: Ya.
1: Ya. Na chava kufane siyati kuleje kusampela isi tisa kutajisia mavoko ni muni. Hiku saa loko bza haasha mumtampela anavela kubona parato shaku sungula lesho. Angana kufama ntizwe nanga na shuinga. Angana kufama ntizwe nanga tenga mangungwe. Lawa ya kuwa angana kuyatiza wena kutama adante. Anyimela nsimbi ya chaili. Shana utakula siku munu mwananga kusandala idla imunu. Shana mundu kumpela utikule jijita amba ati kumpela na ima hanyala olonga kwa onlawa. Utakula siku munu kasi mwananga.

Awuna ku cinceka hakunene kusale swe uswekisa ka xisone eswifutzi ukukulisa ka xisone swivulavulisa ka xisone eswi switshamisa ka xisone swo sindisa ku va hakunene ta kota ku va ni ku chata kutani hi ta vitani vo va yakelana kungu hi loko va ta wombela ka va wombela muchato lowu namuhla hi va vitanelaka wone kumbe va ta juka va hinulani wo mahewu va hombe kunene u lelela vabeleki u lelela ni va yakelana lelela hinkwavo lava kunene va jukaka va tlanga na woni la kaya u va byela leswaku wena famba hanyala leyi kutani ni dzandzaka ku va ni yida na ha ti tsemetela hi metadi kumbe ku yi ganga ndzeni a tidela hi yintirho ka yona va ni tifrijelela va zambana ni to frijela hi laha ni swi julaka ha kona a ni le u ya vukatini makone loyi a taka juka a ni zuketela hi kolaka ku va ni pfuki hi dezora ni kukulaki ntari ni ya vukatini kumbexana sopa ni ta juka ni jula bya ku sweka hi leswi swa salada kumbe ni dyo salada ni ta juka ni navela ku va ni tshimbela to tidela leswi ni swi julaka a ni le ni ya vukatini ka na masa kumbe ni ta tshimbela hi khokho kumbe ni ta chela xinyalana kumbe ni ta kandzela hi mazumana ni ya vukatini na ku futhi hambiloko no pfuka hi wonzora ni tani ku tigwimba va to yenca hi ku twa xifrijelo va vhizinyi swaku i lahaya kasi ku ni vanu lahaya hikolaka ku va ku sungula.

ilava kunene vabva nemikulungwana kusakunene lekuchatira ni livatwana maheu usalikuwa ha sungula muchati loko u swi vona swa ku nyama leyi u nga na yitsongo xa hombe lexi u fanela ku va u xi endla ku va u humesa mphongolo wa maheu u beka lahaya kumbe iparato leti bya ku sungula bya ku vuphamele nyama swi fanela ku va byi liparato leti bya ku va byi tale hi munyu switereka ku va va ta dya va swi tshika o u ta sala u tihimela nyama leyi u nga na kambe muchati ku nandzika lowu kunene wa ku va wu chata u va u pfuka mundzuku u pfuka hi mahleko kasi lowu wa ku vana wa ha yi ku hlivela nkhanji kutani u hlivela ni mafata ya kutani u sungula loko wo za wu susa leswi swa penda u nga penda ka vuso sungula ku va kutani u va ni ku mpfuntampfunteka u mpfuntampfunteka ha swi ta ku nandzika ni kutsongo swi ta yi huma fusi ku sopa ku tilaya kumbe loko fani chikwineni halanga ko bazari kumbe xana.

0: começamos agora em Maracuene e Manhisa, mas esperamos expandir para toda a província, que é para alcançarmos melhores resultados.
1: Nkosikazi wa murhangeri wa xifundzankulu Maputo Linda Tool hi wa ntlhanu lweyi a nyikele swiambalo ni swilo swa ku hambanahambana ka ntlhanu wa swihlangi swa ku sungula swi velekiweke a xibedhlele xa Matola
2: kani mambo Veronica Sidomu hi suka lomu doropeni ra ka Matsolo xifundzankulu Maputo kongoma a Joburg lomu ku nga na Edward Sugurao magamuka vhiki leri ku ve ni ku dlawa ka vanhu 13 a doropeni la Cabo Oriental Sugurao i ta ni ndzava leyi
3: Kumela vanhu na unwe va file eka vudumeli byi vonekeke kweleni ka viki ka tindhawu tinharhu ta doropa la Cabo kolomu tikweni la Afrika-Dzonga. Vusikwini bya Mugqivela vaonana vanharhu va dlawile hi tinhlapfu ka muganga wa Khayelitsha. Hi nkarhi wa ku fana ka muganga wa Lelanga vanhu vo kala va nga tiviwi hi lava dlayeke munhu wa vavanuna ni wansati un'we. Amponzini wa Tolo Santo ka muganga wa Guguletu ku dlawile vavanuna vambirhi ni wansati un'wana lana kwana ka le matiwile e vanhu vambirhi maphorisa ma rungula ku va ma le karhi ma sencha vugevenga lebyi hi kambeke ku ya fika swoswi a ku sina ku khomiwa munhu xungetana ni timhangu lete i ku hinkwaswo na kongoma Radio Mozambique Mingelakem Eduardo Figurão
2: Kumina vanhu na mumwe va dlawile makamuka vhikileri Cabo Oriental i rin'we ka madoropa ya tiko ra Afrika-Dzonga. Bon, hi pfala kwala xiyenge lexi xa ku koma swinene xa gingirika Maputo namuntlha. Muyingiseti ku famba ka siku ra namuntlha musumbuluko. Ku na minongonoko ya vupaluxi bya mahungu lomu hi nga ta kumekaka kona hi ku tisela mahungu hi ku hambanahambana ka wona. Man'wana ma le karhi ma koliwa hi vanakulori va kumekaka ka tindhawu ta ku hambanahambana ta doropa ni tindhawu tin'wana ta xifundzankulu Maputo. Wa Valelisa Stelio Manyisa.
4: Ikani Stelio hi tlangelile kutani ke na hine hi nga yenca yini lani ku nga khaluta ndlopfu ha yena u kwantswetela ku sa swi titikomba hi fambile.
5: Gingirika Maputo, vusiwana byi chava mavoko.

0: Namuntlha ku tlangeliwa siku la SADC matiku mavumbaka a dzonga ka tiku nkulu Afrika ka mintirho leyi yendliwaka lomu xifundza nkulu Maputo kuna Domingo Jumakalani a ti pasaka na heka lonkama eritsungeni. Domingo Jumakalani, hi wena mahungu ya nkoka u vonaka leswaku ma fanela ku va ma hangalasiwa ka lonkama ehenhleni ka ntirho lowu nga ka wo dia da SADC namuntlha?
1: Ya no será pelo manista ya lo sala munsito ko sonde ka radio Mozambique msor provincial Maputo akunene namunhla le no sfunzini sa marakwena sfunzan kulu Maputo u hasiwi a mintizo ya ku tlangela siku bya SADC nkhangano wa matiku ya nyingitimo ka tiku nkulu Afrika a siku dzita ka tlangeliwa hi 17 ka Agosto beyi a tsumaka a mintirho ya ku va ku haxiwa vhiki bya ku tlangela muno makume malembe na nkhanu na dzin'we na ku vumbiwe a nhlangano lowu wa SADC Comunidade de Desenvolvimento da África Austral u fambisiwile hi mukombisi wa mfumo wa tiku ka xiyenge xa timakata handle ka tiku ni vukombisi bya ni vukombisi bya vanhu va tiku lava kumekaka handle ka tiku bya Mozambique Maria Manso. Kaminoko Maria Manso hi loyi a veka a tlhamuxela leswaku a tiko bya Mozambique hi le byi yaka mahlweni hikuva byi ti bekisilile ka ku va byi bekisa matshamela manene ya ntirhisano a xikarhi ka matiko ya tiku nkulu wa Afrika. Maria Manuela Manso hi loyi nakona a tlhamuxeleke leswaku a ku va leswi swi koteka tiko bya Mozambique hi lebyi nga ka byi yisa mahlweni mintirho ya ku hambanahambana swa nga xifaniso tiko bya Mozambique hi lebyi byi yisaka mahlweni makungu i ku va ku helisiwa timhaka ti vangiwaka hikwalaho ka ku cinca ka tinguva hi xiyimo xa matiko ya nyingitimo ka tiko nkulu wa Afrika. Nakona na tiko bya Mozambique hi lebyi byi yisaka mahlweni makungu lawa ma kongomaka ku va ku helisiwa vutsevi handle ka nawu hi xiyimo xa minambu ya nyingitimo ka tinkunkulu wa Afrika. Maria Manso yingetele u hlaya leswaku tiko bya Mozambique byi ni ku navela leswaku wa nhluvuko wa nyingitimo ka tikonkulu wa Afrika a ri lowu vonekaka ka matiko hinkwawo ya mbangulo wa SADC. Aka ntirho lowu wa ku va ku haxiwa vhiki bya ku tlangela muno makume malembe na ntlhanu na byin'we na ku vumbiwi nhlangano wa SADC hi leni ku kumekeke a mukombisi wa mfumo wa tiko xifundza nkulu Maputo hi Rikish Bonzes. Kaminakoni Rikish Bonzes hi loyi a hlayeke leswaku a xifundza nkulu Maputo hi lexi nga karhi xi hlengela hi nhlayo yikulu ka ku va ku ta hluvuka matiko ya tiko ya nyikitimo ka tikonkulu wa Afrika hikwalaho ka matshamela ya ku va xi kumeka na xini switarato leswi ku swi tlhekatlhaka a bindzu bya ku hambanahambana lebyi kongomaka tikweni bya Afrika Tool Eswatini, Zimbabwe nambi na Malawi. Nakona ku kumekile ka mintirho leyi muzengelo wa xifundza nkulu Maputo Manuel Tuli loyi na yena a veke a hlaya leswaku a ku va Mozambique a kumeka na kamindzelekano ya Afrika Tsuli nambi na Swazilandia hi leyi ya tikombisaka swa nga tiko byi nga ni matshamela ya ku va byi hlengela ka ku va ku ta hluvuka a nyingitimo ka tiko nkulu wa Afrika. A mintirho leyi ya vhiki mintirho leyi ya vhiki bya ku tlangela nyingitimo ka tiko nkulu wa Afrika leyi mi ta ka yisiwa mahlweni na kunene mi ta gama hi siku bya 17 Agosto yi loyi hi nga ku yena.
0: Ken mambo Domingo Jumakalani ni mintirho ya ku haxiwa namuntlha ka semana la SADC Southern Africa Development Community anga SADC ntirho wu endliwa axifundzeni xa Marakwena. Tatana mun'we a khomiwile maphoyisa ya tiko axifundzankulu Maputo a rhwexiwa nandzu wa ku va a fambeli masangu hi nkanu ni swin'wanyatana swimbirhi swi hahlana nako i vana vakwe. Mahungu ma tana Veronica Sidum.
2: Tatana mun'we wa munhu wa makuma malembe ya ku velekiwa a kumeka mavokweni ya maphoyisa ya xifundzankulu Maputo na hehliwaka ku va sindzise ku famba masangu a vana va yena vambirhi va mahahla a munisipi wa ka Matsolo. Tanihi ku vula ka mintamu ya maphoyisa, vubihi lebyi a byi endla mutini wakwe lala vatsongwana lava va nga tshembisiwa ku biwa kumbe ku dlayiwa loko va tshika va mangala mhaka leyi hikwalaho ka ku chava vanhwanyana lava ava hoxeliwa va miyelile hi ku sivela ku va va nga endleliwi tihanyi hi tatana wa vona. Munyiki wa mahungu wa maphoyisa xifundzankulu Maputo Carminia Leite a solaka mhaka leyi a hlamuxele leswaku ka nkarhi wa sweswi maphoyisa ma karhi ma tirha ku va tatana lweyi a hlamula ka mhaka a hehliwa ka yona.
3: Ka provincial ka Maputo ku ni mun'we wa bava kwale ntandzi wa malembe a nga swi kota ku a pfinya vana va yena va mahahla va 17 ya malembe a loko a swi kotile liboxi hi na maphoyisa loko hi swi tivile swi kotile ku hi famba ya mukhoma a bava loyi a nga yali wa confessara swa ku a maya timhaka leti ni mbala swaku hi diya 1 ya agosto mun'we wa koho a li ku zinya na hlantswa swikwa loko a hlantswa swikwa papa ya ku a mu vitana a gama ku inatani la a n'wana ku mija a swi tiva yala papa ya ku a gama a mu insistila a mu violara forsa a mumbenyani wa n'wana wa yehe hi diya doxi ya weti leyi agosto a swi kotile ku a li ku va ri tona a ti lunghisela pela ta kota ku famba xikolweni a papa ya ku a mu vitana kutani lani a n'wana a yala papa ya kona a mu forsala a mu sindzisa hi ntamu papa ya kona a kumeka a set ma xikwadra xa D3 pela kota ku responsabilizatiwa hi vugevenga leyi.
2: Loko a ya mahlweni Carminia Leite a vulavulile hi tatana mun'wani wa 50 na lin'we na yena a kumekaka mavokweni ya maphoyisa na a hehliwaka ku va li muxavisi ni mudzahi wa timbangi. Tatana lweyi a tshuketiwile ka movha wa ntleketo wa xitshunga xifundzeni xa Kamanyisa na ni munhu wa maphaki ya mbangi chiwaka Kanabisativa. Munyiki wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputo Carminia Leite a tshembisile leswaku maphoyisa ma ta mahlweni ku tirha a ku va ma helisa mhaka leyi.
3: Entawena maphoyisa kumwe a xivezi ku ni ntirho luwa u ma hi waku wo wa fiscalization wa xitaratwini loko hi disconfiara hi swi ku kotiwile ku kuma hi wa ntirho lowu ku kumiwa bava lweyi ni droga leyi a jalile li kumeka a maselas ya distrito la Kamanyisa para ku kota ku li responsabilizatiwa hi vugevenga leyi. Ni mbala swaku ina a droga leyi la a transportala pra si a Maputo pra transportala Maputo pra kota a ku a xavisa. I yena ntirho wa yena loyi wa ku a famba a xavisa ni ku dzaya a suruma leyi.
2: Munyiki wa mahungu ya maphoyisa ya xifundzankulu Maputo Carminia Leite ni nkatsakanyo ya mintirho yi landziweke fambeni ka ku hela ka vhiki.
0: Na kuveleso prokuradoria Ramatutwini ri tshimamisa mabulu na vamamana ngopfungopfu vanhwanyana va miganga ya ku hambanahambana yi kumekaka kusuhi ni ndzelekano wa Mozambique na Afrika du Sul a ku va va nga pfumeli ku xengiwa hi ntlawa wa vavanuna va nga tiviwiki va yisiwa Joni na va tshembisiwa mintirho na ku ve va ya sindzisiwa ku xavisa miri wa vona va famba masangu. I marito kumbe mahungu ma byeliweke Radio Mozambique ha prokuradoria kumbe prokuradora lwenkulu hi xiyimo xa xifundza xa Matutwini Margarida Pawundi lweyi a yengeseleke hi ku vula leswaku a ntirho lowu va wu tameleke wu kongoma a ku tlharihisa vanhwanyana ngopfungopfu leswaku va nga luzi a tidyondzo. Se swikotekile ku susa nkuxe wa poison lowu a wu ta wu voniwa laha na matini ya barrage Nxupikeng Xilibombo xa Bowana ndzava hinkwayo na Sidumu ikola Sidumu swi kotekile kutani va mhangu leyi se yi kumeka kule na vayakitiku lava va phuza mati hambi swo swihari.
4: Inkomusa lumanyisa kunene tintlhari ta arasul hi leti ti tirheke ku fambeni ka mavhiki mambirhi ma hundzeke a ku va ti susa enkuxi lowu u nga karhi wu voneka a nambwini wa barrage la Pikeno Xilibombo kule exifundzeni xa Bowane. Hikwalaho ka sweswo sweswi swa koteka a ku va se ku pumbiwile emati ma nga ya xixiwa ya 30 m³/s ku ya fika ka 7 lawa sweswi ma nkarhi ma chululiwa swi nga ndlela ya ku kombisa leswaku a ma tshamela hi lawa se manene tanihi ku vula ka murhangeli wa ku vonelela a barrage la Pikeno Xilibombo Jean Mitimba. Sweswi hinkwawo a nkuxi lowu hi loko se u khukhuziweke u ya vekiwa etlhelweni ma tshamela maendla leswaku a mati ma kumeka na se ma basile a ku va ma tirhisiwa hi xitshungu hambi ni ku va ma cambalata emasimu ya varimi va miganga leyi yi nga kusuhi swinene ni barajeni leli la Pikenus Libumbus
5: nhlaswaku ankuxi lowu loko ku gama timpfula loko ku gama timpfula leti ti hlantswe a misava misava leyi a mati lawa ma khiringeke ma ya nambyeni wa hina laya ya loko ma fika ma tlhangana laha anambyeni ma nga kumi ntamu ma endla leswaku ankuxi lowu u kuma ntamu wa ku mila za leswi hina hi nga endla swona mayelana ni vavoneleli va mati lawa hi endle leswaku hi engetela mati la barasi lawa a ni tshakaka ku hi tivise a switshungu swa ku hi ta engetela mati hi engetele mati hi ntsengo wa ku pimeka bya mati lawa hi nga ma engetela lawa a ma endlela leswaku pra hi susumeta nkuxi lowu a nkuxi lowu hi wu kotile ku wu susumeta so a hi wu susumetanga leswaku hi wu susumetile swi helile e-e hi ku nkuxi bayisa mati ma nyima a nkuxi lowu to tlhela wu tlakuka wu ya henhla zaki komo a hina mati ya kupa ya mayingi para hi gaxitara kusukela ka sweswo ya friend hi ta vonelela nambu wa hina lowu laha hi nga ta vona swa ku nkuxi wu ya wu tala hi ntambu hi ta beka vanhu leswaku va ta kokovisa nkuxi luwani a nkuxi luwani wu tshama a tlhelweni ka nambu wa hina
4: marito ya murhangeri wa barasi la Pikenus Libumbu ja mitimba loko a tshembisa leswaku ankuxi lowu nga karhi wu voneka ku fambeni ka mavhiki mambirhi ma hundzeke se u khukhuziwile u ya tshama ematlhelweni ka nambu lowu wa Libumbu matshamela ma nga veka khombyeni vutomi bya vanhu ni mihandzu leyi i bindzuliwaka emugangeni lowu wa xifundzeni xa Buwani
0: Kanimambo Fernand Sidomu hi sukile mhangu ka vayakitiko ngopfungopfu varimi lava va tirhisa mati lawa ku va va cambalata masin'wini ya vona poison leri hikwalaho ka nkuxi lowu se wu tshindzetiwe atlhelweni hi nghena ka ta mitlanga ku tiyisa mirhi na hi le ku pfaleni ka lowu nongonoko hi yela Rigobert Chisano lweyi kusukela mavhiki manharhu ndzhaku a ya ka tirha ni vanhwanyana ngopfungopfu na vadyondzi lava va tilulamisaka ku va va ya kombekisa xifundzankulu Maputo ka mitlangu ya majogo xikolari xi a yi Nyambani Rigoberto i nhlikani hi wona matshamela ya vutomi ya hinkwavo vatlangi va mitlangu ya ku hambanahambana leyi yi nga ta kombekisiwa a yi Nyambani nhlikani hi ku phinda
6: kalabo Stelo Manyisa ni vayingiseti va Radio Sambich u hlayile ni kola a Institut Industrial da Matola inga anga quartier general ya delegação da província de Maputo inga ta kumeka a festival nacional de jogos de esportes escolares em Nyambani o agosto inga kai ninge imatisha ya ministério ni xa ku vatsongana vanhu tomela nene maji a vadaho valini ta fani mana i mama na Maria i Maria man
7: Shipondi nene mama na Maria Shipondi a me dizer o a Matola 2, o Centro de Saúde de Matola 2. Lui a cuidar a cachoeira na Tana Chalane, Instituto Industrial da Matola. Lá vai ter como é que ela a jogo escolar já em Nyambani. A Havana, lá vai ter que atender a Galane, a Lane Instituto. A Vânia vai bom, a como é que está o casado. Ni hinkwavo va boha mavabyi ya kona ya ku sukelanyana hi wolawo ya nkama lowu wa xizami manji anada swa swilo swo za sweku swi za swi kandzatisa
6: swi komba swa ku a delegação ra xifundzankulu Maputo hinkwawo ka vutomi i bo
7: a vutomi hinkwavo a vana lava fata va ta kumekaka a festival hinkwavo va bo
6: kalimamba Stelo Manyisa leswiwa swa ku akana nkama mama na Maria ta tlhela a vuya ka kama manyana ka mtiro ya Radio Sabiki kusukela xipiti xitira da Matola Rigoberto Chisano na lelela
0: kani mambo Rigoberto akurinzela vela 3 horas na 30 minutes ka nongonoko lolu lamisiweke akuva u tisa ta mitlanga u tisa miri inhlika ni Maputo a gama kola muirhandzi wa muingset yamukela ku valelisiwa ka Stelio Manyisa na Afonso Magulu ova leswaku Radio Msambika nga nyemi khuvekani mina Julio Mavota ka mintiro ya lonkama a ri nhlikani.
8: Inhlikani Maputo. Noko nokota majungulo ya siku a shifundza nkulu Maputo.
9: Tres horas 18 minutos. Inkani Stelio Manyisa ihlaya ikani kuphinda ka Afonso Magule loko ntlawa lowu swi kotile ku va wu yi buyisela a nongoloko wa madzungula ya xifundzankulu Maputo hi ta kumanyana vunanga na yi zindza a 3:30 nkama lowu hi taka kuma ta mintlangu ya ku tisa mis a nkatsakanyo wa leswi swi humeleleke ku fambeni ka vugamu bya vhiki xiyenge lexi hi xiteka nkama lowu hi ta famba na xikwatlhasadza 6 horas hi 14 horas hi ta kuma madzungu na nhlikani nsako ku talandzela a nongoloko wa nsati vunanga hi ta bya manisela ku ya tlhasaka 15 horas lana ta ka tlhela yingela vunanga bya tiko nsako i ta beka vugamu xiyenge lexi xi tamelaka hi lowu nkama nhlikani wunene hinkwaswo leswi nga swinene kwini na kwini lowu mi yingiseta wu swi ndzeka u hi twaka hi nkama lowu na wu kumeka kona.

0: Hakunene mkhosi wa kuranzeka usiwana leli hi makhambi manyingi hi kumekaka eka lona alifanele kuva xivangelo xa kuva hi nyikela vana va hina akwa va chada vanga si fikeliwa hi ntanga kumbe kuva nyikela ka vavanuna na yena kanya leswaku va ta pumba usiwana mindyangwini ya hina maendlela lawo mingiseto wa kuranzeka a hi manene hikuva ndlela leyo a yi pumbi usiwana hi makhambi man'wani yo yengetela usiwana emahanyeleni ya hina. Lexi lavekaka i ku va hi dyondza tindlela ta ku va mindyangwini ya hina hi ri ni mahanyela manene ndzeni ka leswitsongo hi bindzulaka swona hi vuyeliwaka hi swona. Ka masiku lawa hi nga ka wona wansati wa rhambiwa ku va hloma mintamu leswaku a kota ku fambisa ndyangu wakwe ni ku va a hlengela ku hluvukiseni ka tiko. Nyamuntlha mwingiseto wa kurhandzeka hi lulamisile akuva hi bula hi michado ya vana va nga se fikeliwa hi ntanga leswi vatswele va fanelaka ku swi endla akuva ku siveliwa mhaka leyi emindyangwini ya hina. Akuva hi kuma leswi endliwaka hi mindyangu eku tshinyeni ka mhaka leyi hi endzelile nhlangano wa vamamani amamu a nga Association da Mulher do Amparo de Moçambique u kumekaka mugangeni wa Patrice Lumumba ka mfumo wa ka Matsolo. Vamamani va amamu va hi tshandzelile leswi va swi endlaka mindyangwini ya vona akuva vana va twisisa va tlhela va tiva lisima la ku va va ya xikolweni va vekisa vumundzuku bya vona. Na hi nga tateli marito hi ta nyika nkama ka vamamana Julieta Manuel, Luis Antonio Maendela, Arlinda George Nyaka na Katarina Pasqual akwa va veka swifuva swa vona henhla ka mhaka leyi. A hi va yingiseni.
1: Ni mina mamana Julieta Manuel.
0: Mamana Julieta, inkomu swinene.
1: Ku kotisa mamana, hi fanele ku va hi dyondzisa vana vezu a ku va va tiva leswaku va fanele ku va va nyimela nkama kumbe va kula a ku va va ta gama va chata. A va fanele ku va va tsutsumela ukati hikuva loko va tsutsumela ukati ku famba ka mikama swi ta gama swi va bindzela. A ku va ku tsutsumela ku ya ukatini a hi yoni ndlela leyi hi faneleka ku va hi va dyondzisa. Va fanele ku va va dyondza va kula va tiformara ja diposhi ka ku va va li bom va ta tijulela ukati.
0: Le ka nhlangano hi ni vamamana haleno hi ta bula ni mamana van'wani xihutisi xo lexa xin'we mama hi kombela vi
2: mini mamana Katarina Pasquale na ni khanela hi papeli dza mudlere dza vatsongwana lava ka hlulaka ku chata na vanga se tlhaseliwa hi dadi hi ni kota vamamana hi fanekele ku hi tshindzeka kusuhi ka vone hi va dyondzisa swa ku a ku tsutsumela ku ya ukatina hi swa lisima. A lexi faneke ku xi pfuna vona ka vutomi bya vona i xikola na va nyimela swa ku na mundzuku ka mundlwana va ta va ta huma hi ndlela leyinene hikuva a swi fanekele ku hi nyikela vana ka vanuna laha hi ku vona swa ku hi na hlupheka la kaya. A ku hlupheka hi fanekele ku hlupheka na hi tiva swa ku na a ku hlupheka loko mutari dosedo hi ta humelela loko hi dyondzisa vana leyi. A na swinyingi ni ta nyika vamakuzi na vona va khanela.
0: Khani mambo hi ni mamana mun'wani.
3: Mina mamana Arlinda George Nyaka. Hi tlhelo bya vatsongwana lava hi ngaka na vona lani. Hi lwa swinene leswaku a swi heli timhaka leta ku va va hantla va tekiwa hikuva famba va hlupheka. A mundzuku va tlhela va ya buya a va ta ta yingisela a madispetsa lani kaya. Ntawu hi khanela na vona leswaku a va dyondzi va tiformara va hamba va tiva ku va va ve ni amitizi ya vona ya mavoko hi kona ja a ta ka gamaka a famba a ya ukatini. Hikusa u tsutsumela ku ya ukatini a swi humi khani mama.
0: Kana mam sinene hene mama na munwana
4: mini Luisa Antonio Maendela kanela hi maka yo ya vana kambe na ixa shako avana avadonzi kusa amaya kututsumela ku ya ku gatini a ingela le inene va fanele ku veni va donza para va ta enja yini va ta kota a munzo ku dzavo e tenge va donza va tilulamisela a futuro anga munzo ku dzavo na ele acha ku vana donzani
0: Inkomo tani la ivuleka hakona mwingiseti wa kurandzeka hini va mamana Halenu mamana Julieta Manuel mamana Luis Antonio mamana Arlinda George na mamana Katarina Pasquale hilava hi va rambeke nyamuntla akuva heta bula hi mhaka leya lisima mhaka leyi ixanisaka ngopfu swinene emahanyeleni ya hina a swi tiva leswaku masiku lawa hi nga ka wona ngopfu hikola ka usiwana leli hlanganaka na lona ha tshuka hi va vona vana va tinghenisela ka mhaka ya ukati na va nga se fikeliwa hi ntanga na hi makhambi manyingi aleswo handle ka ku va swipumba a wusweti swo ya mahlweni hikuva swi yengesela a wusweti emindyangwini ya hina vamamana inkomu hi tlangelile swinene a ku va mu hi nyikile marito lawa ya ku sungula ku va hi nghena ka dokadokisano ya hina kambe xikulu lexi hi faneleke ku va hi xi endla hi vamamani varhangeli va mindyangu loko hi vona leswaku a vana hi ku sahakanyingi ni vo vana va tshuka va tinghenisela ka mhaka leyi na va nga kuceteliwanga hi vabyele hi va vona leswaku vana se va le ka ntanganyana liya ya ku se a fanela ku va hi makhambi manyingi hi kokanyana ndleve hi mikomba leswaku lani u fambaka hi kona a hi kona hi nga swi endlisa ku yini a ku va vana va hina va swi twisisa leswaku a xikolwe hi xona a nga tshinya lavumundzuku la vana va hina hi ta sungula hi mamana Katarina mamana Katarina a ti lulamisela mamana Arlinda hi nga vula yini mhaka nhloko mhaka leyi ni vekaka laha a ku va vana va hina va swi twisisa leswaku haka kunene a xikolwa hi xona yi nga tshinya la ku va va va ni mundzuku lwemunene
3: a leswi ni nga kahlaka swona hi xo swa ku hikuva a va dyondzi loko u dyondzile u kula u swi vona swa ku ja ni dyondzile swa dara ku va ni nga famba a wukatini hi kona nga ka fambaka
0: kambe a madonzela makarata kuni leswaku n'wana u ku a dyondzi kambe na la kaya a kuma swikarhatu a swi tiva leswaku xikolo xi lava xapa xi lava mafixa xi lava makaderno loko n'wana a hlangana ni swikarhatu leswi a ku va a swi twisisa leswaku a ka kunene a xikolo hi xona xi nga ndlisima hi fanele ku va hi mu endlisa ku yini
3: hi mu dyondzisa leswaku a nge pfuneteli na yena hikuva a khoma swa ku khoma loko vona swa ku a swi dari ku va a nga kumi ku a ya xikoli a swi koteki hi ku kala a nga na ku nga na nchumu la kaya ni nyima lomu ka ku a ngheni na yena ka negosi na a lavisela ku a ya xikolweni a hamba kwalikerikuza kumbe fiyosi kumbe xamusa a kota ku va ku yini hi pfunetana a kota ku ya xikoli hikusa ka nkama wa swoswi a mahanyela ma kazatile ma bindza a ku na xa ku vevuka maxina hi navela ku a va famba va ya xikolo i ku a nyimalaka ku a hamba ni gosu a kota ku va a ya xikolweni
0: mamana Juliet mavonelo ya wena u swi vonisa ku yini wena ku va hi mu seketela ntsongwana hi ku sahambi loko a ni swikarhatu leswaku a nga teliwi hi moya lowa ku ha leswi ni kalaka ni nga kosigira hambe mali ya xava purani ya xikolo va lani hi xikolo ni ta swi mahisa ku yini
1: mavonelo yanga i ku va hi va seketela vana hi ku va dyondzisa na ku va hi va dyondzisa ku va va endla nchumu ku va na vona va ta tipfuna na hina wo vamamana va koni hi zama ku endla amedloro wa hina ku va a vana va hina va nga va ni ma-difficultad a xikolo hikuva minkarhi yinyingi a vana va tinyikela ka vavanuna hi mhaka ku navela nchumu minkama yinyingi n'wana dya ku navela telefoni dzi nga ni munghani wake hinkwanto la kaya mini a ni na makondisawo ya ku ni nga mu xavela telefoni lebyiya maxi loko ni mu dyondzisa kumbe ku xavisa kumbe maperfume kumbe ku xavisa yini hi nkama luwa a kalaka a nga yi xikola a ku va na yena a ta kuma nchumu xa ku va a ri karhi a kota ku tiencela leswi yena a swi julaka
2: mavonelo ya nga vhela hi wolawo ya ku tenge hi va dyondzisa vana lava para va kota ku hlula kufana vhela loko vali ndleleni ni vangana amungana ni telefone ani xitensawu ani mimesha mini mama na kona ni swikoti ku mushavela lexi ni fanele ku muyancha ku mudondzisa ni ku nwananga ani swi vona ka hala mini ni nga ta swikoti xi ni fanele ku ni ku yancela nwananga ku ni ku dondzisa u pfula nyana negozi va xavisa nyana swibuluzana swikuletana swikalisinyana u teka michumi lowu xankama loko a xikolo xipfuli xipfaliwile nga mafere u ti xavisela ka vanghana para xi kota ku pfuna na wona u ta ti yencela leswi u swi julaka mbilwini yakho na mina ni pfunetela hi tlela swa ku ni nga ta swi kota ku mi xavela telefoni ni dzadzikulu dza maxidzadzitsongo ni ta swi kota ku ni mi xavela para a kota ku na yena a khanela ka telefoni khani mamba
0: mamma swinene ha va vona vana va ni unave nave likulu tanihileswi hi swi vulaka laha i mhaka leyi yi karhatisaka ngopfu swinene emahanyeleni ya hina hi makhambi manyingi hi yona yi endlaka ku va vana va tinghenisela laha ka ku va va nga na mhaka ni xikolo hikwalaho ka ku va va vona swa ku aka kunene munghano a ni telefoni munghano a ya mbala mpahla ya ku yini yini a ni masapatile ya ku karhikarhi ku vete a vatswele va mina a va swi koti se leswi vatswele va mina va kalaka va nga swi koti mina ni to hanya kwalaho ka usiwana a usiwana u ta suka siku mu hikuva ni xo xikolo xa kona na xi vona swa ku a xi ndhawu a ku va haka kunene hi va tiyisa hi va nyika nhlana va vulile va mamana laha leswaku yin'we ka tindlela a nga va ku va hi va komba leswaku loko wo xavisanyana swijelwani laha swi nga koteka ku va na wena vukhupukanyana u kuma mali ya ku khwela xapa u kumanyana swimalana swa ku endla leswi ni leswiya hi tlangela ngopfu swinene va mamana kambe nakona ku ni mhaka yin'wana leyi humelelaka hikwalaho ka ku va a vana va nga swi twisisi leswaku a xikola hi xona tshinya la vumundzuku la hina ha va vona vana u nga mi vona mun'wanyani a nghenile ka mhaka yo lemu yi vulavulaka hi yona ya ku va hi mu seketela hi ku endla leswi endla leswiya kambe a jinga mbilu ya ha navela hikwalaho ka vanghanu hikwalaho ka vayakelano leswi hi makhambi manyingi swi endlaka ku va mun'wani hambi ku baleka kaya a baleka hi nga swi endlisa ku hina ku va vana va hina va swi twisisa hi fanele ku va hi bula na vona minkarhi hinkwayo hi fanele ku va hi endla yini leswaku va swi twisisa leswaku la hi fanele ku va haka kunene hi bohela mhaka leyi ya xikolo swa nga yona tshinya la mahanyela ya hina
3: a ku va yangula ha va yangula ha va byela swa ku va nga kala va nga swi yenci swa leswaku va nga yi xikolo maxi hi ku karhata ka mahanyela wa khanela laha u tshama ku khanele na yena leswi wena u swi lavisaka swona ma loko a huma laha handle laha a kumana ni vanghana a timhaka ti jika maxi hi lwa na swona i ya hi lweneni vamama a ku na mbenyana a nga ta buyaka hi lwela leswaku a vana lava kumeka na va le ka xiyimo lexi hi xi navelaka ku va veka xona i ku va hi lwa na voni a ku na swimbenyana nyimpi nyimpi yikulu preke a mahanyela ma cincile ku hanyiwa swa ku karhata ka nkama lowu hi nga ka wona khani mama
0: mama na wena u nga swi kota ku va u vula xo karhi ka nhlokomhaka leyi ku engetela marito lawa a ma vuleke mama
4: khani mamba a mhaka vhela hi yoleyo a ku na yin'wana hi leyi ya ku hina hi ti vekiselaka vana va hina hi lwa na vona hi ku tenge mu vona a mundzuku la n'wina hi ku saleli mundzuku la n'wina makhomanyana kwalakeri kozi lexi kumekaka laha kusuhi xa ku xavisa kumbe xibuluzani kumbe xikalisinyani kumbe swiyo swo hambaka lexi wo hambaka xi huma xa dara ku ve ni xi ku pfunetela pura u landza yini u landza ndlela ya ku dyondza hi ku a ku dyondza kunene u ta n'wi pfuna mundzuku wa siku a teka la ku pindzuka
0: hi tlengela swinene ka varhambiwa va hina lava hi chumbuteleke switsongo a ku dyondziseni ka vana a ku va va tiva leswaku tidyondzo hi lona tshinya la ku helisa vusiwana ni ku vuyisa mahanyelo manene mindyangwini va ka hina ku dyondza ni ku dyondzisa a swi gami minkarhi hinkwayo hi fanele ku dyondzisa kusukela andyangwini ndleleni ni ka tindhawu tin'wana hi kumekaka ka tona
5: Nongonoko wa wansati tama swekela mahlayisela ya vana ni mahanyela ata va swinwe ka leswi nga ta vulavuliwa ka nongonoko lowu
0: mkhosi wa ku rhandzeka ya hi tshinela makumu ka nongonoko wa hina wa nyamuntlha ka wona hi kombiseke leswi landziwaka hi vamamani va amamu akuva va helisa michado ya vana va nga se fikeliwa hi ntanga. Hi ta tsaka loko hi tiva leswaku nongonoko lowu u ku fikelile hi tindlela tinene u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu. Hi tshembisa ku ya mahlweni ni nhlokomhaka leyi ka nongonoko u taka. Na hi nga se huma hi ta salisana hi vunanga la jama lowu loko a ku a hi tshikeni swivana na swikula.

0: mahungu ya xifundzankulu Maputo muhlayi Jose Ariel Makwakwe munumuzana wunwe wa munhu wa makume ya malembe akumeka mandleni ya maphorisa hikuva kuvuluwaka leswaku atava sindzisile kufamba masango hinkano ni vana vako vavambiri inga mahahla yentelelo wa mahungu lawa na Veronica Sidomo
1: tani kuvulaka mintamu ya maphorisa bubile byi a byi endla muntini wakwe lana vatsongwana lava vanga tshembisiwa ku biwa kumbe ku dlayiwa loko vatshika vamangala mhaka leyi hikola ka ku chava vanhwanyana lava ava hoxeliwa vamiyelile hi ku sivela ku va vanga endleliwi tihanyi hi tatana wa vona munyiki wa mahungu maphorisa xifundzankulu Maputo Carminia Leite a solaka mhaka leyi a hlamuxele leswaku ka nkarhi wa sweswi maphorisa ma karhi ma tirha ku va tatana lweyi a hlamula ka mhaka a hehliwaka yona
0: na ku endleka leswi ku fambeni ka siku la namuntlha layana xifundzeni xa le Marakweni xifundzankulu Maputo ku landziwe mintirho mi kombisaka a ku tlangela ka siku la SADC yentelelo wa mahungu lawa u ta na Domingo Jumakalani
2: hakunene namuntlha leni wa xifundzeni xa Marakweni na xifundzankulu Maputo ku haxiwi mintirho ya ku tlangela siku bya SADC nhlangano wa matiko ya nyingitimo ka tikonkulu Afrika siku byi ta ka tlangeliwa hi 17 ka Agosto leyi a tsutsumaka mintirho ya ku va ku haxiwa vhiki bya ku tlangela munhu makume ya malembe na nhlanu na byin'we na ku vumbiwe a nhlangano lowu wa SADC Comunidade de Desenvolvimento da África Austral ku fambisiwile hi mukombisi wa mfumo wa tiko ka xiyenge xa timhaka ta handle ka tiko ni vukombisi bya ni vukombisi bya vanhu va tiko lava kumekaka handle ka tiko bya Mozambique Maria Manso kaminoko Maria Manso hi loyi a veka a tlhamuxela leswaku tiko bya Mozambique hi lebyi yaka mahlweni hikuva byi tibekisilile ka ku va byi bekisa matshamela manene ya ntirhisano axikarhi ka matiko ya tikonkulu wa Afrika
0: hi cinca mahungu hi ku vula leswaku a xifundzankulu Maputo nuna wun'we a kumeka mandleni ya maphorisa hikuva a kumiwile ni volovolo ku heleni ka vhiki li hundzeke yentelelo wa mahungu lawa na Faustino Sidomo
3: nuna wun'we a khomiwile hi mapholisa ya tikulu muxifundzankulu Maputo nixauka ku va a khomiwile ku heleni ka vhiki bya tolo na ani xibamu xa muxaka wa pistola a mugangeni wa ka khongoloti kolo munisipi wa ka matsolo tanihi ku tsungula ka Carminia Leite munyikelo matsungula ya mapholisa hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo nuna lweyi a ta va a yivile xibalisa lexo hi November wa lembe tikhal tiki lomu faka a tirha kone swa nga siguransa na a xi tirhisa ku va a hamba vudyembana bya ku hambanahambana a migangeni Carminia Leite a yi nge ta hlaya leswaku ku khomiwa ka nuna lweyi swi kotekile hikwalaho ka ku paluxa ka xitshungu
0: ku fambeni ka vhiki lo hundzeke tintlhari ta arrasule ti landzele mintirho wa ku susela nkuxi ka mati ya barrage la Pequenos Lebombos hi ta kuma yentelelo wa mahungu lawa a ritweni la Fernando Sidomo
4: sweswi swa koteka a ku va se ku pumbiwile emati ma nga ya xixiwa ya 30 wa mametri kubik per segundo ku ya fika ka 7 lawa sweswi ma nkarhi ma chululiwa swi nga ndlela ya ku kombisa leswaku a ma tshamela hi lawa se manene tanihi ku vula ka murhangeli wa ku vonelela a barrage la Pequenos Lebombos Jean Mitimba sweswi hinkwawo a nkuxi lowu hi lowu se u khukhuziweke u ya vekiwa etlhelweni ma tshamela ma endlela leswaku a mati ma kumeka na se ma basile a ku va ma tirhisiwa hi xitshungu hambi ni ku va ma cambalata emasimu ya varimi va miganga leyi yi nga kusuhi swinene ni barrageni lele la Pequenos Lebombos
0: atikweni la Afrika-Dzonga ku na xirilo miganga minharo ku heleni ka vhiki mi hlaseliwile lana khumela vanhu ni wun'we va luzeke vutomi edorobeni la Kapo yentelelo wa mahungu lawa a ritweni la Eduardo Figurão kusukela eJohannesburg
5: khumela vanhu na un'we va file eka vudumeli byi vonekeke ku heleni ka vhiki ka tindhawu tinharhu ta doroba la Kapo kolomu tikweni la Afrika-Dzonga vusikwini bya mugqivela vavanuna vanharhu va dlawile hi tinhlapfu ka muganga wa ya Khayelicha hi nkarhi wa ku fana ka muganga wa Lelanga vanhu vo kala va nga tiviwi hi lava va dlayeke munhu wa vavanuna ni wansati un'we amponzwini wa tolo sonto ka muganga wa guguletu ku dlawile vavanuna vambirhi ni wansati wun'wana lana kwana ka le matiwile evanhu vambirhi maphorisa ma rungula ku va ma le karhi ma sencha vugevenga lebyi hi kambeke ku ya fika swoswi a ku sina khomiwa munhu xungetana ni timhangu lete
0: ave mahungu ya majambu ya xifundzankulu Maputo man'wana hi nkarhi wa ntoloveto li pelile.

0: Nzaka kuva ivula vulile xidimingwana viki leli muimbeleli gospel silinda muimbeleli wa tisimu ta gospel apaluxi vunangalintswa lichiwaka valala va mina gospel kasi lisimu leli lihlamuxela yini
1: avuxeni maxaka ya mina lweyi I gospel wa ka silinda lweyi a tiviwaka hi risimu leri ya ra matlhari ya valala va mina tshovelela ni vuyile nakambe hi risimu ra mina lerintshwa leri ri ngo valala va mina hlongolela ni tsale risimu leri hi ku vona leswi swi endlekaka vuton'wini swiyimo leswi hi hlanganaka na swona tanihiloko hi hanya swiyimo leswi hlanganaka na swona nyameni na le moyeni ku ni nyimpi leyikulu yi nga le ku hilweni eximoyeni na le nyameni yin'wanyana ha yi vona yin'wana hi yi voni se xikhongelo xa mina a risimu leri kahlekahle I xikhongelo khongela ka xikwembukulu swin'wana na swin'wana leswi hi hlanganaka na swoho leswi swi taka ku ta herisa vutomi bya hina leswi swi taka ku ta hi pfala swa ku hi nga emahlweni leswi swi taka ku ta hi kavanyeta swa ku hi nga vi na ntsako leswi swi taka ku ta hi twisa ku vava emirini kumbe mavabyi kumbe ku kala mali kumbe ku hlupheka kumbe I yini xikwembu swi hlongolele hinkwaswo ku sala moya wena lowo tenga hi ta kota ku hanya na hi tsakile na hi lulamile so risimu leri hlamusela sweleswo khani mamba
0: gospel silinda muyimbeleli wa tinsimu ta gospel loko a tlhamuxela mayelana lili simu leli lintshwa a li paluxeke vhiki leli lichiwaka valala va mina a hi yingiseni lisimu lelo la muyimbeleli lweyi hi li paluxaka ka nongonoko lowu wa ta ntumbuluko.

0: Hi ta nghena ka mhaka yin'wana mayelana ni ta ntumbuluko. Swifundza swa Muamba, Magudi na Bowani swi lulamisa mafestival lawa ma juntiweke ma chiwaka Trio Fest. Hikuva Muamba ku ta endliwa festival la nyama ya mbuti, Magudi ku endliwa festival de carne anga nyama ya humu, se a Bowani ku ta endliwa festival umbeluzi minkhuvu. Leyo yini nkongometo wa kukulisa ta uvhakachi a xifundza nkulu Maputo, leswaku vanhu loko va endzela muganga lowu wa tiko va kuma mukhandlu wa ku ringa swinyingi swi swekiwaka ka miganga leyi kun'we ni ku vona titshomba ti nga kona. Hi bulile na Lazaro Mbambamba, muxadori wa xifundza xa Bowani, lweyi a hi tlhamuxeleke nkongometo wa makungu lawa.
1: Hi rhandza ku khensa kumbeni hi khanela ni xitshungu xa hina lani ka Radio Mozambique muso provincial ya xifundzankulu xa ka Maputo. Leswi nga yentshwa lani i ku veni hi paluxa leswaku xifundzantsongo xa ka Bowani xa tipatsa na xifundzantsongo xa ka Muamba ni xifundzantsongo xa ka Magudzu leswaku hi n'hweti ya September hi ta hamba a mafestival hi xiheno. A swi koti ku swi swaku vambeni va le ha hi ku ni uvhakacha va ya Joni kumbe va ya Brazili va vhakacha ka muni kumbe ntlhanu va masidadi koseyo se hi nilani kaya a hi khange swivona. Sweswi leswi hi rhandzaka ku hamba hileswaku hi amukela a vanhu vamba uvhakacha aka Muamba. Loko hi fika ka Muamba hi n'hweti ya September hi dia 12 kumbe 13 hi ta famba kose hi dya nyama ya mbuti a Muamba Fest hi ku lunghela leswi vafuwi ni vambeni va Muamba va hambaka swona. Loko se humile ka Muamba hi ta famba Magudi hi dya nyama ha xiswa swa ku Magudi hi tiko la nyama hi vhiki ya 19 na 20 Festival da Carne. Se loko hi humile a Magudi hi famba hi ta talana lani Bowani. Lani Bowani hi ta dya yini? Lani ku ni tihlapfi ta ku nandzika swinene va tilapia. Lani ka nambu lowu wa umbeluzi. Lani ku ni lava va hlayisaka tihuku ta ku nandzika. Nakona ku ni nyama, ku ni ximati, a ximati xa Bowani. A xi tiva swikosi hinkwaswo leswi ku ni makhofu masaladi hinkwaswo hi ta patsa hi hamba nkhuvo wa kahle. A swa lisime ku ve ni lowu a vayimbeleli va Mabowani podi va yimbelela ka Muamba ni Magudi. A vayimbeleli va Magudi podi va buya va yimbelela lani Bowani. A vayimbeleli va Muamba podi va yimbelela Magudi ni Bowani. Entao ya hi ta hamba a mpatso kumbe a intercambio ya xifundzantsongo leswinharhu a ku ve ni hi dyondza leswi Magudi a nga na swona a ta kombekisa. Hi ni Bowani, hi ni anambulo wa umbeluzi, hi ni Pick and Bloom, hi ni swo tala na hini ta kombekisa. Lava lava Muamba na vona va ta kombekisa. Se leswi ni ndzaka hamba swona hi ku ve ni hi van'wamabindzu va vona leswaku i ncwini leswi podi va hamba negosio va ganya. Wa swi vona leswaku loko munhu a hamba negosio a rhandza ku ve ni a swi tivisa ku mundzuku ni ta xavisa yini. Se podi ku kota ku xavisa a Bowani, ku kota ku xavisa a Muamba, na ku xavisa a Magudi.
2: A ri hweti ya September ya minkhuvo.
1: September. Se loko hi hetile ku hamba hi ta hamba katsakanya swona swa ku i ncwini swi nga famba kahle ni leswi nga ni phazam entao ku ve ni hamba siguni ta sori disamax a yi lavi ku ve ni u nyema swoswi hi ku sa uvhakacha a ntsena ku uvhakacha ha handle ka tiko podi hamba uvhakacha lani phakati ka tiko va le tourism interior.
0: Muxadori wa xifundza xa Bowani loko a hi tlhamuxela mayelana ni minkhuvo yi chiwaka Trio Fest. Murhandzi wa muyingiseti, nyamuntlha hi ta yima kola ni nongonoko wa hina ka wona hi humeleliseke ku hlanganisiwa ka 90 wa malembe ya ku velekiwa ya xidimingwana muyimbeleli wa tiko Hipalushili na kona vunangali incha la gospel silinda lichiwaka valala vamina. Higamesa hiku vula vula hi festival Trio Fest. Linga ataka tsaka ma festival la omangate njiwaka asifunzeni swangwamba Magudi na Bowane. Vamisalisa Juvita Ngovo na Tomas Burum na itsembisa kuvana wena viki litaka.
3: Tantu

0: bola no mbelo wa vaklash matsi loyi a khala teke xikarhi ka kampu, a khalita mbelo wa ku sungula, a khalita mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu, wansati a nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Nsati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa kusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va hereketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a

hi ta ku lavetela ku nga le khale Nelson Tivani, kambe sweswi hi fanele ku va hi chaya swichachaya na hi rindzela nkarhi wa mahungu loko nsimbi ta komba Dzastatora.

0: mahungu ya xifundzankulu Maputo muhlayi Jose Ariel Makwakwe munumuzana wunwe wa munhu wa makume ya malembe akumeka mandleni ya maphorisa hikuva kuvuluwaka leswaku atava sindzisile kufamba masango hinkano ni vana vako vavambiri inga mahahla yentelelo wa mahungu lawa na Veronica Sidomo
1: tani hikuvulaka mintamu ya maphorisa vubi lebyi a byi endla mutini wakwe lana vatsongwana lava vanga tshembisiwa ku biwa kumbe ku dlayiwa loko vatshika va mangala mhaka leyi hikola ka ku chava vanhwanyana lava a va hoxeliwa va miyelile hi ku sivela ku va va nga endleliwi tihanyi hi tatana wa vona munyiki wa mahungu wa maphorisa xifundzankulu Maputo Carminia Leite a solaka mhaka leyi a hlamuxele leswaku ka nkarhi wa sweswi maphorisa ma karhi ma tirha ku va tatana lweyi a hlamula ka mhaka a hehliwa ka yona
0: na ku endleka leswi ku fambeni ka siku la namuntlha layana xifundzeni xa le Marakweni xifundzankulu Maputo ku landziwe mintirho mi kombisaka a ku tlangela ka siku la SADC yentelelo wa mahungu lawa u ta na Domingo Jumakalani
2: hakunene namuntlha haleni wa xifundzeni xa Marakweni na xifundzankulu Maputo ku hasiwi mintirho ya ku tlangela siku bya SADC nhlangano wa matiko ya nyingitimo ka tikonkulu Afrika siku byi ta ka tlangeliwa hi 17 ka Agosto leyi a tsutsumaka mintirho ya ku va ku hasiwa vhiki bya ku tlangela muno makume ya malembe na nhlanu na byin'we na ku vumbiwe a nhlangano lowu wa SADC Comunidade de Desenvolvimento da África Austral ku fambisiwile hi mukombisi wa mfumo wa tiko ka xiyenge xa timhaka ta handle ka tiko ni vukombisi ni vukombisi bya vanhu va tiko lava kumekaka handle ka tiko bya Mozambique Maria Manso kamenoko Maria Manso hi loyi a veka tlhamuxela leswaku tiko bya Mozambique hi lebyi yaka mahlweni hikuva byi ti bekisilile ka ku va byi bekisa matshamela manene ya ntirhisano a swikarhi ka matiko ya tikonkulu wa Afrika
0: hi cinca mahungu hi ku vula leswaku a xifundzankulu Maputo nuna wun'we a kumeka mandleni ya maphorisa hikuva a kumiwile ni volovolo ku heleni ka vhiki li hundzeke yentelelo wa mahungu lawa na Faustino Sidomo
3: nuna wun'we a khomiwile hi mapholisi ya tiko lomu xifundzankulu Maputo ndzhaku ka ku va a kumiwile ku heleni ka vhiki bya tolo na ani xibamu xa muxaka wa pistola a mugangeni wa ka khongoloti kolo munisipi wa ka matsolo tanihi ku tsungula ka Carminia Leite munyiki lowu matsungula ya mapholisi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo nuna lweyi a ta va a yivile xibalisa lexo hi November wa lembe tikaltiki lomu faka a tirha kone swa nga siguransa na a xi tirhisa ku va a hamba vudyambana bya ku hambanahambana emigangeni Carminia Leite a yingeta hlaya leswaku ku khomiwa ka nuna lweyi swi kotekile hikwalaho ka ku paluxa ka xitshungu
0: ku fambeni ka vhiki lo hundzeke tintlhari ta arrasule ti landzele mintirho wa ku susela nkuxi ka mati ya barrage la Pequenos Lebombos hi ta kuma yentelelo wa mahungu lawa a ritweni la Fernando Sidomo
4: sweswi swa koteka a ku va se ku pumbiwile emati ma nga ya xixiwa ya 31 metri cubics per segundo ku ya fika ka 7 lawa sweswi ma nkarhi ma chululiwa swi nga ndlela ya ku kombisa leswaku a ma tshamela hi lawa se manene tanihi ku vula ka murhangeli wa ku vonelela a barrage la Pequenos Lebombos ja mitimba sweswi hinkwawo a nkuxi lowu hi lowu se u khukhuziweke u ya vekiwa etlhelweni ma tshamela ma endla leswaku a mati ma kumeka na se ma basile a ku va ma tirhisiwa hi xitshungu hambi ni ku va ma cambalata emasimu ya varimi va miganga leyi yi nga kusuhi swinene ni barrage nlele la Pequenos Lebombos
0: atikweni la Afrika-Dzonga ku na xirilo miganga minharo ku heleni ka vhiki mi hlaseliwile lana khumela vanhu ni wun'we va luzeke vutomi edorobeni la Kapo yentelelo wa mahungu lawa a ritweni la Eduardo Figurão kusukela eJohannesburg
5: khumela vanhu na un'we va file eka vudumeli byi vonekeke ku heleni ka vhiki ka tindhawu tinharhu ta doroba la Kapo kolomu tikweni la Afrika-Dzonga vusikwini bya mugqivela vaonana vanharhu va dlawile hi tinhlapfu ka muganga wa ya Khayelicha hi nkarhi wa ku fana ka muganga wa Lelanga vanhu vo kala va nga tiviwi hi lava va dlayeke munhu wa vavanuna ni wansati un'we amponzwini wa tolo sonto eka muganga wa Guguletu ku dlawile vavanuna vambirhi ni wansati wun'wana lana kwana ka halimatiwile evanhu vambirhi. Maphorisa ma rungula ku va ma le karhi ma sencha vugevenga lebyi hi kambeke ku ya fika sweswi a ku si na khomiwa munhu xungetana ni timhangu lete.
0: Ave mahungu ya majambu ya xifundzankulu Maputo man'wana hi nkarhi wa ntoloveto li pelile.

Unanga bya Musambiki byi kumisa ka nkansi mbiya dzo yi tora ndzhaku ka loko hi ta vi hi kumile mahungu ya dzo sa tora ximahungu ya madyambu hi yisa mahlweni mintirho ya hina hi 102.3 xika FM ni mili 8 kilo ska wona media na hi ku swivela madyambu ya hombe madyambu ya ku tala hi nthomo ni nkateko i Nelson Tivana a nge respectar u proceso a ku nyimela ku lehisa mbilu swi ni lisima ngopfu swinene a magugu a ma laveki a magugu a ma laveki ku tsutsuma ni swilo a swi laveki ku ni xihlayahlaya hi xichangana xa ka hina hi nge u nga hlongoli a huku ni munyumandleni van'wanyani va xi ba hi ximanjhemanjhe ximanjhemanjhe kambe kola ka xichangana xa hina la va ku u nga sili a wu lombe ku ve va bala chukela ni mantega ku ve ni huku a yi seveka tandza la kona u swi twisisile ya u nga swi tsutsumisi swilo u nga ve ni u nga ve ni magugu hikuva swi ta ku gqigwa swilo leswi wa yi vona mhaka se ku lava u ku kan'wani kan'wani u nga fana na sombi kapadech 17:12 vunanga bya Musambiki

Muyangula na muyangulile hi le rhandzo kambe ave ka kangwe nje ayizange ku swi lava ku swi entelelisa se le ya ku ta ni lumbeta n'wana wa vambe ayi saseki le a swi saseki hikuva swi yo gamela kwala ka mabulu vhela hi ku aha va nga ni ndlela ya ku va hi nga swi yisa phambeni aha va nga ni ndlela ya ku va hi nga ya phambeni hi ku va hi fika ndhawu se le ya ku za u ni lumbeta a n'wana wa vanhu eyi i timhaka tin'wana leti u ni lavelaka tona vinti prize zoit kwimbe a ni ya no ni tavele swo swi rhamba biju.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 18 horas já em Moçambique, em Cariwa, em Sautelo, em Marungulé, em Michola, em Cetidre, nene.
2: Nhlautelo wa madzungula nongonoko wa madzungula ya siku dzin'wana na dzin'wana ya xifundzankulu Maputo
3: liphelile a tikweni la Afrika-Dzonga ku heleni ka vhiki khumela vanhu ni wun'we va luzile vutomi hikwalaho ka vudumeli byi endleliweke miganga minharhu ya ku lomba doroba la Cabo. A xifundzankulu Maputo nuna wun'we a kumeka mandleni ya maphorisa hikuva a kumiweke ni volovolo ku heleni ka vhiki li hundzeke. Koxifundzankulu Maputo, munhu muzana wun'we wa munhu wa makume ya malembe a kumeka mandleni ya maphorisa hikuva a hehliwaka emhakeni ya ku famba masangu hi nkanu ni vana vakwe va vambirhi. Wo sungula nhlawutelo wa mahungu ka swona hi ku xuvela ka vuyingiseri byinene ni ku longoloka khwatsi na Radio Mosambiki vana wena Afonso Magule ka vukhavuteli na Jose Ariel Makwakwa lulamiseke ni ku kombisa lowu nongonoko liphelile hi ku phinda. Hi sungula mahungu ya hina hi ku vula leswaku atikweni la Afrika-Dzonga ku na xirilo. Miganga minharhu ku heleni ka vhiki mi hlaseliwile lana khumela vanhu ni wun'we va luzeke vutomi edorobeni la Cabo. Yentelelo wa mahungu lawa a ritweni la Eduardo Figurão kusukela a Johannesburg.
4: Khumela vanhu na un'we va file eka vudumeli byi vonekeke ku heleni ka vhiki ka tindhawu tinharhu ta doroba la Cabo. Kolomu tikweni la Afrika-Dzonga vusikwini bya mugqivela vavanuna na vanharhu va dlawile hi tinhlapfu ka muganga wa Khayelitsha. Hi nkarhi wa ku fana ka muganga wa Lelanga vanhu vo kala va nga tiviwi hi laha va dlayeke munhu wa vavanuna ni wansati un'we. Amponzwini wa Tolo Sonto ka muganga wa Guguletu ku dlawile vavanuna vambirhi ni wansati un'wana lana kona ka ha limatiwile evanhu vambirhi. Maphorisa marungula ku va ma le karhi ma sencha vugevenga lebyi hi kambeke ku ya fika sweswi a ku si na khomiwa munhu xungetana ni timhangu lete.
3: Hi cinca mahungu hi ku vula leswaku a xifundzankulu Maputo nuna wun'we a kumeka mandleni ya maphorisa hikuva a kumiwile ni volovolo ku heleni ka vhiki li hundzeke. Yentelelo wa mahungu lawa na Faustino Sidomo.
5: Nuna wun'we a khomiwile hi mapholisi ya tiko lomu xifundzankulu Maputo nswauka ku va a khomiwile ku heleni ka vhiki bya tolo na ani xibamu xa muxaka wa pistola a mugangeni wa ka Khongoloti kolomu munisipi wa ka Matsolo. Tanihi ku dzungula ka Carminia Late munyikelo wa madzungula ya mapholisi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo nuna lweyi a ta va a yivile xibalisa lexo hi November wa lembe bya khalitiki lomu faka a tirha kone swinga siguransa na a xi tirhisa ku va a hamba vudyambana bya ku hambanahambana a migangeni. Carminia Late a yingeta hlaya leswaku ku khomiwa ka nuna lweyi swi kotekile hikwalaho ka ku paluxa ka xitshungu.
6: A polícia tomou conhecimento através de uma denúncia. O mesmo indiciado no crime de porte ilegal de arma de fogo.
7: Maphorisa ma tivi mhaka leyi hikwalaho ka ku paluxa ka xitshungu. Yena a hehliwa ku va a ni xibamu xa handle ka nawu. A xi tirhisa xibamu lexo ku va a endla vugevenga bya ku hambanahambana etindleleni. Nuna lweyi a yivi xibamu lexi ka khale ka mulungu wakwe ka muti swa nga mu voneleli lomu a nga ha tirha kona. Ka nkama wa sweswi maphorisa ma karhi ma tirha a kumakuma ntiyiso khale ka mulungu wakwe. Ka nkarhi lowu ku karhi ku landziwa minawu a ku va tatana lweyi a khatisiwa. Yena a kumi vubarakena mugangeni wa ka Khongoloti nkarhi a nga nwa byala lana vayaki tiku va mu voneke ni xibamu hi xihantla va tiyisa maphorisa ma tsutsumeke ku ya ka ndhawu leyi ndzhaku ma mu khoma.
6: A comunidade teria visto a ele com arma e rapidamente comunicou a polícia e a polícia fez o seu trabalho, conseguiu neutralizar o mesmo.
5: Carminia Leite munyikelo madzungula ya mapholisi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo ni ku khomiwa ka nuna wun'we lweyi faka a ni xibamu handle ka mfanelo.
3: Loko hi vulavula hi timhaka ta vudyambana kumbe ta vukhinyavezi u nga tiva leswaku ko xifundzankulu Maputo munumuzana wun'we wa munhu wa makume ya malembe a kumeka mandleni ya maphorisa hikuva ku vuliwaka leswaku a ta va a sindzisile ku famba masangu hi nkanu ni vana vakwe va vambirhi i nga mahahla. Yentelelo wa mahungu lawa na Veronica Sidomo.
7: Tatana mungwe wa muno makuma malembe ya kubelekiwa, akumeka mabokwena mapoisa shifunzankulu Maputo, na eshu waka kubasindisi kufamba masangu, ava nabayena vambiri vama hasha amunisipi waka matolo. Tanu ikubula kaminta mwe mapoisa, bubi ileji, ajienda muntini wakwe, lana vatongwa na lava, vanga atsembisiwa kubiwa kumbikudlaiwa, loko vatsika vamangala makalei. Hiko laka kuchava, vanwa nyana lava, ava hosheli wa wamielile, hiku sivela kwa, vanga yendeli witi hanyi, hitatana wavona. Mwenye kwa maunga mapoisa shifunzankulu Maputo Karmini ya leiti, asolaka makalei, asamshele shwa kukangaruwa shoshi, mapoisa, makani matira kwa tatana lwein, asamula kamaka aeshi wakayona.
6: Ka provinsa la Maputo. Kuni mwa baba kwa lentani shwa malembe, anga shukota ku vinya vana vaena, vama asa vadzoseti anshu ya malembe, alukwa shukoti li liboshi ina mapoisa liku shitivili shukoti liku ifamba ya mkomo, baba lwe yanga yali wakonfesara shaku ama ya timakaliti, nimba shaku idia unu ya agosto, mwako uo, aliku zinyana asanjwa shikwa, luku asanjwa shikwa, papa yo kwa muvitana, agama kuinatani la, amwana kumjashutiva yali, papa yo kwa agama amu insistila, amu violara forza, amu mbenyani, wangwanwa ee, idia doshi ya wetili ya agosto, shukuti liku, ali kwarto na tilungisela prata kota ufamba shikuluini. Apopoyo kwa mvitana kutani lani angwana ayala. Apopoyo kwa amu forsala. Amu sindisa hintamu. Apopoyo kwa kumeka aseti mashkwadra shaditrish. Para kota ku responsabilisa tuwe uge vengili.
7: Loka ya mashweni Karmini ya leiti. Avulavulile tatana mungwani. Wanitlano makuma malembe na lingwe. Na ye na kumeka kama pukwena mapoisa. Na eshu waka kubali mushavisi ni muzai watimbangi. Tatana lwei, achuketi wileka mofa wantleke tuwa shitsunga shfunze nishaka manyisa na animuno mapake ya mbangi chiwaka kanabisa tifa. Mwenyiko wa maunga ya mapoisa shifunza nkulu Maputo Karmini ya leiti, atsemsile shwa kumapoisa, matama shweni kutira, akwa mailisa makalei.
6: Então, na mapoisa, como às vezes, quando entrou o maior com a fiscalização, a estrada tuina, o que desconfiar, escuco do Wilco, com o maior entrou e o comiu a bavalue, nem droga ali. A Jalil, o comeca, a Marcela já distrito lá com a Manissa. Para que o contato lhe responsabilizado é o que vem de dele. Nibalacha com ina a droga lhe lá transportá-la para si. A Maputo, para transportá-la a Maputo, para contar algo a chavisa. E na antiga, ele logo afamba a chavisa no Kudzaya a Surumali.
7: Moni, como a unga, uma poesia de Fonsanculo Maputo, Karmini Leite, nem Katsakanya mentiu e lanceweke. Famenika kuhela ka viki.
3: Ave Veronica Sidumulo ka inyika entelelo wa mahungu lama vulaka leswi swaku maphorisa ya xifundzankulu Maputo makhomile munhu mzana wunwe wa munhu makumi ya malembe hikuva a hehliwaka ka timhaka ta ku biha anga ku famba masangu hinkano ni vana vakwe va vambirhi. Na ku endleka leswi ku fambeni ka siku la namuntlha layana xifundzeni xa le Marakweni xifundzankulu Maputo ku landziwe mintirho mi kombisaka a ku tlangela ka siku la SADC. Yentelelo wa mahungu lawa u ta na Domingo Jumakalani.
8: Hakunene namuntlha haleni wa xifundzeni xa Marakweni xifundzankulu Maputo ku haxiwi mintirho ya ku tlangela siku bya SADC nhlangano wa matiko ya nyingitimo ka tikonkulu Afrika. Siku byi ta ka tlangeliwa hi 17 ka Agosto kumbeyi a tsutsumaka mintirho ya ku va ku haxiwa vhiki bya ku tlangela munhu makume malembe na nhlanu na byin'we na ku vumbiwe a nhlangano lowu wa SADC Comunidad de Desenvolvimento da África Austral wu fambisiwile hi mukombisi wa mfumo wa tiko ka xiyenge Shati makata hangi katiku nivu kumbisi jaminkija nivu kumbisi javana watiku lava kumekaka hangi katiku za Msambiki Maria Mansu. Kami noko Maria Mansu ilu yaweka kamshela leshaku atiku za Msambiki ili jaka mashwini kuwa jiti bikisili ili kakuwa jibikisa matamela manene yanti risanu ashkazika matiku ya atiku nkulu wa Afrika. Maria Manuela Mansu ilu inakona kamshili kile shaka kuwa ele shoshkote katiku za Msambiki ili jinga kazi jisa mashweni mintizo kwa ambana ambana shangashifanisu atiku za Msambiki ili jisa kama shweni makungu ekuwa kuilisiwa tima kati vanguwa kakula kakuchincha kati nguva ishimu sha matiku ya nyingitimu katiku nkulu Afrika nakoni atiku za Msambiki ili jijisa kama shwini makungu lawa makungu makakuwa kuilisiwa vutsevi handika nawe ishimu sha minambu ya nyingiti mukati nkukulu Afrika. Maria Mansu yingiti li usha leshaku atiku za Msambiki jini kuna vela leshaku shuvu kuwa nyingiti mukati nkukulu Afrika aliluvu nekakaka matiku inkwau ya mbangulu wa Sadeki. Akantizulu wakuwa kwa shuwa viki za ukangela muno makumi ya malembe na nchanu na jimwe na kuvumbi winklanganu wa Sadek ili nukukumi kiki amukumbisi wa mfumu wati kushifunza nkulu Maputo Irikish Bonzes. Kamino kwa ni Irikish Bonzes ilu asha itile shaku ashifunza nkulu Maputo ili shinga kazishi shengele nchai ikulu kakuwa kutashuvuka matiku ya tiku ya nyikitimu katiku nkulu wa Afrika ikula kama tusamela ya kuwa shikumeka na shini fitaratu ili shi kufitakakaka abinzu jakuwa ambana ambana li jukungu makatu kwenja Afrika tulu Eswatini, Zimbabwe nambi na Malawi. Na kuhoni kukumikili kamitizuli muzangilo shifunzangu Maputo Manuel Tuli dui na yeni haveke ashali shaku akuwa Msambika kumeka na kamunzelekanu ya Afrika tsuli nambi na Swazilandia hili ya tikumbisaka shanga tiku jingani matusamela ya kuwa jihengela kakuwa kutakuvuka anyingitimu ka tiku nkulu Afrika. Amitizule ya viki amitizule ya viki za kukangela anyingitimu ka tiku nkulu Afrika ili mitaka isi wa makweni na kunene mita gama isi kuja za 7 agosto yilu ya hinga kuyene.
3: Ave Domingo Jumakalani, loka inyika yentelelo wa mahungu, lama vulavulaka emintiru milanzuweke na muntla la ya marrakweni, hiku kongoma akutlangela siku la SADC. Kufambe ni kafiki luhunzeke tintlarita arrasule, tilanzile mintiru wakususele lankushi kamati ya barajin la pikenu jle bombush. Hitakuma yentelelo wa mahungu lawa, arritweni la Fernando Sidomom.
9: Tintare ta arasul hili titireke famine kama viku mambiru maunzeke akuwa tisusa enkushi lu ngakaru uweneka nambuini wa baraj la pikenu jilibombush kule eshfunzene shabuwane. Yikula kasoso sosi swa koteka akuwa se kupumbwile emati mangaya shishiwa ya 30 uma metri kubikus pro segundo kwa fika ka 7 la wapsosu mangare machululiwa shangandila ya ukomita swa kwa amatamela la usema nene tani kuvula ka murangeli wa kuvonelela a baraji la pikenu jilibombu jai mitimba sosi hinkwawo a nkuxi lowu hi loko se ukhukhuziweke wa vekiwa etlhelweni matshamelo ma endla leswaku a mati ma kumeka na se ma basile a ku va ma tirhisiwa hi xitshungu hambi ni ku va ma cambalata emasimu ya varimi va miganga leyi yi nga kusuhi swinene ni barajeni lele la pikenus libombus
10: nhlaswa kwa nkuxi lowu loko ku gama timpfula loko kugama timpfula timpfula leti ti hlantswe a misava misava leyi a mati lawa ma khiringeke ma ya nambyeni wa hina laya ya loko ma fika ma tlhangana laya a nambyeni ma nga kumi ntamu ma endla leswaku a nkuxi lowu u kuma ntamu wa ku humila za leswi hina hi nga endla swona mayelana ni va voneleli va mati lawa hi endle leswaku hi engetela mati la barasi la a ni tshakaka ku hi tivise xitshungu swa ku hi ta engetela mati hi engetele mati hi ntsengo wa ku pimeka bya mati lawa hi nga ma engetela lawa a ma endlela leswaku pra hi susumeta nkuxi lowu a nkuxi lowu hi wu kotile ku wu susumeta so a hi wu susumetanga leswaku susumetile swi helile e-e hikuva nkuxu bayisa mati ma nyima a nkuxu lowu ta tlhela wu tlakuka wu ya henhla zaki komu a hi na mati ya kupa ya mayingi prayigastara kusukela ka sweswo ya frent hi ta vonelela nambu wa hina lowu laha hi nga ta vona swa ku nkuxu wu ya wu tala hi ntamu hi ta beka vanhu leswaku va ta kokovisa nkuxu lowani a nkuxu lowani wu tshama a tlhelweni ka nambu wa hina
9: marito ya murhangeri wa barasi la Pequenos Lebombo Jaime Mitimba loko a tshembisa leswaku a nkuxu lowu nga karhi wu voneka ku fambeni ka mavhiki mambirhi ma hundzeke se u khukhuziwile u ya tshama ematlhelweni ka nambu lowu wa Lebombo matshama yalama nga veka khombyeni vutomi bya vanhu ni mihandzu leyi i bindzuriwaka emugangeni lowu wa xifundzeni xa Bohani
3: ave Fernando Sidomu na kulori wa ntirho loko hi kombisa leti ti yelanaka ni mintirho mi landziweke hi tintlhari ta rasuli hi ku kongoma ku lwisa nkuxi lowu taka wu voniwa na wu li kona ka mati ya barage la Pequenos Lebombos. Hi kongoma avugan'wini bya mintirho ya hina ya siku la namuntlha lomu hi humeleliseke leswaku atikweni la Afrika-Dzonga ku heleni ka vhiki khumela vanhu ni wun'we va luzile vutomi hikwalaho ka vudumeli byi endleriweke miganga minharhu ya ku lumba doropa la Kapo. A xifundzankulu Maputo nuna wun'we a kumeka mandleni ya maphorisa hikuva a kumiwile ni volovolo ku heleni ka vhiki li hundzeke. Ko xifundzankulu Maputo maphorisa ma khomile murimuzana wun'we wa munhu wa makume ya malembe hikuva a hehliwaka a ku va a fambile masangu ni vana vakwe va vambirhi va n'wi salisa Afonso Magule na José Ariel Makwakwa a lulamiseke ni ku kombisa le mintirho va nge ku dya hi ku yengeta.
2: Miyingeli nongonoko nhlawutelo wa madzungula wa emisori provincial Maputo.
11: Yetile ku tanhla vutela marungula ringana dza idzoito regina dza 7 minutes ya hi ramba Alfred Mudluya ku mina na swi lava ku teka ka mina lava ku teka wansati wa ku fana na Maki kuva mamani wa mina a nga ni tshiki ni fa hi ndlala mamani wa mina a tiva ndlala ya mina a tiva torhala mina a tiva hinkwaswo leswi loyi wansati a fanelaka ku tiva swona na yenawu leswi ha ta karhata

hi twile mhaka ya kona hikuva ali vasati lava sweswi lava va ta ku byeleta leswaku ta lava ku hambani na mamani wa wena lavan'wanyana kumbe lowu a ku fana na mamani wa mina a nga ta swi bala leswi Alfred Mudloyi nkarhi nga na dzoito ri xi na 25 minutu xi ya mahlweni ni vunangani mabulo na hikwamo ka nsimbi ya dzanavhiyara xikarhi hi nga ta kuma matimu ya siku ku va hi tsundzuka leti humeleleke hi solofana namuntlha malembeni ya tolo na hi ku tsundzuxa hinkwaswo ku va kumbe ku ni xuvela hi ku va hinkwaswo swi famba hi tindlela tinene ta vuyingiseli to va hinkwako lomu u hi kumaku na u le kona a wansati ku yimba Zaidan Nhlongo.

0: Hi 10 ka Mhawuri a nga August wa 1945 ku velekiwa Josina Machel, mulweli wa yimpi ya ku khulula tiko la Mozambique. Josina Machel a velekiwile hi 10 ka Mhawuri wa 1945 a xifundzankulu Nyembani. A landzele tidyondzo ta ku sungula ka ncayincayi lomu vunyingi bya ndyangu wakwe va velekiweke kona. Hi ku famba ka nkama a kongomile dropeni la Lorenzo Marques, lomu a nga ya yisa mahlweni a tidyondzo ta sekundaria a Xikola Comercial Dr. Azevedo y Silva. Na se a kumeka Lorenzo Marques, Josina Machel a tipatsile ka ntlawa wa vadyondzi va lomu tikweni lava va nga hani makungu ya ku lava a ku hlengela ka mintirho ya ku khulula tiko. Ka ntlawa lowo, Josina Machel a sungulile a ku humelela swinene leswi endleke a ku va a khomiwa a yisiwa jele lomu a xanisiweke. Hikwalaho ka mintirho ya leswi ma nga ha yi endla, Josina minkarhi hinkwayo a ve ni a ku landzeleliwa hi vanakulobye mhaka yi endleke a ku va a baleka lomu tikweni a ya tipatsa ni ntlawa wa Frente de Libertação de Moçambique. Nkarhi wa kona a wu lulamisa a ku va wu sungula yimpi ya ku khulula tiko. Avendzeni ka makungu lawo, hi Marso wa 1964, Josina Machel ni van'wana lavantshwa va fikeke a Victoria Falls, khale ka Rhodesia wa Dzonga namuntlha ku tiviwaka hi Zimbabwe. Matimu ma vula leswi swaku marhengo ya ku lava a ku baleka ma nyathile hikuva maphorisa ya xihundla ya Ian Smith a Rhodesia wa Dzonga ni ya Salazar ya Mozambique a ma tsumbulile mhaka ya kona. Kambe hi khambi la vumbirhi, Josina ni van'wana vana va tiko va swi kotile a ku landza makungu ya vona va tlhela va fika lomu va nga ha navela ku fika kona. Josina Machel a nghenile ka Frente de Libertação de Moçambique hi 1966 ndzhaku ka ku va a kumekile ka mintirho ya xihundla ya ku paluxa vukona bya Frelimo leswo hi 1964. Ive hi lembe lolo la 1964, Josina Machel a nga khomiwa hi PIDI, maphoyisa ya vukolonyi bya Maputukezi. Josina Machel na se a kumeka ka Frente de Libertação de Moçambique a tirhile hi nkhinkhi swinene a ku tiko li kuma a nkhululeko hi ku hetiseka. Hikwalaho ka ku tihita kakwe, Josina Machel ni van'wana va nyikiwe ntirho wa ku vumba nhlangano wa wansati lowu u chiweke Destacamento Feminino ni ku va murhangeli wa xiyenge xa ku hlayisa ta matshamele manene ya wansati a yimpini. Ka ntirho lowo, Josina Machel a vumbile munti wa ku hlayisa vatsongwana a Nangadi xifundzankulu Cabo Delgado lomu vavasati va nhlangano lowu va nga ha hlayisa vatsongwana va ku feliwa hi vatswele kumbe lava vatswele va nga ha kumeka yimpini ya ku khulula tiko. Hikwalaho ka ku kumeka ka wansati ka mintirho ya ku khulula a tiko, Josina Machel a tsalile marito lawa. Na yimpi yi nga se sungula, mahanyelo ya hina wansati a ha kumeka hansi. Namuntlha na Frelimo, wansati a ni rito, a ni lisima, a nga swi kota ku nyikiwa rito ka timhaka to karhi, nakona a chunsekile etimhakeni hinkwato, a ni mfanelo ni mintirho ya ku fana ni ya wanuna. Hikuva ka bandla la hina a ku na ku hambana ka wanuna ni wansati. Swa nga ndlela ya ku tlakuxa vukona bya Josina Machel, 7 ka Abril siku la ku luza kakwe a vutomi li vekiwile li tlhela li tiyisiwa swa nga siku la wansati wa Mozambique. Ka matimu ya siku namuntlha hi tsundzuke ku velekiwa ka Josina Machel, mulweli wa yimpi ya ku khulula tiko la Mozambique hi 10 ka Mhawuri wa 1945. ni kuva hi 10 ka Mhawuri wa 1897 ku dlayiwe Magigwana Khosa nhenha ya yimpi ya vutiyiseli ka vukolonyi a Musambiki. Nongonoko lowu tsaliwe ni ku hlayiwa hi José Ariel Makwakwa ka vukhandlisi bya Tomas Vuruba.
1: Metwile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mozambique lo vulavulaka hi matimu ya misava.

0: horas na 22 minutos. Ah, shinene, mundzuku. Lishili, lixa nxalona ba. Ah, vaxi va matshamala nka va tshembisa leswaku a xi ta kwapa. Mundzuku ka. 20 graus i masima. Hi xiyimo xa doropa la ka Maputsu. A mínima i 14. Swi ta bava. Ah, swi ta bava. I ntiyiso leyo ya leswaku swi ta bava, swi ta bava. Swinene u ti lulamisela khwatsi, timpahla leti u nga ta ti gqoka mundzuku, u swi tiva swaku ti tshamise ku yini, hikuva ku laveka to leta ku tsindza leti. Ah, ku ve va tshembisa ni swimpfulana swa ku swi nga tshuka swi ku walawalawalawala. Wa vona loko ku titimela ku tlhela ku tsutsutsu swimpfulana. Oh, hi ta ku yini? Swa tirha hinkwaswo. Hi nyimeli swona. I mahlavusalani ya xo xirhami na xona. Xo bela ku lelela. Xi bela ku salisa. Xi bela salani. Xi bela dispedida. Swi nga tala byala. Se swinene ku va vatsongwana lava va yaka ni mpundzu ni xikolweni. Hambi vo lava yaka ni nhlikani njhe. Hi va lulamisela timpahla ta ku tsindza leswaku va ti vhikela. Hi vusiku leri hi va hlomela vatsongwana loko se va yekelini hi ta hi ti nyika nkama wa ku hi ya hi ya va hlomela hikuva va ti kupula mbalo va sala njhe va dzahela moya wa ku titimela. Wena u ku ha mathwa va yekelini leswi ni nga mu yekelisa ni mufinengeto swi tshamisekile halaya. Na ni na wena u ta ve na u twanyana ku va swiyala ku huma handle. Kambe hikuva xi nga luma andzeni xi lumi ni handle. Fambo ya tivonela hi wexe hikuva a ku na loyi a nga ta ku vonela. Hi londzo va ta nkarhi lowu ku ba vandla hi tlhelela ndzhaku hi tshamisa ku ya masiku ma taku loko lowa ni ta ma swi rhandza. Ku nga le khale hi ta ve hi tlhanyimata michinini ya international ku va hi kuma a Journal de Nuit mililiwa hi Alberto Langa.
1: Bawudini mmova dziva kuninga bola ya vakwanu uchila kuwana kutsaka kambi.

Makomba akululama matsamela ya mati le barrage ndushpekani jlibombo xifundzeni xa Bouan xifundza nkulu Maputo kama viki mambiri mahundzeke kutwakalile mhaka ya kuva jombe leriana rilhaseliwile hi nkuxe lowu a hoxela ni mibyalo masin'wini eminkingeni ya barrage leriana ndzhaku ka kuva ku engeteliwile a ntsengo wa mati. Tinhlari ti zamile ku suselela nkuxi lowuyana a wu xanisa ngopfu a cumbeni leriyana. Murhangeli wa mintirho ya barrage ndixipekani xilibombo xa mintimba loko a vulavula michinini hina ta muhaxo a tivisile ni ku pumbiwa ka ntsengo wa mati ma pfuleliwaka ka nkarhi lowu ka 30 metros cúbicos por segundo ku ya fika 7 metros cúbicos por segundo. Na a tiviseke leswaku nharhu a taka mati lawa ma ta tshuka ma yaveliwa hi 3.5 metros cúbicos por segundo. Ku tlula 190 wa vanhu va khomiweke mavabyi ma chiwaka fistula obstetrica va karhi va kuma nseketelo wa ta vudawu xifundzankulu Nampula. Mahungu ma vula ku va kusukela musumbuluko lweyi timbabyi toleto ti karhi tidavuliwa ti va tikuma ku dahiwa bya nga ndlela ya ku vuyelela ka matshamela manene. Ntirho lowu u nga ta etaka 10 ra masiku wu endliwa mahala a xifundzankulu lexiyana xa n'walungu ka tiko na u nga ni nseketelo wa foko fistula nhlangano wa ku kalanga lumbe mfumo u nga ni wutlhari ra ku yelana ni mavabyi lawa ma xanisaka ka swirho swa wansati. Ka ntirho lowu ku kumeka 10 ra vadokodela va kusukela ka matiko man'wana ya misava lani ku humelerisiwaka va le Madagascar, Congo, Mexico, Italia na Argentina. Loko a vulavula michinini na hina ta vuhaxi murhangeli wa nhlangano lowu lomu tikweni Igor Vash a rungulile leswaku ku da mavabyi lawa loko ma nga tikisanga ngopfu a swi teki nkarhi wo leha kambe swi lava a wu nyaminyami rikulu. Mukombisi wa mfumo xifundzankulu Manika Lorenzo Lindondi a lava ku va hi xihatla xikulu ku lulamisiwa matshamela ya Makasa de Banho ya Banco de Socorros ya Hospital Provincial de Chimoio lawa nomo lowu ma kalaka ma nga na matshamela ya ku va ma nga tirhisiwa. Lindondi a vule marito lawa ku fambeni ka riendzo a ri endleke a xibedhlele lexiyana na a nga tivisanga na a navela ku ya vona hi le kusuhi mhaka yi paluxiweke mun'we ka timbabyi leyi yi runguleke ku va ku ni bunga ra ku kala ri nga tsakisi a xibedhlele lexiyana. Murhangeli lweyi a lave ku tiva a xivangelo xa ku va xiyenge xi hanyelaka ta vululamisi ra matshamela ya xibedhlele lexiyana xi hlwela a ku lulamisa ntirho lowu na a engeteke ku vula leswaku Banco de Socorros a ku fanele ku va ni matshamela lawa yana hikusa i ndhawu yo rhanga ku va mbabyi i nghena kona. Radio Msambiki a ta tlakuxa ta vuhaxi ra mitlangu ya ku tiyisa miri lomu tikweni na nga ta tirhisaka hinkwato tindzimi ta 15 a xaka hi tona ka switichi swakwe. Mahungu lawa ma paluxiwile emurhangeli wa nkomponi leyi Mario Albino ku fambeni ka ku fungiwa ka xipfumelelano xa ta ntirhisano xikarhi ka Federação Moçambicana de Futebol na Radio Moçambique. Nkarhi na kona murhangeli wa nhlangano a nyelaka ta bola ri minenge i xiyimo xa tiko Faisal Sidati a rungulile ku va maendlelo lawa ma ta hlengela ngopfu ku tshundzeteni ka ntalo wa vana va tiko ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri. Mwingiseto kurandzeka lagwa ave mahungu ya vusiku hi Msori Provincial di Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto ra pelile.

0: Muito CT o emissor provincial de Maputo, Gaza na Nyambana, e a Copeliça, Nico Coezela, a Kuvashimwe, e Longoloca, Cabo Seco, Jana Muntla, Muvolo, e Sicura Desca, Muetia, Mauri, Anga, Agosto a 2026. Tiva também de Laina e a Xengelishim. E kulanza itava kukombisa letilinaka neti nhloko maka tinga tavaka tivumba dzongeni wa namuntlha ka swinkarhi wa 21:00 a hi nga ta siya ndzhaku vunanga bya ku hambanahambana na hi kongoma kusweswine na 21:30 hi nkarhi wa journal regional. Hi ta pokopela pangalatana wena na hi nga ta kumaka vunanga byitsongo kasi nkarhi wa 22:00 hi ta kuma mahungu ndzeni ka xitiko xa dzongeni. A ta va hi nkarhi wa 22:10 hi nga ta kumaka ta mafambelo manene switarateni na hi 22:20 hi nga ta kumaka vunanga bya ku hambanahambana hi nkarhi wa 22:30 hi kuma nkatsakanyo mahungu. Xilaso hi nkarhi wa 22:45 hi ta va hi pfula tinkunga hi bulani miyingiselo ya hina na hi kongomaku swi swinene na 23:30 nkarhi lowu a ta va wa Ultime Journal hi ntirhisano na Antena Nacional. Tiva leswaku hi nkarhi wa manhoit hi ta va hi nkarhi wa ku va hi ba mandla hi tlhelela ndzhaku na hi nga ta kumaka Ino Nacional kongometeni wa ku kombisa ku va hi pfala mintirho ya siku ra namuntlha. David Ntimana i n'winyi wa rito loyi a tsakeke ngopfu swinene hikuva a swi kota ku va a longoloka na wena ka vusiku bya namuntlha. Wena u hlawuleke a xitichi lexi, u hlawuleke Emissora Provincial de Maputo, u hlawuleke Emissora Provincial de Gaza, u hlawuleke Emissora Provincial de Nyambani ku va swin'we hi kota ku va hi longoloka ka vusiku lebyi. Hi liwohoyo ku phinda i nkarhi wa ku va hi kuma tinhlokomhaka ti vumbaka xitiko xa dzongeni hi ku navelela vuyingiseti lebyinene. Monica Novel ripelile.
1: Libelile Holobye wa ta mafumela ni mindzelekano tikweni a tsatsiya murhangeli muntshwa wa xifundzankulu Gaza a ku va a va ni ntirhisano wunene ni swiyenge swin'wana swa mfumo. Vurhangeli la xifundzankulu Maputo li tiyisa leswaku tiko la Musambiki li le ka matshamela manene ya ku va li hlengela ka mintirho ya ku hluvukisa tikonkulu Afrika. Mhaka ya ku hoxela timfanelo ta vusati ka vatsongwana hi vindlavindlekisa mintamu ya vuphoyisa xifundzankulu Maputo na Inyambani. Leti hi tin'we ka tinhlokomhaka hi nga ta tshokovetela vusiku bya nyamuntlha loko swi ku 21:30 ha vuya ku nga le khale.
0: Kunene hi ku rindzile Monica Novela ku va u hi tisela a mahungu lawa u ma tshokovetela tanihi laha swi faneleka kona ka ntirhisano wa xitichi leswi a wu na ri ka swona. Hi na 21:10 xi ya mahlweni ku va hi pangalatana mingiseto ya hina nkarhi lowu tanihileswi vhiki ri hundzeka veke vhiki rikulu ka matlhelo ka tlhelo ra ta vunanga bya Mozambique hikwalaka ku va a nsika ya vunanga bya marabenta hi vula xidimingwana kumbe jara ka vhoto ri hlanganiseke a 54 wa malembe ya ku velekiwa 95 xididad xilaswo hi ta khangula xiyenge xa hina hi vunanga byakwe na hi rhamba hinkwavo vayingiseti va switichi leswi vanarika swona swa le dzongeni ka tiko ni vana va tiko hinkwavo ku va va mahlweni ku va va mu hlayisa kokwana xidimingwana ku sa kombela ku va a hlayisiwa kambe mu nga tshuki mu nyika a tihaka leti tinharhu ku sa a yi kona ti nga tshuka ti mu hoxela a maendlela.

A swi tshembisi na katsongo ku vanga mucinca nsati wakwe hambiloko swikarhati swo biha, kambe a ta lavetela hinkwa tindlela ta ku va a lulamisa matshamela ku va swin'we va longoloka. Mabela lawa ya Nelson Tivani nkaringana 20:24 xitsutsuma kongoma lepa mayiraka manyisa ya rhamba Fernando Mavutana vito ra ku ra vuchaya a nga dekedeka laha hi kona na chava ku vulavula hi vanhu. Ya swi kahle leswo vulavula ta wena handle ka ku va u heta nkarhi ku va u vulavula van'wana.

Lipelile. Holodwa ta mafumela ni mindzelekano tikweni, atsatsiya murangeli muntshwa wa xifundza nkulu Gaza, akuva ava ni ntirhisano unene ni swiyenge swin'wana swa mfumo. Vurangeli la xifundza nkulu Maputo litiyisa leswaku tiko la Musambiki lile ka matshamela manene ya kuva lihlengela ka mintirho ya ku hluvukisa tikonkulu Afrika. Mhaka ya ku hoxela timfanelo ta vusati ka vatsongwana hi vindlavindlekisa mintamu ya vuphoyisa xifundzankulu Maputo na Inyambani. Leti i tin'we ka tinhlokomhaka hi nga ta tshokovetela vusiku bya nyamuntlha musumbuluku 10 ka Agosto wa 2026. Mpangalatiwa hi Monica Novel ka vubindzuli ni vukombisi la nongonoko lowu ka vukhandlisi la Afonso Maguli. Ntlawa lowu u ku navelela vuyingiseti byinene.

0: Lipelile. Hoyo hoyo muyingiseto ku rhandzeka wa dzongeni ka tiko. Hi sungula nongonoko wa hina wa mahungu hi ku vula leswaku holobye wa ta mafumela ni mindzelekano tikweni Innocence Mpisa a tsatsiye murhangeli muntshwa wa xifundzankulu Gaza a ku va a va ni ntirhisano wunene ni swiyenge swin'wana swa mfumo. Mahungu mata na Alfred Muyanga.
1: Holobye leyi hanyelaka ta mafumelo ni mindzelekano yi karhi yi tsatsiya murhangeli muntshwa wa xifundzankulu Gaza na hambihi swin'wana swiutwanaswa ta mfumo ku va swi ni ku tirhisana kunene ndzeni ka ku va ku talandziwa emakungu ya nhluvuko ya ta mfumo. Innocence Mpisa a vulavule marito lawa muvhulu lowu na a ri karhi ya kombisa murhangeli wa tiko ka mintirho ya ku va ku kombisiwa ka xitshungu murhangeli muntshwa wa mfumo wa xifundzankulu Gaza Alfeu Nkuna loyi a si vaku xitshamo xa Margarida Mapanzeni Nhlongo a kombeleke ku va a tshika a ku tirha. Holobye Mpisa loko a le karhi ya vulavula eka Okula Radio Mozambique a ve a xungeta leswaku murhangeli muntshwa wa xifundzankulu Gaza a fanele ku va a kumeka tlhelweni na tlhelweni na tirhisana ni xitshungu na hambi hi ka swigenge swin'wanyani swa ta mahanyele ndzeni ka ku va ku ta ve ni ku va ku kumiweka a nhluvuko xifundzankulu Gaza.
2: O vosso trabalho exigirá excelência igualmente a coordenação com vários setores de atividade, com os senhores administradores distritais e a realização de ações de complementaridade com os presidentes dos conselhos municipais, assim como articulação com os órgãos centrais.
1: Kati murhangeli muntshwa wa xifundzankulu Gaza Alfeu Nkuna loko a le karhi ya vulavula a swiutingetile leswaku a ta tirha ndzeni ka ku va a na byalisa ta matirhelo eka swiyenge xa ta mfumo lana a tijokelaka ku va a lwisa ni vuheriki lomu swibedhlela, ku lwisa vuheriki lomu aswikolweni ni ka tindhawu tin'wanyana ta mfumo. Na a swingeta leswaku hi mpatsano swa lisima ku va ku ni mpatsano xitshungu leswaku va ku ta hluliwa a xikarhato xa vusweti xi vonekaka swifundzankulu Gaza.
3: Sonhamos em ter uma classe média robusta para reduzir as desigualdades sociais. Queremos uma administração pública ao serviço da população. Os hospitais, as escolas e todas as instituições do Estado devem servir o interesse da população. Não iremos tolerar a corrupção, não iremos perdoar a todos aqueles que, de qualquer forma, tentar humilhar a população.
1: Kati khale ka murhangeli wa xifundzankulu Gaza Margarida Mapanzeni Nhlongo loyi a tsukuleke a ku tirha na ku hundza a ntlhanu wa malembe na rin'we ni hafu a ve a swungeta leswaku hambileswi ku vonekeke swikarhato a swi kotile ku va fambisa mintirho ya mfumo hi laha swi lavekaka ha kona na a le karhi ya kombisa yin'we ka yona.
4: Alguns conseguimos transformar em realizações concretas, mas outros ficaram por implementar por razões que não são de domínio público. Entre estes sonhos, quero mencionar a criação da Agência de Desenvolvimento do Sul, destacar a Conferência Internacional de Investimento.
1: I khale ka murhangeli wa xifundzankulu Gaza Margarida Mapanzeni Nhlongo loko a le karhi ya vulavula ndzeni ka mintirho ya ku va ku kombisiwa a murhangeli muntshwa wa xifundzankulu Gaza Alfeu Nkuna. Mintirho leyi i ve i rhangeliwa hi holobye ya ta mafumele ni mindzelekano Innocence Mpisa na a le karhi ya kombisa muchavisekinkulu wa tiko la Mozambique.
0: Loko hi suka aka Gaza hi ta doropeni la ka Matsolo lomu vurhangeli la xifundzankulu Maputo li tiyisaka leswaku tiko la Mozambiki li le ka matshamela manene ya ku va li hlengela ka mintirho ya ku hluvukisa tikonkulu Afrika. Yentelelo hi wu kuma na Domingos Makalani.
5: Hakunene namuntlha haleni wa xifundzeni xa Marakwena xifundzankulu Maputo ku haxiwi mintirho ya ku tlangela siku bya SADC nhlangano wa matiko ya nyingitimo ka tikonkulu Afrika. Siku byi ta ka tlangeliwa hi 17 ka Agosto leyi a tsutsumaka mintirho ya ku va ku haxiwa vhiki bya ku tlangela muno makume malembe na nhlanu na byin'we na ku vumbiwe a nhlangano lowu wa SADC Comunidade de Desenvolvimento da África Austral ku fambisiwile hi mukombisi wa mfumo wa tiko ka xiyenge xa timhaka ta handle ka tiko ni vukombisi bya vana va tiko lava kumekaka handle ka tiko bya Mozambique Maria Manso. Kaminoko Maria Manso hi loyi a veka a tlhamuxela leswaku a tiko bya Mozambique hi lebyi yaka mahlweni hikuva byi tibekisilile ka ku va byi bekisa matshamela manene ya ntirhisano a xikarhi ka matiko ya tikonkulu wa Afrika. Maria Manuela Mas, hi loyi na kona a tlhomiseleke leswaku ku va leswi swi koteka tikweni bya Mozambique hi lebyi nga ka byi byi yisa mahlweni mintirho ya ku hambanahambana swi nga xifaniso tikweni bya Mozambique hi lebyi byi yisaka mahlweni makungu i ku va ku helisiwa timhaka ti vangiwaka hikwalaho ka ku cinca ka tinguva hi xiyimo xa matiko ya nyingitimo ka tiko nkulu wa Afrika na koni matiko bya Mozambique hi lebyi byi yisaka mahlweni makungu lawa ma kongomaka ku va ku helisiwa vutsevi handle ka nawu hi xiyimo xa minambu ya nyingitimo ka tinkunkulu wa Afrika. Maria Mansu yingetele u hlaya leswaku tiko bya Mozambique byi ni ku navela leswaku nhluvuko wa nyingitimo ka tikonkulu wa Afrika a ri lowu vonekaka ka matiko hinkwawo ya mbangulo wa SADC. Aka ntirho lowu wa ku va ku haxiwa vhiki bya ku tlangela muno makume ya malembe na ntlhanu na byin'we na ku vumbiwi nhlangano wa SADC hi leni ku kumekeke a mukombisi wa mfumo wa tiko xifundzankulu Maputo hi Rikish Bonzes kambeni wa kona hi Rikish Bonzes hi loyi a hleyeke leswaku a xifundzankulu Maputo lexi nga karhi xi hlengela hi nhlayoyikulu ka ku va ku ta hluvuka matiko ya tiko ya nyikitimo ka tikonkulu wa Afrika hikwalaho ka matshamela ya ku va xi kumeka na xini switarato leswi ku swi tlhekatlhaka a bindzu bya ku hambanahambana lebyi kongomaka tikweni bya Afrika Tool, Eswatini, Zimbabwe nambi na Malawi. Nakoni ku kumekile ka mitirho leyi muzengelo wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli loyi na yeni a veke a hlaya leswaku a ku va Mozambique a kumeka na ka mindzelekano ya Afrika Tsuli nambi na Swazilandia hi leyi ya tikombisaka swa nga tiko byi nga ni matshamela ya ku va byi hlengelaka ku va ku ta hluvuka a nyingitimo ka tiko nkulu wa Afrika. Mitirho leyi ya vhiki bya ku tlangela nyingitimo ka tikonkulu wa Afrika leyi mi ta ka yisiwa mahlweni na kunene mi ta gama hi siku bya 7 ka Agosto yi lweyi hi nga ku yena.
0: Hi nghenaka ta vugevenga mhaka ya ku hoxela timfanelo ta vusati ka vatsongwana hi vindlavindlekisa mintamu ya maphoyisa a xifundzankulu Maputo. Mahungu na Veronica Sidumu.
6: Tatana mun'we wa munoma kuma malembe ya ku velekiwa a kumeka mavokweni ya maphoyisa ya xifundzankulu Maputo na hehliwaka ku va sindzisi ku famba masangu a vana va yena vambirhi va mahahla a munisipi wa ka Matsolo. Tanihi ku vula ka mintamu ya maphoyisa, vubihi lebyi a byi endla mutini wakwe lala vatsongwana lava va nga tshembisiwa ku biwa kumbe ku dlayiwa loko va tshika va mangala mhaka leyi. Hikwalaho ka ku chava, vanhwanyana lava a va hoxeliwa va miyelile hi ku sivela ku va va nga endleliwi tihanyi hi tatana wa vona. Munyiki wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputo Carmina Leiti a solaka mhaka leyi a hlamuxele leswaku ka nkarhi wa sweswi maphoyisa ma karhi ma tirha ku va tatana lweyi a hlamula ka mhaka a hehliwaka yona.
7: Ka provhinsi la ka Maputo ku ni mun'we wa bava kwale ntani wa malembe a nga swi kota ku a pfinya vana va yena va mahahla va 17 ya malembe a loko a swi kotile liboxi hi na maphoyisa loko hi swi tivile swi kotile ku hi famba ya mukhoma bava loyi a nga yali wa confessara swa ku a maya timhaka leti ni mbala swa ku hi ndiya un ya Agosto mun'we wa koho a li ku zinyana a hlantswa swikwa loko a hlantswa swikwa papa ya ku a mu vitana a gama ku inatani la a n'wana ku mi jaha swi tiva yala papa ya ku a gama a mu insistila a mu viola ra forsa a mumbenyani wa n'wana wa yehe hi ndiya doxi ya weti leyi Agosto a swi kotile ku a li ku va ri tona a ti lunghisela pela ta kota ku famba xikolweni a papa ya ku a mu vitana kutani lani a n'wana a yala papa ya kona a mu forsala a mu sindzisa hi ntamu papa ya kona kumeka a setima xikwadra xa D3 pela kota ku responsabilizatiwa hi vugevenga leti.
6: Loko a ya mahlweni Carmina Leiti a vulavulile hi tatana mun'wani wa ntlhanu makuma malembe na lin'we na yena kumekaka mavokweni ya maphoyisa na hehliwaka ku va li muxavisi ni mudzahi wa timbangi. Tatana lweyi a chuketiwile ka movha wa ntleketo wa xitshunga xifundzeni xa Kamanyisa na ni muno maphaki ya mbangi chiwaka kanabisativa. Munyiki wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputo Carmina Leiti a tshembisile leswaku maphoyisa ma ta mahlweni ku tirha a kwa ma helisa mhaka leyi.
7: Então, eu não apoio só como às vezes, quando interlui uma evacuação, uma fiscalização, a estar atuindo, o que desconfiar, escuto o que eu com o meu e com o meu abavalue, nem droga ali. A Jali, o que meca, a Marcela já, já distrito lá com a Manissa, para que eu conte com a responsabilidade do que vem dele. Nem para achar que ina a droga ali lá, transportá-la para si. A Maputo, para transportar a Maputo, para contar com a Chavisa. E não tem lá, ele logo a famba a Chavisa, no Kudzaya, a Surumali.
6: Moni, como a unga, uma poesia, as funções com Maputo, Carminha Leite, nem Katsakanya Mintiri, Lanzueke, Famenica Kuhela Kaviki.
0: Mhaka ya kufana yi humelele xifundza xa hun'wini a xifundzankulu iNyambani. Yentelelo na Ameriku Mukumba.
8: Nuna mungwe loyi a dayileku a n'wana wa 5 ni 2 malembe ka hun'wini. I nuna wa 5 makumi ni 2 malembe i daya n'wana swi sukela laha ka guwa va nga ve na gula mutini a wusikweni. Kala loku wa swi tiveki swigelo swi mahaleke ku a laya a n'wana loyi kambe aka hun'wini mun'wana wa nuna loyi a nga mahlweni ka maphoyisa PRM na a lombetiwa ku ve a pfingile n'wana wakwe va landza masangu a tiyariti wufumani wa ku sukeleka maphoyisa lomu iNyambani ku cica xitshungu leswaku xi sawukana ni timhaka ta ku fana ni leti
9: tati wo karhi wa 30 wa malembe a yonga maneka chifinya mwanana wakwe wasezhi wa madembe kambe timakati timaneka mwama wakwe adikhukhile kuya ukhalo i maneka chiprovetara kupfinya mwanana wakwe kambe maneka nkama wu adingodwe kasi kuta kufishamula ngubihi wanga uma mainikili kambe nisosan yatatiwa 40 wa madembe angadaya mwanana wakwe achitumisa ndonga ayune nangodwe kasi ekota ku shamulangu bihu anga uma
8: akuvhuru majaha mambiri lawa ma nga khon'wa ni swibamu swimbirhi handle ka nawu u nga tirhisa swibamu leswi kasi ku hlota a swiharhi
9: manatito vaho vathu vambidi va 21 ni 32 wa madembe va nga ngolwa nkuva vadimanwe ni sibamu kambe swibamusiwa vachi situmisa kasi kuxota i kukumaha kasa furtiva ni vona vamaneka valingodwe kasi vatikota va na kota ku xambula ngubihiva va nga uma
8: hi lomu ka tinghozi ta mimovha a zavala ku ve ku luza vutomi munhu mun'we a nga gandliwa hi movha
9: hi ciya ka district ya zavala hi vili ni mhangu ya movha ya mwanana wa 9 wa madembe ngemanekiwa xipepo ngu movha kambe timhaka titi mahikidi ka zona ili ya xikoroha aha kungamaneka mwanani wa achizama ku chatuka xitaratu nkututuma kambe movha wuwa wu chiita ngudimbedi dawa a ungamaneka wu chipeka iluza utomi ka ukhalula hi xilo kukombela tito vatsibili va xitaratu vatsibilisi va movha va yivona timhaka ta velocidade va situtumisi ngutu movha ni vona vathu loko va xilo chatuka xitaratu mimaneka va xi prestar atenção, kasi se maneka vai surpreender um movo.
8: Magezu ya aderito ufumane osikeni gama poisa lomu iNyambani inakulore.
0: Na kuendeka leso, munhu wun'we akumeka mavokweni ya maphoyisa hikuva akumiweni xibamu handle ka nawu. Mahungu na Faustino Sidumu.
10: Nuna wun'we akumiwile hi mapolisa ya tiko lomu xifundzankulu Maputo nswauka ku va a kumiwile ku heleni ka vhiki bya tolo na a ni xibamu xa muxaka wa pistola a mugangeni wa ka Khongoloti kolomu munisipi wa ka Matsolo. Tanihi ku dzungula ka Carminia Late, munyikelo madzungula ya mapolisa hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo, nuna lweyi a ta va a yivile xibalisa lexo hi November wa lembe bya 2020 lomu faka a tirha kone swa nga siguransa na a xi tirhisa ku va a hamba vudyambana bya ku hambanahambana a migangeni. Carminia Late a yingeta hlaya leswaku ku khomiwa ka nuna lweyi swi kotekile hikwalaho ka ku paluxa ka xitshungu.
7: A polícia tomou conhecimento através de uma denúncia, o mesmo indiciado no crime de porte ilegal de arma de fogo,
6: Maphoyisa ma tivi mhaka leyi hikwalaka ku paluxa ka xitshungu. Yena a hehliwa ku va a ni xibamu xa handle ka nawu. A xi tirhisa xibamu lexo ku va endla vugevenga bya ku hambanahambana etindleleni. Nuna lweyi a yivi xibamu lexi ka khale ka mulungu wakwe ka muti swa nga mu voneleli lomu a nga tirha kona. Ka nkama wa sweswi maphoyisa ma karhi ma tirha a kumakuma ntiyiso khale ka mulungu wakwe. Ka nkarhi lowu ku karhi ku landzisiwa minawu a ku va tatana lweyi a khatisiwa. Yena a kume vubarakena mugangeni wa ka Khongoloti nkarhi a nga nwa byala lana vayaki tiku va mu voneke ni xibamu hi xihantla va tiyisa maphoyisa ma tsutsumeke ku ya ka ndhawu leyi ndzhaku ma mu khoma.
7: A comunidade teria visto a ele com arma e rapidamente comunicou à polícia e a polícia fez o seu trabalho, conseguiu neutralizar o mesmo.
10: Carmen ya leiti munyikelo madzungla ya mapolisa ya shimisha shifundzangu Maputo ne kukomiwa kanuna umwe lwefaka ane shibamu andle kamfanelo.
0: Inko musinene Faustino Sidumu. Shingisha taudawa shifundza shaguvuru shifundzangu inyembani. Shikomba kutsaka hekola kakuyesha kanshla ya van lava komiwa ka hima vadi ya zedzedze. Hanzu wa mintiru ila nzu waka kamu gangalo uya watiko. Yentelelo na Armindo Masinge.
11: Kukariku hunguka tihlayo taubadziga dzedzedze a distritu ya Govuru mwalunga provincia ya Inyambana hikwala haka kulandzisiwa tingela tauvikeli ga ubadzilegi aku tsemelela majangi la makumeka kulumbirisini kati yindu aku susilala azikotela lezi lumu atisuna hati italele na ukona imitiru leye imahiwako hiurangeli gata udahu a distritu ya Govuru kota hulileko mwalunga provincia ya Inyambane. Amurengelo taudahu wasatini usingarele aguvuru baba Mashama Nelson. Hilo ya teku ngalo hikuwa kakulansiwa kamitirulei kuvikuoneka kutaliliwa ubaji gazezeze kavatenda vakuringana mazana manharu nikano makumi nimungwe shailei ikomba kukulanzako hikuminharu maprosentu loku faransiwa nilembe gionzile kukungawe kungena lumusupitali na vakale ubaji gazezeze avatenda kusuwa nika kila mazana ni manharu nika makumi ni manharu nika nimune wa vabaji lezo kalembe gihunzileko hungu kwa tehulileko givi ginyikuwa kamtiri wa Rad Msambiki ha Mashama Nelson Murangeli watauda wasate ni usingareli aguvuru
12: kuma redução menos de 13% isso é significativo para nós como setor saúde e também estamos ainda a continuar com as atividades a nível
11: hakunene ukari kuoneka tirulu na hitivisa kamile zvako kuve kupageliwa amichikitelo ya kutifikela ka ubadzi kutandisuna letiti vangako au badzi gadzedzedze hikona kambe hi vagunzisa avahanyi vaguvuru ku amichikitelo itirisiswa kuyini hiku loko munhu anga tirisi a muchikitelo itatsuka a lunwa hitiswa
12: como queremos que as comunidades, na verdade, usem de uma maneira correta as redes mosquiteiras, não usar de uma maneira inadequada, de modo que haja essa proteção eficaz do vetor que é o mosquito.
11: Kulaula ka Mashama Nelson na kuhi murengili wata udahu wasadini usingarele a distritu ya Govuru mwalunga provincia ya Inyambane.
0: Se imanene matshamela ya mati a baraje la pekeno jlibombus, nza ku kantiru ulanziweke hiti ntlari ta rasul, waku basisa ndaulia i humesa ka mati akuwa matirisiwa ishi tsungu kungwe nilo masingwini. Fernando Sidumu.
13: Tintare ta arasul hile tititireke famine kama viku mambiru maunzeke akuwa tisusa enkushi lo unga karuwa neka nambwini wa barajla pikenu zilibombus kule eshfunzene shabuwane. Hikula kashoso sosu shako teka akuwa se kupumbwile emati manga ya shishiwa ya 31 metros cúbicos por segundo kwa fika ka 7 la sosu manga machululiwa shangandila ya ukomisa shako amatamela la usema nene tani kuvula ka murangeli wa ku vonelela a baraji la pikeno zilibombo ja mitimba sweswi hinkwawo a nkuxi lowu hi lowu se u khukhuziweke wa vekiwa etlhelweni matshamelo lama endlela leswaku a mati ma kumekana se ma basile a ku va ma tirhisiwa hi xitshungu hambi ni ku va ma cambalata emasimu ya varimi va miganga leyi yi nga kusuhi swinene ni barajini leli la pikeno zilibombo
14: nhlaya swaku a nkuxi lowu loko ku gama timpfula loko ku gama timpfula timpfula leti ti hlantswe a misava misava leyi a mati lawa ma khiringeke ma ya nambyeni wa hina laya bya loko ma fika ma tlhangana laha a nambyeni ma nga kumi ntamu ma endla leswaku wankuxe lowu u kuma ntamu wa ku mila bya leswi hina hi nga endla swona mayelana ni va voneleli va mati lawa hi endle leswaku hi engetela mati la barasi la a ni tshakaka ku hi tivise switshungu swa ku hi ta engetela mati hi engetele mati hi ntsengo wa ku pimeka bya mati lawa hi nga ma engetela lawa a ma endlela leswaku pra hi susumeta nkuxe lowu a nkuxe lowu hi wu kotile ku wu susumeta so a hi wu susumetanga leswaku hi wu susumetile swi helile e-e hi ku nkuxe bayisa mati ma nyima a nkuxe lowu ta tlhela wu tlakuka wu ya henhla zaki komo a hina mati ya ku pa ya mayingi para hi gaxitara kusukela ka sweswo ya friend hi ta vonelela nambu wa hina lowu laha hi nga ta vona swaku nkuxe wu ya wu tala hi ntambu hi ta beka vanhu leswaku va ta kokovisa nkuxe luwani a nkuxe luwani wu tshama a tlhelweni ka nambu wa hina
13: marito ya murhangeri wa barasi la Pikenos Lebombo Jean Mitimba loko a tshembisa leswaku a nkuxe lowu nga karhi wu voneka ku fambeni ka mavhiki mambirhi ma hundzeke se u khukhuziwile u ya tshama ematlhelweni ka nambu lowu wa Lebombo matshamelo ma nga veka khombyeni vutomi bya vanhu ni mihandzu leyi i bindzuliwaka emugangeni lowu wa xifundzeni xa Buwani
0: na ku endleka leswo varimi va xifundza xa Guvhura xifundzankulu iNyembani va vindlavindleka hikola ka ku pfumaleka ka timbewu ni ku va hi makhambi man'wani va xaviseriwa timbewu ti hundzeriweke hi nkama hi tlhela hi rhamba Armindo Masingi ya ku va a entelela a mahungu lawa
15: a district ya Guvhura kwini xikarato xa timbewu leti a ti xavisiwaku na ti hundzelwe Laura Frank, mungu kwa rimi, loya tikungalo, watu kwa kumana ni chikarato, chakwa hunzalo henguwa, kwa raka ungana ashawa timbeu, tuka latinga mile, lukutimila, ati tzakisi.
16: Hikuma hii fraud de bras, hii jala, hii mili. Jala kujali ambeu, urinza yaku imila pra utapuduzi, upaya ambeu, hii mili, umasema intero, ya sanguani, ya paya kambi, ya atrasu, pardon.
15: Amrangeli wata urimi aguvuru Nelson Yanala itingalo ina lechikarato cha hombe nguvu vakumana kunacho leswi lavikileko ku wakiwa kukumeka kwa nyama binzu anga swikota ku akuwa ka chitolo cha timbeu ku vatikumela la husuhani hanke ka timbeu tungana ti hunzelo vona vakuba mifuka yo leha vayaka mangwana ma province ambe ma distritu kasikuma a timbeu
17: katimbeu la le bona ba xava mashishi ba xava ximoyo bera itipo xava karatela ku munhu asuka a xava mbeu para kwa itirisa xa julaka kola kola ka mismo ku epa ku tsimatsima ba hombe ba hina ba tentara ku ba lungisa mhaka ya ku kumeka a loja siya ku xava sa timbeu para kota ku ba tiri ba hina ba jukuma ba tikuma timbeu ku suha
18: a timvu ba ulaula hetona a conflito Ome fauna bravi. Zilo mkaku ya ntumvu vatu ulili.
15: Nelson Nyanala na kuhi murengeli wata urimi a distrito ya Guvhura ngwalungu ka provincia ya iNyembani.
0: Masiku mataka vatiri vaxitandelo xa le Banyini. Vata vani tiyindlu taku humula katona. Nzeni kama kungu ya nhlangano wun'we wo kala unga lumbi mfumo. Uti bohelaka kucela angwedla ya kunyikela mati. Niko kuleketa amagezi kanda ulia ya kuhlaisa aswihari. Yentelelo na Alfredo Muyanga.
1: Peace Park Foundation shuzwa nishi seketela ku ikola kati male mintiri ya kuwamba na mpana. Shitembisa kuwa shitanyikela ka malembe mambiri la umataku. Antengo wa 500 mili wa madolari ya shmerika. Malei lukui chichiwa ingafika kuka antengo wa 31 milonji ya timetikali. Kakuwa kuseketela mintiri ya kuwamba na mpana ka shitandelo shale banyini. Malile yi kongo mainzi mensima kuwa kuyakiwa ati yindlu. Takuwa kuumula kona ava wonelele wa shitandelo. Niba mwani batelele wa shengelishia nambi kuwa nakona ku uisi wa aswe harisi nchwanze ni kashitandelo shale banyini mkumbisi wa

0: das operações e do desenvolvimento dos quatro parques, incluindo as áreas de conectividade ecológica na área transfronteiriça do Grande Limpopo.
1: Marito Yamrangili. Marito Yamkombisi wa Peace Park Foundation Mozambique Bartolomeu Soto loko lekari ya vulavula hikwalaho ka mali leyi va nga ta va yi tirhisa ndzeni ka ku va ku seketeriwa mintirho ka xitandelo swa le Banyini I mali leyi fikaka ka ntsengo wa 31 milioni ya timetikale.
2: Hi ya yi tshinela makumu ka nongonoko wa hina wa mahungu hi gemeta mahungu hikuva hi rhamba Nikolao Mukhavele a ku va vulavula hi ku lulamisela mitlangu ya vatsongwana va xikolwe yi nga ta endliwa axifundzankulu Nyembani.
3: Nhlokanyisi wa ntlawa wa Shadreji lweyi a vulaka leswaku swi ta mi karhatela ngopfu swinene ku ve ni a kuma vabeli lava va nga ta va va kombisa xifundzankulu Gaza ka ntlawa wa ugamu lowu nga ta va wu kongoma Nyembani. Mhaka leyi yi ta hikwalaka ku hinkwavo vabeli lava nga na wona hi lava va kombaka na va ni matshamelo manene va dyondze ku enela nakambe hi lava va kombaka ku ve va wupfile ku ve va tlanga mintirho ya Shadreji. Tani hi marito ya Jordan Matavele a vula leswaku se ku endliwile mintirho ya ku ve va dyondzisiwa ni ku ve ni va betheliwa leti yelanaka ni mintirho ya Shadreji kambe ku fika nomu lowu hinkwavo va komba na va wupfile nakona va ni hinkwaswo leswi swi enelaka ku ve ni va landza mintirho ya Shadreji laha ku lavekaka kona. Matavele a vula leswaku vabeli hinkwavo va ni matshamelo manene va ni rihanyoninene nakona hi lava va tikombaka na va ni manyawu manene ya ku ve va kongoma leyi Nyembani ku ve ni va ya tlanga a mintirho leyi ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa xikola.
4: Na vona vatsongwana va hina kola na hi zama ku hi va pfula tinhloko ku va va kota ku va va cha a xoku leyi kahle va ta kota ku va hi representara fana leswi hi nga swi tshovela emalembe lawa hi ma nga hundza hi nga va hini va campion absoluto ka ntlangu wa hina wa Shadreji.
3: A hi karhi hi longoloka ni marito ya mutlhokanyisi wa mintirho ya Shadreji Jordan Matavele loko a ri karhi a vulavula hi matshamele ya vabeli va yena eka leti yelanaka ni mitlangu tiyisa miri xiyimo xa xikola eka mintirho ya yelanaka ni ta Shadreji xifundzankulu Gaza lexi nga ni 11 wa vatlangi eka vona ku fanela ku ve ku susiwa 4 wa vona ntse va nga ta kongoma Nyembani eka mitlangu ku tiyisa miri hi xiyimo xa xikola. Ku sukela ka ncencai hi kongoma ra Mozambique Nikolao Mukhavele.
2: Muyingiseti wa ku rhandzeka hi maendlelo lawa hi gemeta kola nongonoko wa hina wa mahungu misalisiwa hi Monica Novela a lulamiseka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandlisi la Afonso Maguli ku dya hi ku engeta.
5: Xitiku xa Dzongeni.
6: Vhiki ni vhiki musumbuluko wa unharhu ni wauntlhanu ni 21:10 minutos
5: vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa mabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
6: Xitiku xa Dzongeni.

0: Anhluvuko xifundzankulu Gaza.
1: Vurhangeli la xifundzankulu Maputo li tiyisa leswaku tiko la Mosambiki li le ka matshamelo manene ya ku va li hlengela ka mintirho ya ku hluvukisa tikonkulu Afrika. Domingos Makalani.
2: Hakunene namuntlha haleni wa xifundzeni xa Marakwena xifundzankulu Maputo ku haxiwi mintirho ya ku tlangela siku bya SADC nhlangano wa matiko ya nyingitimo ka tikonkulu Afrika. Siku byi ta ka tlangeliwa hi 17 ka Agosto leyi a tsutsumaka mintirho ya ku va ku haxiwa vhiki bya ku tlangela muno makume malembe na nhlanu na byin'we na ku vumbiwe a nhlangano lowu wa SADC Comunidade de Desenvolvimento da África Austral ku fambisiwile hi mukombisi wa mfumo wa tiko ka xiyenge xa timhaka ta handle ka tiko ni mukombisi bya vanhu va tiko lava kumekaka handle ka tiko bya Mosambiki Maria Manso.
1: Tatana wun'we wa makume manharhu ya malembe ni lin'we ya ku velekiwa a kumeka mavokweni ya maphorisa na hehliwa ku va a li muxavisi ni mudzahi wa timbangi. Tatana lweyi a kumiwe ka movha wa ntleketlo exifundzeni xa Kamanyisa na a ni mabakidi mambirhi ma nga ni muni wa maphaki ya mbangi na a ma kongomisa ku xaviseni doropeni la Maputo handzu wa xisencha xi endliweke hi maphorisa lomu moveni. Tanihi ku vula ka munyiki wa mahungu ya maphorisa xifundzankulu Maputo Carminia Leite, mintamu ya vuphorisa yi ta ya mahlweni hi ku tirha a ku va ku helisiwa mhaka ya vudzahi la timbangi ni ku hohlota tindhawu lomu yi bindzuliwaka kona. Na ku endleka leswo, maphorisa ya tiko ya xifundzankulu Maputo ma khome tatana wun'we a hehliwaka nandzu wa ku va a sindzise ku famba masangu vana vakwe vambirhi va mahahla. Tanihi ku vula ka maphorisa, vubihi lebyi a byi endla mutini wakwe lana vanhwanyana lava va nga ha tshembisiwa ku biwa na hambi ni ku dlayiwa loko va tshika va mangala mhaka leyi. Hikola ka nchavu, vana lava a va hoxeliwa vusati la vona na va miyelili na va sivela a ku va va nga xanisiwi. Munyiki wa mahungu ya maphorisa xifundzankulu Maputo Carminia Leite a sola mhaka leyi lana a hlamuseleke leswaku muntu wa maphorisa u karhi u tirha a ku va tatana lweyi a ya hlamula ndzeni ka mhaka leyi a ya hehliwaka yona. Xiyenge xa tawudahu a xifundza xa Guvhuru xifundzankulu Inyembani xi komba ku tsaka hikola ka ku yehla ka tinhlayo ta vanhu va khomiwaka hi mavabyi ya dzedzedze handzu wa mintirho yi landziwaka mugangeni lowuya wa tiko. Armindo Masingi.
3: Ku tsemelela mabyanyi lama kumekaka lomubirisini ka tiyindlu ku susilela a swi kotela leswi lomu a tisuna a ti tswalela nawu kona i mitirho leyi yi mahiwaka hi vurhangeli bya tawudahu a distrito ya Guvhuru kota hiwuleleko n'walungu ka provhinsia ya Inyembani. A murhangeri wa tawudahu wa sati ni usingarele a Guvhuru bava Mashama Nelson hi loyi a te ku ngalo hikwalaho ka ku landzisiwa ka mitirho leyi ku vi ku voneka a ku tsaleliwa a ubadzi gadzedzedzi ka vatenda va ku ringana mazana manharhu ni tlhelo wa makume ni mun'we. Nhlayo leyi yi kombaka ku tlhelela ndzhaku hi 13% loko ku fananisiwa ni lembe gihundzileko ku nga vi ku nghena lomu swipitali na vakhale hi ubadzi gadzedzedze a vatenda va kusuhani ka tlhelo mazana ni manharhu ni tlhelo wa makume ni manharhu ni tlhanu ni mune wa vabadzi leswo ka lembe gihundzileko.
1: Muyingiseti wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya usiku ya dzongeni ka tiko. Rinzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto.
4: E como swinene Monica novela na 22:06, 20 fingers a tipatsa na Meloni va bela vunanga lebyi byi nga ta hi nga ta fambaka hi byona ku ya fika kusuhi swinene na 22:10 hi nkarhi hi nga ta rhambaka Rostino Botela a ku va hi tisela ta mafambelo manene switarateni.

0: Namlosa mwingisetu wa Radio Msambiki na Nakulori, hlamula kusukela fasini amgangeni wa Rikatla a xifundzeni xa Marakweni. Hila kungata endliwa ka fasini nyanwaka. A fasini lweyi a chinchile ku hambana ni mfasini van'wana hikuva ku ni mchumu nyingi chincheke lana ndzeni. Hi vona mapavilion anyiwana, majaha, mapheti ni ku va ma lunghisela a matenda ku veketeliwa mchumu swa nyiwana swa ku xonga swinene leswi nga ta tsakisaka a vanhu vanyingi va nga ta takalana a fasini. Andleni ka mintirho leyi endliwaka ka ta ku khuleketela matende, ku ni vavanuna lava vusiku, xirhami, mpfula, moya, va kola a ku va va vhikelela swigotso swinyingi swi kumekaka lana fasini. Bon, a wa ku sungula i Manuel Manyiki hi nga ta bulaka na yeye. Manyiki, a ntirho wa n'wina wa ku vonelela, wa ku gwarda, wu famba njhani mi fikelelaka swigotso ni michini leyi nga ta tirhisiwaka ku va ku khuleketeliwa matende ni swilo swin'wana, wu famba njhani ntirho, Manuel?
1: Epa, a wu xenini vayingiseti. Mina Manyiki, ntirho wa wu vonelela u famba kahle, u famba kahle hi ndlela leyi lavekaka purukeni. A ku famba kahle hi swilo leswaku ku nga na a swirhalanganya swa ku tala, tipu ku nga humeleli a wu yivi, ku nga humeleli a ku lovisana enti xikolega ntawu hi prisini hlaya eudiku muntu brigade i muchumu yi famba ha swona leswi swi jelekiseke swona.
0: Manyiki, kutani kuku usiku xirhami mavonelela mi etlele?
1: A yi etlele ne futhi orongo a li nge vuyi purke
0: a li vuyinyana kutsongo rong.
1: Epa, kutsongonyana komu usiku. Lavu ya nyana maxi komu hi tirhisana hi li vanyingi. Ndhawu nkama lowu a munghana a vona swa ku wena wa jovota a patsa ni ku vonelela ni ka wena. Ndhawu hi tirhisana xileswo swa ku para ku zaka hela ntirho wa hina wa fasi na muchumu yi famba ben.
0: Kutani swa hlahla swa ku Manyiki n'wina milana ku ya fika magamu ka fasi.
1: Hi lana kusukela primero dia ku va nga sungula ku veketela a leswi swa swigotso leswi nga lana, hi ta famba ante au gamula fasi va tlhela va suselela swigotso hinkwaswo leswi nga lava va famba va swi rhumara a maromazexa hi koni hina hine hi baka mavoko hi ku bayibayi hi suka la
0: mi va ku sungula ku fika mi va ugama ku
1: hi swona switirhitirhisa xileswo vhela hi va ku sungula ku fika hi tlhela hi le va ugama ku huma swi vonisele hinkwaswo na le kona endhawu leswi swi lava ku hlayaka swa ku a vamakwerhu lava va nga preparati na lava ka va nga li preparati a va preparati pura va ta vona leswi hi swi vonaka hina va ta vona musambiki wa hina swa ku loko swi titasi ku encisiwa ku yini purulana ku tlhasa a matiko ya ku tala ma vuya ni muchumu ya ku xonga ma vuya ni mitlangu ya ku xonga ntawu swa dara ku hinkwerhu hi nga twi ku kontareliwa swa ku phela fasini ku ence ha swo encingipa wena wa musambikano ntawu loko lu musambikano epa loko tlhasa masiku lawa tsutsuma vhela vuya lani u tata swi vona hi matihlo ya wena.
0: Okay, hi ta vuya Manuel. Hi na mun'wana wa nuna lweyi a tshembiweke ku va a vonelela a swigotso lana hi tata na Xibamu. E Xibamu vito ra kusungula wumani?
2: Armando Manuel Xibamu.
0: Kutani Armando, ntirho wo yini lani ntirho wa n'wina madala?
2: A ntirho wa hina wa ku vonelela swigotso leswi nga kona laha leswi swi sungula swigotso hina hi swi vonelelaka. Ni ku tshuka hi tsopeta a hi tsopeti ku vonelela swigotso.
0: Ku etleliwe?
2: A ku etleliwe laha hambi u tsopa a kolega koho wa vonelela na yena ku pfukaka lavisalana. Na ku nga kumeki a wu yivi ku nga kumeki chomu ya a ku na leswi swi endlekaka ha kontrolara vusiku ni nhlekani hambi ku ba mpfula ku fa xirhami hi kola hi kontrolara.
0: Okay. Kutani wa swi kota ku tsutsuma madala?
2: Ni nga swi kota, na swi kota ku tsutsuma kumbe ni mukhoma muyivi.
0: Okay.
2: Na swi kota ku khoma yivi ni mukhoma mexo.
0: Kutani swa tsakisa leswi swi voniwaka lana a fasilwi hi swa nga un'wana wa Mozambique. Ku ngi wa nun'hwela fasini lweyi ku ni nchumu xa nyiwana xi nga ta endlekaka?
2: Ya, ku na nchumu xa xinyiwana xi twa endleka swo ku kumeka ku xonga hambi ku a swi se sungula bembebe ike swi ta sungula be swi ta piyorana purike swo swi se ma cinciliwini ni makazedibanyi ni ku fuzama purike muchumu ya nyiwana yivu yaka ya ku n'wina mali ku kule mi nga se swi vona tshindzekani hi kusuhi mi ta swi vona leswi endlekaka lomu ka Mozambique wa hina.
0: I nchumu munhu u nga wa hake u xi xava lana xa ku xi ku khumbulisa fasini?
2: xitshamo xa marodo ni nga xi xava lana ku kama ni kama ni le kaya ni tshamela ni vona leswaku lani i lembe ra se ya Mozambique.
0: A wu tshamele Fasin?
2: A ta ni tshamele Fasin. I lembe ra ya Mozambique ni ya Fasin. Ya kama ni kama ni tshama ncuka kwala Fasin.
0: U xi xavaku a xi le ka mali ya hi mali hansi?
2: A xi le mali ya le hansi duke le handle porque handle ma 30 tal laha hi 25.
0: Se xitshamo lexa u tshama wehe mezeni uja
2: tshamela njhini jika jika hi xona.
0: Xi ni marodo?
2: Xi ni marodo.
0: U famba hi xona kaya le?
2: Ya jika jika la sala.
0: U ku hi Fasin lwe?
2: Swona leswo kaluwami.
0: Okay. Tlhelela Manuel. Manuel wena i ncini wu hake u xi xava la wona leswaku ba u xi ku khumbulisa Fasin?
1: Epa ku xava xi kona manjhe jaha leswini ni xitshamo xa mina. Ni ntiluzo la mina ya ku tshama ni si xitirha ni kula hi Fasin se lembelile a ni tsakisiwa swa ku ni xava xin'wana para senyora laha u ma taka malembe ta xava para vana swa ku hinkwerhu loko se hi tshamile hikuya malembe rasa lawa ya Fasin swi kona swin'wana switulu leswi ni nga na swona swa ku tshamela mara ja a ni lava ku ele leswi swa ku swi huma hi laha a nge le leswa ku xava handle hala leswa ku xava handle swi kona se leswini ni a tibizori liko nini xitshamo xa mina xikona ta wuni lembeleli hala ku ni konsigira o ni ta va logo ni ta xava hinkwaswo swa para ni vana loko ni nga konsigiri ni ta xava xa para nsati pur ku swambe xigava a swo suketana muchumu swi
0: kutani eku fambeni ka masi i mali mangani na wu tirha ka ntirho la Fasin
1: mina ka ntirho lowu nini a lembeleli a wu trixi la wu triprisi ni ku makontela njhe so hi ku hlaya leswi ni nga xava la swa tibala lembe ni lembe ni huma ni nchumu xin'we swi ngo tshuka swi ka dlara lembe lin'wanyana swi ve swi yandzile manje hi lembe la ku sungula foyi ni hume ni tilvisora la wumbirhi ni hume ni xitshamo leli hi loyi na ha prepararaka ni tiva swa ku ni ta huma ni yini manje ni kola la ni kola a matirhela ma ni tsakisa purke a wu nge loko swo ka swi nga humi leswi la wu trexa ni nga nambe la wumbirhi lembe a ni nga ta vuya manje ma ni tsakisa purke a xirhami hi xo lexi xi nga kona kwazi hi xona ni vonaka swa ku yingi xa kabinete manje a ku na kumu tenga ku tirhiwile
0: kutani ka tsutsumiwe loko tshika ku ku nghendi xa nchumu lana matsutsuma lama ma
1: vona ku tsutsuma matsamba u tsutsume laha ma nga kona xin'wanyan'wanyana podi swi kala swi chota
0: a xi rhami xa tlhantlheka loko ka lonka
1: ni ma jesu vutshima kupfuliwa ma bekiwa le kule leyi tsutsumiwa manje epa ikole fi so munta da jwezi leswa swi endleki kama ni kama siku ni siku progiso hi munhu loko a khamba ndi futhi ni nyimeleli vona swa ku le ku ni munhu ngo ingile ingile e papa ra le fika laha swa kala so loko lo vona swa ku yo zwetititi ndawu a swi endleki munta da jwezi leswa e pa swa kala vhele
0: okay akuva hi pala hi tlhelela avuyi kutane aka masiku ya ugamu ya Fasin xibamu kama siku ya gamu amatirela nwena moyini kama siku ya ugamu hi swonto ngopfungopfu lomu vanhu va taka hi hlayikulu va tala lana miwinse ku ntirho nwena
2: oh na hingi suka suka famba famba ku komu ku talele vanhu va vanyingi ho suka famba va tsava yo va mchomo si hi polisi ti kareka hina a suka suka ho va si xitira na vakhava va china china ni spectacle hinkwaso hala hina na hi controller ra tirwa pero nga woneke ata ofia Fasin.
0: Okay. Kana mam marito ya vavanuna lava va vonelaka swikoti swa ku hamba na mbana lana a Fasin ha mugangeni wa rikahla va vulavula hi ntirho lowu va utameleke a ku va hinkwaswo swi tshama hi tindlela tinene ku vula leswaku Fasin wa nyanwaka swinyingi swa nyuwana nga na swona mapavilion manyingi tindhawu mapavilion hi vulavula hi tindhawu lomu a vakombisi va swilo swa ku hamba na mbana va kumekaka kona mapavilion ma yingiseliwile ku gumba matende ya manyingi swinene swi kombaka leswaku a nhlayo ya vanhu yi ta va yi tlakuka ni ya vakombisi isi ita tlakuka swa chota swinwe swinwana swa hetiseliwaka kambe ha tshemba leswaku ku ya fika ku pfuleni ka Fasin swi ta va hinkwaswo swi hetile kana mambu dzaka ku va hetule marito ya vagwarda lava va tirhelaka lana a Fasin hi la ku twa a marito ya Gloria. Gloria i wun'we wa vamamana va tirhelaka kola kusuhi na Fasin kutani i ti xavisela swakudya a londzoveta lowu nkama kutani Fasin a tshindzekelaka. Gloria a ta vulavula hi ntirho lowu a wu fambisaka leswi ku yaka ku tshinelela Fasin i vanhu muna va amukelaka ni ku va hi byela leswaku ntirho wa kusweka ni kushavisa shakuja, ufamba itindela muni lana amgangeni wa Rikatla. Kutani, Gloria Rishile, ntirongu ina ufamba itindela muni, swamna dwalela kushavisa shakuja lana kusei na fasi?
3: Asosi ya, shekela lava vaya kaka valungisela lomkama stani. Então, isso era caro, nem a empresa, o Massungu, lá quando vai ligar lá, vai checar e vai servir.
4: Vata, vata, chá.
3: Vata. A vezes vai ninguém mais, vata. Quando vai tomar o comer, quatro, cinco, já vai servir.
4: Em pimo, o mundo acha que o jam checa a sosa.
3: Ah, a sosa que chega em um quilo e meio, já, já punga, porque fala, a vezes vai ninguém.
4: Maeta, só ela, só que o jalé.
3: Aí, igual uma cica, mas quando uma cica é, tá, depende. Uma cica às vezes chega, vai gamar, vai comer ali, a oficina vai para aquela mitchuma, mas e a checa e.
4: Ok. O segundo é segundo ano seco, o segundo ano tá checa lá?
3: O segundo é sexta-feira.
4: O da famba a Zé, a gama fazendo?
3: A Zé. Mas dia 10 de setembro, na decola. Ele vai achar, na manteira, não vai checar.
4: Vou achar, ou até checa?
3: Na checa.
4: O checa não vai achar?
3: Nem quavo.
4: Glória, não é dela? Isso é o que chamamos de cacala.
3: Neamba, guisado de vaca, guisado de frango, feijoada, peixe, neamba, uma dose de frango.
4: Ok. Só não tem cachorro de sala.
3: Ufo, chinene. Porque a vaca jungle, o chaco lá, a dona Glória lá. Quando eu acho que o chaco não diga um ufo, chinene.
4: É, na Glória, tenta sam, das tamelas,
3: chaco. Tamel, de cantinho, um dia. La mamãe tinha que vai confirmar essa coisa é verdade.
4: Esse deu muito entava. Logo tá ali no facinho, tela dona Glória, mas é mamãe, pela eu acho que só aquele eu acho uma publicidade.
3: Mas tinha mas é que como Nicola uma entrevista, ela tem que me sair. Só que vai estar deixa que não diga vamos te arrepender.
4: Alright, cutane. A louco com ele cá a facinho se ele sungular de pula. A movimento é culo lá.
3: É culo chinês.
4: Quando o cubaí neta vai?
3: Gofo chinês. Gofo. Ai muki e tela cola já.
4: Ai muki?
3: Nada, porque ele nunca morreu, já é a muki cai e tela cola.
4: Se papai lhe cai, se o outro lhe cai, a fera, então só tu olha só.
3: Papai, acho que só quando bonito isso, não banta um fone, gente.
4: Glorio.
3: Isso, não. Papai, só quando lindo isso, gente.
4: All right.
3: Nem não, apoia tão punista.
4: Oh, all right. Casna eu ata. Okay. Kutani só kujela mchal se mal é muito como se kuya ya fera. Ni dwele mshogo wa shwaku uja ni prezi?
3: A dozi, shasta 200. Zumani mpunga, mazamani, msalata. A peixe, stan 250, depende do peixe. Já a feijoada, 150. Guisado de frango, 150. Guisado de vaca, 150.
4: Acho dole?
3: Nada, acho dole.
4: Ah, galera. A malei, e eu lhe mamba, como é que
3: é? Eu leio, a minha passada é chefe, eu leio.
4: Ok. Só puna, deixa eu tirar aquela.
3: É, só puna, logo assim não puna ninguém, tipo.
4: A como é que a mãe não aquela maressa, matacha, suíça, coim, a município?
3: A município é bom e cobrar a matacha. Semana do dia da feira.
4: Ok. Cutane, a como vai o comandão, o Luiz, tipo?
3: É que a espaço deixa chatear o ar. É pra você não comer, nem comer espaço, porque chatear o ar.
4: Kutane ku ende wa kafera leri a khale na anga alikona fasinda a u titirela ku
3: ni sempre no ku tiphandela kuna goza mthini ni akwa hala nani ku nga ni fe ku ni fera mbangu ni akwa hala ku ni spectacle ni akwa hala
4: lomu ku tshina ka marado ku
3: akwa hala loko anga ti ku tshina manje ni akwa hala
4: u tshina ndlela yinwana mapanela ni u tira wetshela.
3: Nada, não precisa nem uma menina, nem uma nanga. Uma nanga, não quero que você mas nem uma sobrinha.
4: Oh, e sobrinha, ou ele? Sinto mais, só puta seca. Ah, nada, eu vou
3: magas. Um minuto e tem uma coisa.
4: Oh, velha, só uma, só caia. Ah, eu me caço só puta seca, isso, vanga de boa. Vanga de boa, inglês, não vai ter glória, não vai ter glória, tem nem. Engan de lá, glória. A cafeira lui, o nimela ini, pinto lá, antirlo, o lanzar em awaka.
3: É, a cafeira de zane na vela choco, a bindo avali de nene, nikuma me andule nene. Porque a man passado, e tiza mahala, mas a malembe chaco a tiza e vou na enxuve. Mas a an passado, a kuba kuba.
4: Ok. matirhelo n'wina vaxambisi la hi wona a mi holovisani matirha eku tengeni
3: hini la normalmente a zezi loko va hlupha hi lava tinyuwana porque hina hina swo swa ku nyima hi serikarela makilinta hi swizami hi swindza swa ku akilinti loko byi huma byi tinghenela lomu byi dyaka kona maja loko ku ni tinyuwana leti buyaka to zumela swimilana swi nyima hala leswi swa gama swi hi nyika ma-contract soja hi holovanyana maji swo swa ku hi yangulana hi gama hi tlhela mona swi twisisa
4: kutani maxana wa vekiwa swa ku nobody mince mu khwavela mu khokhela vaclient
3: wa vekiwa porque ku ni vakomisawu mun'we wa kona hi ye mi
4: ah se a wena va ku tolovele swi nga hosi ya komisawu Gloria hi wena marito ya ku gama u nga siyelaka vayingiseti hi swo swakudya leswi swa dinaka pheva tata la wa swi ku twa phe
3: a vayingiseti hinkwavo ni mi byela swaku loko mi humelela fashion procurelani kantinyo da dona Gloria mu ta dya swakudya swa ku nandzika ngopfu swinene
4: va ta ni vutisa ku manyesa u ringile swakudya swa dona Gloria wehe se loko a ni ringanga vutse a ximusa ni xivunila Gloria
3: se tshivela yi tshivela hala ndzhaku hala u nga fambi u nga dyinganga u ta va byela swa swinene
4: o ni tshembisiwile va yingiseli all right Gloria khalimamu swinene ku va mi hi pfulelile a swipfalo swa a xitolo xa n'wina a kozinya ra n'wina matixavisa matiswekela swela leswi swi vonaka leswaku ndhawu ya ku yi kukuliwile ku basile mafugamo ma basile ma ta chima ku nge khale hala se xiputepute ximosi tindhawu tin'wana tindhiti tlatlaswiwa kutani naswona byala mi sweka na wo matsavu a mi sweke a mi tolovele ku sweka tinyamanyama ntse
3: sweka ni matsavu la a muna dali leswi a swi julaka loko a dya matsavu a ma kona mi sweka ni xithakato
4: mathakata la
3: a xithakato xa dona Gloria Spirit Good
4: ai dena Gloria le sanga seta re rene
3: ah anke tsana no tlentsi so
4: all right kutane swibasile i vanhu muni va tolovelaka kuta la va ta ni va yeni va matiko man'wana va pfuxela va kombela swihlakato la
3: la ku buya vanhu vanyingi loko ile yani passado ni vini privilege dza ku sirivhela governador wa Nampula kola la
4: a tile governador wa Nampula
3: kola ka baraka dza
4: a kombeli
3: a di a dozi ni tsakati xa madedleli ni uswi anyosa ngofu swinene
4: umulondzi ukombela ri mali
3: iho
4: ya swa ku governador swa la tlhelo
3: ya mali ya ina u governador la
4: ai Gloria ah wene all right kutani van'wana va chavise ku nga va amukela ndeni ka governador na mpulema a ku vangana van'wana
3: impresa mambenyani ya ku tala
4: ndo lavata lavata dya swa kutwala
3: ho mavada va ho mavada porque la ndzeni swa kudya swimbenyani swa dula lava va prefera loko a nga na mali ya ku anela a ku swapura tidya milikinyeni swa huma ku halini
4: a no vandze ma milikinyeni
3: endi mabaraka ma milikinyeni swi maprato makinyeni swi nakona hala hansi hala va kona va mabaraka ku fana na hina
4: wa wu vhuti mali ya makinyeni ma milikinyeni
3: nada halani ku buya va ku fana na mina va ta da kona
4: oh lo xa kwini swo leswo Gloria wo fana na wena
3: a swi twana
4: wa tizamele la u kota ka kona wena ha a fasindwe a tisa mchumu ya nyuwana Gloria no ku hlevela leswo hi leswa ku landzeni la a mchumu swa ku xonga swa vekiwa matenda manyingi magumbiwaka va ta vana va matiko man'wana handle va yibelele va le handle a wu nge te ba wu nga mu nghena ku lomi wa swi vona ku ni ta titshamela kwala bangeni
3: kambe ni tshama kula ni nkama ku nghena hala
4: a wu nge nghena wa swi hlalela ku lomiya
3: loko ni nghena hala loko ni ni objective bya nchumu fani swoswi ni ta nghena hi ku dya ku a tiratana passaport so nkama ku nghena hala ndzina ni nawu la loko ku tlhasile a nkama hambi hi nkama wo kudya wu kumi
4: swi hanyisa kunekune Gloria
3: tamaolo u dana we nyima dana we nyima
4: okay kan mamfu marito ya gamu u navelaka ku masiya ku va hi pfala
3: no khensa ku va mi humelelile mu tata hi pfuxela hi hlayaswo swa ku mu nga dzivali loko mu buya byiletelani ka ntini bya dona Gloria
0: kutani khani mambu ha ku twa marito ya Gloria wun'we wa vamamana lava va swekaka va xavisaka kusuhi ni fasin a vulavula kutani hi ntirho lowu a wu tameleke se a sungulele ku sweka kwala kusuhi na fasin nyangweni futhi wa fasin leswi fasin ya kalaka nga si na sungula a swekela vatirhi lava va kumekaka la ndzeni kutani murhandziwa mwingset wa radio Mozambique hi pfala kwala xiyenge lexi xa yentelelo wa mahungu lana kusukela mugangeni wa Rikatla xifundzeni xa Marakweni hi tweke tinyingi tielana ka ntakululamisa antiro wa Fair International de Maputo anga fasini wa nyangwaka ihingi hinga michini ya duma inkwaso swa endliwa vuvatli vupendi kululamisiwa fasini wa nyangwaka simama ke upangalatana ni mitiri ya Radio Msambiki.

0: Kunaneke Stanley Manyisa vulile leswaku simama upangalatana mintirho ya Radio Msambiki ka vusiku bya namuntlha. Ntirhisano wa xitichelo na rika swona swa le dzongeni ka tiko ndzeni ka xitiko xa dzongeni wa chiri komba 22:51. Nkarhi lowu wa ku va hi bula ni mikiseti wa hina ka Maputsu, ka Gaza ni le Nyambani, ku va kota ku va mikiseti u bula na hina u yi tivisa leswaku kasi ka vusiku bya namuntlha u kwihi ka kona. U ri vonise ku yini a vhiki kusa namuntlha mvulo kambe ku hela ka vhiki u ku vonise ku yini? Ku va marito lawa u kota ku va u chumbutela wena u nga swi kota ku va qungela ka 082-301-057-50. Nkarhi wa hina u tsongo swinene ku se nkarhi wa 23:30 hi ta va yi hlanganisa michini na Antena National ku va yi kuma Ultimate Journal. Hi tirhisa ntsena 082-301-057-50. Hikusa 84-32-12-280 matshamela nga kuma tsondzo manyana mhaka i kalaka i nga na bya leswi ngopfu ku va hi kota ku va hi amukela amuyingiseti wa hina loyi a navela ku va a bula na hina ka vusiku lebyi ndzeni ka xitiko xa dzongeni. A swi na byalanga swona a ku va hi tirhisa nhlayin'we kusukela Nyambani, ka Gaza, ka Maputsu. A ku va hi tirhisa 082-301-057-51 kambe hi leswi nga kona ka nkarhi lowu xileswo hi rhamba wena muyingiseti ku va u ya mahlweni ku va pangalatana hina ya ku rhamba na ku vona ku va u yi qungela ka vusiku bya namuntlha na yi ha rindzele ku va yi qungeliwa muyingiseti va hi bula na yena i swinene ku va hi tsutsuma ya makarhi ka tiko ku njhani leri i Norman Xikota. Norman Xikota aitela ni vunanga
1: amunu
0: mutu.

0: kuni mwingisetile a hi kongelaka wo rhanga ri pelile hi vula na mani hi kuma na lukwini
1: u kuma na Antonio la loko ri tirha amahlampfana
0: hi swona Antonio amahlampfana ka tembe
1: na kanimani papa wa namuntlha ni mativula namuntlha a hi njombo leyi ni nge nge yi kuma le
0: okay xin'wana na xin'wana xi na nkarhi wa xona
1: a vhela
0: hi swona
1: azeke ri vona homa a yi vona nga kutoni u vona temperature moyani wa ba
0: ka titimetanyana
1: ka titimetanyana a xi va moya vhunguzeli ya swo suku suna wuntlakatanyana a swimpfulani
0: hi swona
1: a ni swi tivi swo kumbalani swa twala ni swi tivi
0: a yi nga se na swi twa
1: swa ntsakata lolo nje ka
0: hi swona ku tshemba leswaku swi ta fika ni kola
1: a khani mama
0: hi swona khensile ku navelela vusiku bya hombe
1: khani mambo ku dya wungete na mina u navela ntirho wa hombe

0: Kuyini manyana?
1: Amanyana manje kukahle.
0: Kukahle.
1: Amthalo kwale nga singafambi kahle ma.
0: Mm.
1: Ajara mi sibantamu ampa. Amoya na wona bu bantamu.
0: Hey.
1: Kusukela lisha atenisuzi.
0: Mm.
1: Nimuntu kuna vona ku ndlela ko ita vayuri.
0: Yisona.
1: Kambe a huna swa ku tala ntimansi.
0: Leswi ingaku mu le ku fambeni. Leswi ingaku mu va ku fambeni ke yena.
1: Nada, le ku fambeni. Nkolo kaya njhe ni le kwarta.
0: Yisona.
1: Leswi a nga va xikhoma moya le.
0: Mhm.
1: Xi tshuka xi ni yengetela marito.
0: Yisona.
1: Xo ni landzisela ma xi le kule.
0: Mhm.
1: Nako ntimani a vhiki lawa ni fambe kahle nje ni voni khwatsi nako a vhiki a le ku fumela a nghozi leyi ya namuntlha leyi
0: i mavulela vhiki
1: mavulela ya vhiki
0: hi swona
1: nakona swi kombisa ku lelela ka xiho xirhami xi mahetsa swosi a xi nga si na bak
0: N'walanga na yena a la ku gongondzonyana se na ta gongondza lava va
1: a kombisile tolo a kombisile tolo swa ku na ta
0: hi swona
1: hi va ta leva langa lembe leri hi va ta vanga ni bo
0: hi swona i mi navelela vusiku byo hambe ka vupfangalati bya switichi leswi a wu na ri ka swona ka siku ra namuntlha
1: swona kani mambu ntimani na wu na tirhani kwasi
0: bye bye
1: utani lungulela langa kola
0: tenlisa xo xi rhundzu xa ka xi nga tikela xi rhulaka ka yena
1: swona kani mambo
0: bye bye 23 horas ya Mosambiki nkarhi i wa wena mwingiseti ku va u yi kungela ka nkarhi lowu leswo hi ta ku amukela ku va hi bula na wena ripelile na mani yi kuma na lukwini
2: una madas 20 mani laka Jonas baru la kuxonga sitereka hi ntambu
0: ripelile nkundlandi swo yini
2: a swi fanele jele jakami a swi li vonile li fambe kahle tlhe sumbuluka keta vona swa ku ya transforma na lona handle ya ku ya fika kwini a pa kuna mun'wana nhwanyana la ku khuluma ku na wena
0: ey a vulavula
2: a ni wa chava ku matiko mi faka timpambu
0: ayi khona a ka ha fakaniwi timpama nkarhi lowu u tirhisa timhata ya ku rhula ntse mabulu
2: a minada ni wa chava
0: hi swona kambe a vhiki u ri vonise kwini u ri vone khwatsi
2: a nada se ntimani ni vone khwatsi xikoxa vona nchumu u xaniseka kona la ka tingileli ku ri lexi ni wexeka mbilu lexi xi yonhla u ku etlela u ri wexe swi vangisa njhani
0: hi swona swa karhata nyana
2: swo vava swintimoni swo vava ko
0: se leswi namuntlha a ku titimetaka nyana ngopfu swi ku na byalile hikuva u ya lava mati u so khala timhata mati nkarhi hinkwawo
2: andwe a mati ni ta ka ni nga ma lave ni ya khandi wena ni ku ni ta kuma mani wa mani ndiwe ura onda poko ni hlamba ximixweni famba ni vona swin'wanyana swa tiko
0: hi swona hi swona khensile ku navela vusiku bya homba swona
2: tirha kahle swontimani loko khumuka ndiweni famba rungula kaya ndiweni
0: ta endlisa xiswoswo
2: kesi ngopfu swinene
0: bye bye 23 horas e 2 minutos. Mabulula wa mafamba ku ya fika ku swish nene na 23 horas e 30 minutos inkari nga ta hlanganisa ka mchina antena nasional inkari ku va ulonzo vota e kolaka
3: Obeman David Ntiman
0: ripelile na mani kuma na lukwini
3: ona Arlindo Alberto la Juba
0: Arlindo Alberto Juba kwini Juba
3: ku kahle moya namuntlha a wu tshamisekanga hi moya manje se wonge wa ya wuyantswa manje wa gubuta
0: hi swona yi nghenile ka n'hweti ya wona
3: ya
0: agosto
3: siki leyi fambele kahle
0: hi swona
3: moni ni sibunda ku ri ya ntsuso u ya ku tirheni wi ma kasete hayi kahle
0: hi swona swa khenseka inkomu swinene yi ya na mahlweni loko va pfangelatani.

0: m'ha mandat bé.
1: Bye bye. Na 23 horas e 3 minutos, jinkaro wena kuba ukungela ka vusiku bya namuntla. Ripelile e bulana mani hi kuma na lukwini?
2: Eh, au pelenti mani.
1: Inkomo, i mani lwe u kuma na lukwini?
2: Lwe Abraham Sive la Benfica la.
1: Oh, Abraham Sive a Benfica.
2: Eh, mindyani ti mani.
1: Eh, i kwati ngonwina.
2: Ah, na na we ke sekile, so si balwa ka impawo va khala hi ku titimela, ta ku
1: I'm going to go to the house.
2: Por isso angati tamela ikule lwe wa wa munywa ntamo.
1: Isona.
2: Akwa ndi ngeva kwenti la vanhu vakhala ka hinkwaso.
1: Mm.
2: Se akwa sa antsa ncono ndi tamela kule la vo. Vata mai kutata ni kuma loko ndi vavitana.
1: Enti soloka vita na munwa mu.
2: Kuri loko ha vitana kana ukhala.
1: Eh.
2: Wozo. Eto lo vela ku hamba mapulani ya masenyana. Manje ajwezi ajitana. Amoke se fika malendela.
1: Isona.
2: Ai komo ndi mantira kwasi.
1: Kensile kuna vela vusiku zwa hombe.
2: Eh.
1: Bye bye. Ina 23 horas e 5 minutos. Kari pangalatana wena mintseti ka mvulwa na muntla. Dash ka mahuri e agosto 2026. Mintiro la itlanganisa ke switichi a wona ri ka swona swa le dzongeni ka tiko mintirho hinkwayo na rhangeleke hi emisoro provincial di Maputo nkarhi lowu a ku va hi twa rito ra wena muyingisito ku rhandzeka wena kunene ti patsaka na hina a ku va o hi tsandzela mafambela ya vhiki ni ku va ka nkarhi lovusiku u kumeka ka wahi ya koho matshamela u ku hi ka kona hi leswi hi navelaka ku va hi swi twa ka na swi sukela ka wena embilweni ri pelile muyingiseti ka mpfhukeni a hi kona swa tsundzuma ku va hi bulani muyingiseti lweyi kambe hi tirhisa 82-31-057-51 e 82-310-5751 Hlayile yena hi tirhisaka ku va hi kota ku va hi bula na wena ka vusiku bya namuntlha. Ndzeni ka 25 wa timiniti hi tsundzuka leswaku hi ta va hi hlanganisa switichi leswi na Antena Nacional. A ta va hi nkarhi wa Ultim Journal. Ri pelile na mani hi kuma na lukwini?
3: Hi kona hi pelile.
1: Hi mani lweyi? Utlanganisa malembe na opunya le kukunqo.
3: Eh, ntsanya le kutsela go tsungumeni ka masiki ya gore.
1: So. A loko asuku tlanganisa ka malembe ku nga opunyala, a utitwi kahle. Bye bye.
3: Anma.
1: 23 horas e 7 minutos e carri pangalatana ka vusiku bya namuntlha la hina velaka ku va hi bula ni wingset wa hina na hi kongoma ku susi na 23 horas e 30 minutos nkarhi wa Ultim Journal u karhi u pangalatana switichi a wu na ri ka swona swa le dzongeni ka tiko ka xitiko xa dzongeni namuntlha mvulo mintirho i rhangeliwa hi emisoro provincial di Maputo laha hi ku rhambaka na wena mingiseti kun'wana na kun'wana la kumekaka kona ku va hi qungela ka nkarhi lowu u va u hi tsandzela ta mafambela vhiki ni lomu kumekaka kona ri pelile vula na mani hi kuma na lukuni a tswa nyemukile mo ngisetwa yena kambe sinzisa mo ngiseti ku sa loko tswa nyemuka nkarhi wa ka lwa ku eish a itsaki hiku sa amawela ya wena a himativi swa ko hi wa ya kona hi lexi vindla vindlekisa ka ngopfu kuni mwana mo ngiseti amfukweni oyo oyo ripelile na mani oyi kuma na lukweni Mingset ngom fukene ripelile. Apelin. Ai kona swa tsonzoma. Ni fanele ku vana ya ngula jaliri. Jaliri ra tekniko. Imalati kumelela yini. Matsamela nga kuma tsonzoma la. Hikusa Julio Malati yena vonela ka mchini. Ani hlwelisile ku vana yamukela atinqunga seso se hi kona wengisethi va mina vo wetetela ku humelela hi Malati lulamisa matshamela swa ripelile
3: opele mani
1: yena mani kuma na lukweni
3: una sile tinovela ka isa
1: sona
3: kaisa lomsetile omoya hi kuyi penda mya
1: amoyo kongwako
3: la mara kudile patele ka ese kona kula ya
1: iso
3: abazanga ni tikazo ni mala nyana ku tsena kula ke kula fanya na ke ku tsata kula ku ya nyana
1: mhm
3: ye va swanga ni nga ku ku ka nyana
1: iso
3: ngo ku ba
1: iso na kuna vela ka ene ko la ku iko loko ka ku va ku veni ntsako xinwana xinwana xi humelela ka xitsakisa amunisetwa hina hiku sala ku tira u tsaka ku va nzaku utshovela. Bye bye. Ina 23 horas e 10 minutos em Karokuba e yamukela amunxete mwana amfukeni. Aikona a hlaile ya 84 lei. Ai na dzelele kuba ikota ku plana wena. Ya karata.
0: Yo ndiman.
1: Ripelile bulana mana ku mana lukwe.
0: Kolendilanga sikeleni.
1: Isona, kuyini sikeleni?
0: Ya, sagala. Ndizo ngenda no vetera kuita goma ya stili kutimet. Aza, ibosha famba kwati.
1: Isona.
0: Amwenga muone, ya ugosi kuya, gosha ni mani mani ani mani, mabele wola, ya kuta kutimet, ya kwamba moya ukwindi, mbeke paita kuni kama timba sikwembu.
1: So lo kunga humu, utajaswa nyukwa mani, kusa mwana mwana fana ajaswa nyukwa akwe.
0: Como as coisas se lumi se lhe diminui para ver antes o milho melhor que o dia antes da bagunça
1: isso isso e quem se lhe quando vê lá você que o zombe bye bye 23 horas e 11 minutos e no meu incêndio mungana amfukeni repelele bruna na mani como analco não
4: pele nem de dar nante mano
1: imani lwe
4: kalo i jala ku tsalwa abala do lipompo azongweni lo kumpish kumondla
1: tatana mondla
4: ko
1: yini mgangeni
4: mgangeni ku tsapekile na kona loko i dave ni pushela ni na bona kaya va ti ku bombo ri so si ni kulo mka maputu a xipunza nkulu xa kola bowani lani a zona ya khulula
1: le ka khulula a shirame shi baloko shi ta hisene ka kati nava leta kana mahasha leti shiku inanyana shiku kambanyana
4: kambanyana swa ku mbangani swa swa ku va no xikola swi la ku vutisa swa ku tuda endlisa ku yini
1: xi tlhela xi vutisa swa ku ku sisile longa koho ke
4: a ku na swa ku yini va vaximani hambi swo yini swi fanele ka ku veni ni swi gwenteka
1: i swona
4: kambe a vhiki a ri ri fambele khwati hambi leswi ka nyama ni nga ta swi nga tlhangani mara swongonyana swi swayantswa
1: ku navela ka hina ku va u swi tlhantlheka hinkwaswo moya leyi fambela kule u va u tiya u kusa unsizwa phela wena
4: ya hi swoleswo velixo kutsuma ku ta ndhaku tlhela swi tlhela kutsongo
1: hi swona
4: ya ni kola njini nga kona njiru no mawo kutakse kire ni susha akuna yosa ukarata suwoni sela ombe
1: iswa na kensele yana matrenu kwa mu suwoni sela ombe mutira kwatsi
4: ya ni kensele mawanti manina wana utira ombe
1: nko
4: lone kuichayo ya sika kayo dadumbule langa
1: iso Ikungelika 82-310-5751 Ina itakuyamkela itabulana wena kola ka mintirho ya Radio Msambiki ka vusiku bya namuntlha a hi swa mundzuku i swa swoswi kola loko hi kungele ku amukela hi sungula mabulo ri pelile hi na mani hi kuma na likweni
5: mina mamani lina wo kumeka zona zero
1: Mamani Lina a Zona Verde kwi.
5: A kumeka Zona Verde Lina Chambala.
1: Mamana Lina Chambala a Zona Verde kwi yini?
5: Ah ku bon, yo dawo se shirami ba.
1: Shirami man.
5: Eni ku tetemela ngopfu nyamuni.
1: Mm.
5: A swi tivi munthu ku leswi va ngo lindzi kumbe li fasa njhani a swi tivi.
1: Yeso.
5: Tava ku oh, hinkwaswi khani mambo niko ku hisa ha khala. Nicho shirami akhala kuna so shinene.
1: Na kuna so shinene man.
5: Manja porola ku kona no tsaka ku kuma ku bula na wena ku hey mangene leti sika tivuya.
1: Ta vuya na tingala ndzwanga.
5: Na tingala ndzwanga to vuya to shi papa ya ku gimbetela u karhalo ku ga.
1: Hai kona. Eh so na ya kensa ku twa leswa ku kurula ku kona over sho shirami. Ta ku swi.
5: Ngwenchumba
1: andlala ya vava akushura swa vava akutshama swa vava akufamba swa vava akuetela hinkwaswo swa vava se uta ku swi
5: ngwenchumba
1: loko swi za swi ntlampimo ha se swisungula ku vava
5: hambe
1: e kensele kuva xikotile kuva ibula na wena ka busuku tsana munhla swo
5: khani mam papa na mina kensele era hombe tsavja
1: ngom bye bye Mwingisetu ngomfukeni ya kwezele, bulona mani kuma nalukwe?
6: Albino Novela abobola shifukundra.
1: Enko musunene, Albino Novela a shifukundra.
6: Ya.
1: Kamura.
6: Kama usana kutiva bende.
1: Nita kutiva?
6: Asukule liano kule leti.
1: Mm-hmm.
6: Loko halo ku ola ungena la bobole loko u thola xibuluwana xiana kuna xitrato xinge jika xiya u xi
1: talavetela tindlela ta ku vani ni zanfika ka heka manyisa
6: akaya ka ntumbula ni makofu ni masalada ni masinora
1: hinkwaswo
6: ah papa
1: eso na ku yini amugangeni
6: ah mugangeni ku tsamisekile
1: mhm
6: yese ayobuya ku basistrene ka ku beka arije a primera dama a janove do outubro a escola
1: isso
6: a escola xa escolo mamane lo atira man
1: uhum
6: já loko hi wana a lixia na yenchele ke swona depois ka ku a visitare makandambi
1: o
6: wana xo ba hi wansati wa matimba
1: isso
6: wa wana a zenti uma salas.
1: Mm.
6: Ni mbango ya para ma internet, suku yini yini, ja, escola escuro.
1: Isso.
6: Ja, ele ka so so na mbisho inga supa e moya, ma ja, a moya loko loko tswa ke na hanchu.
1: Mm-hmm.
6: Se fana ni xira mi lexi nga kona leswi inga le magumanini ni wa sato a hina, swi tivi tingwenza, a swi hiku.
1: Ange faka zinchumu ka marito lao.
6: Ah, komo no le o le ntirweno, ni le ka go tira o nge se tsebe.
1: Eso.
6: Ma go go nchumu sha le sema ya motho. Tambila va ku va nga gemakani nya mutlava za va gemakani.
1: Ah, na mesi ku ra mi ri ta fika.
6: Ah, so na o botso pa ku wa short temelisa nya munthu.
1: Isho na ke nsi ku lavela u singi u inseti dinene.
6: Na wena ti ra ro.
1: Bye bye.
6: Acha.
1: Matshamela malulamile ku va hi tirhisa a 84-32-12-287 ina 82-31-03 kasi 82-31-057-51 na 84-32-12-287 tinhlayo titombirhi ka tona se ti le ka matshamela manene ku va hi kota ku va hi bula na mingiseto wa yini ri pelile bula na mani hi kuma na lukwini ri pelile i mani lweyi
7: mimi pela no rivale ku tata ku bo manje ni komba nyana ku tanga ngoma yinwe Elsa Mangi.
1: Elsa Mangi loka ku yi
7: na minjo wona ta ku ndzi nyoxisa ndi luto banana
1: hi swona loko nkarhi wa hi pfumelela hi ta ku bela byona vunanga lebyo
7: kesi
1: kesi isona imani kambele ison ina 23 ore si zona minutos si kumirati minuti ne yinwe tsale ku vengena ka 23 ore si 30 minutos kari wa ultimo jornal intirisano na antena nacional inkaro ku ulonzo vota lo hikuva u iqungela hi bula hi tirisa 82-31-057-51 ya tirisa nakona 84-32-12-287 hlawula yin'we ka tona tihlayileti u va u kota ku va hi qungela hi bula hikusa a mabulo ma ni risima wehe mingiseti kompfukeni hi bula na mani hi kuma na lukwini
6: loko u ta ku nghena hina hi to nghena mina no ligarela ku va u ta ni chela a muzika na mina wa Mr. Bao lowu nge Vanavela
1: Vanavela
6: hayi leswi ni nga lava swona seke van'wanyana va gwenti ku nghena mina loko ni daketa no nghena
1: hi swona matshamela loko ma yi pfumelela hi ta ku bela a vunanga lebyi
6: a ni sizi makwerhu mani purike leswi ni nga na yima mana kusuhi na ku ni xirhami loko wo chayelela swi tasakeke
1: hi swona khensile
6: acha
1: bye bye mwinsati kompfukeni ya ku yisela hi bula na mani hi kuma na lukwini a tshe nyamukile mkambe ku ni mwana munyiseti lwa ikungelaka hi tirisa tihlayo timbirhi kuna 82-31-057-51 kuna 84-32-12-287 ripelele na mani kuma na lukwini
8: ripelele
1: ripelele i mani lweyi u ikuma na lukwini
8: a kuma ka jenta ya basindi mungwambe
1: mani
8: i mungwambe
1: o mungwambe a bayor 5 Isso na kanchenchai.
8: Eh, ngomkhata wena, khajira me. Ni bongolisha moya ni. Eh, dawu yindamshini.
1: Isso. Kwela ka veke ku bonise kwi.
8: Ah, kwa ke khwazi. Kwa ke khwazi, una hobia.
1: Isso.
8: Yeah.
1: Ya kensa ku toma ritulao.
8: Okay.
1: Isso na cancel kuna vela vusiku bya hombe.
8: Okay.
1: 23 horas e 22 minutos in 30 minutes na tinarza lekwa gemeta xenge xa mabulo na swiristano hi tamukela a munhu wa inkset gemeta ma mabulo lawo. Katla. E man, u ikuma na lukwi. E man lui.
8: Okay.
1: Ripelile.
8: Ndi man.
1: Ele como voco?
8: Mas eu, na zona do ouro, como voco?
1: Isso.
8: Sim, na frente, mano.
1: Vou
8: jogar um beijo com minha nana, então.
1: Ele é o que na vela que vai te ir, ele na vela que vai te ir a uma fambela e a Vic, na cona, ele na vela que vai te ir a deixar com o Muganga, como é que é que eu na coi, né, com o Carlos Seco?
8: Ah, eu que vou, não.
1: Imoya
8: uyishavisa
1: imoya
8: moya moya kusukela namuhla sinifuna lesi yento abasona nevala kuphela akuthameki hani
1: isona
8: kumbe yo weti yakona kumbe wokhaloti yashizamisela empile zathi ziwukhaloti
1: isona kambe an'wetile hi yona ya moya
9: futhi ukungena imathimba sino
1: ngena imathimba isho le ya sindisana nkarhi wa kona lowu wa balekanyana loko swi koteka hi ta ku bela hikusa tsundzuka leswo nkarhi wa 23:30 xi ta va yi hlanganisa michina antena national hi kuma ultim journal hi swona khensile ku navela vusiku bya hombe bye bye Mingset abyi yimukela Mingset wa hina kambe hi ta yimukela Mingset mun'wana a mpfhukeni bula ri pelile bula na mani kumana lukuni ri pelile Mingset wa mpfhukeni i mani lweyi
10: wolawola na ngali leswi ta
1: mani i mani i ngali u yi kumana lukuni
10: Kamasinga.
1: Oh, Kamasinga. Ay, nyambang. Ko yini Kamasinga?
10: Ah, Kamasinga de po.
1: Hmm.
10: Momo, le singa khala he pola yini lola kutaraki, kutaraki manga.
1: Bison.
10: A moya, ese le kai na uti, se la omu, se na ola, ola si moya, se le la imu ka pona, se na ese na uti.
1: Bison.
10: Hmm.
1: Swa khenseka i pfukile na yena swa khenseka loko hi twa ntsako lowu u nga kona ka ku kolaka ku va a mpfula i neke mu ta kota ku va mu byalabyala leswiya swo kombisa nhluvuko leswo hi khensile ku navelela vusiku bya homba swona enkomo bye bye 23:25 xitamukela Mingset a mpfhukeni ri pelile bula na mani hi kuma na lukwini ri pelile Mingset wa hina
11: a wu pelele matshinyi mahlantsweni
1: matshinyi a mahlantsweni ku yini mahlantsweni
11: a hi gapongo linga
1: gapongo ntsena
11: a moya wapa
1: u le ntirhweni leswi kumbelekaka
11: kulum ka ku zavalaza ba.
1: Hi swona.
11: Kulum tirweni.
1: Mhm.
11: Na amoyenka mawo.
1: Enka mawo na man.
11: Maja akurula kurulile kona muka. Ngoba.
1: Mhm. Swa khenseka Nicola kurulile.
11: Hi swona.
1: Hi swona. Khensile ku navelela ntirho homba swona.
11: Kana mambu kana mambu.
1: Bye bye. E te amkela mwingiseti wabugamu. Akuwa gemeta shengile shamabulu. Nikuwa ibamante tlela nzako. Ita kuma ultimu jornal nkaro 23:30. Mwingiseti wai na shugumanze ni iman. Ripelele iman shugumanze nisha inaka mintiri ya radio msambiki na mwingiseti. Alko ayikona swa tsonzoma ku va ibulana xigumandzeni xa hina inga ku chavanyana ku va xigumandzeni kambe ayikona ku nwana sindzisaka ri pelile bulana mani ku mana lokuyi
12: le pelile bulana ba va João
1: João u ikumana lokuyi
12: ba rido sti nyamisa kanjanja
1: Isona kuyini abayardosh anyamisa kanjanjaya?
12: Imoya nsenka mbo yungkwalu lele ni mishinyana laka kuya ka kama meitia shishwanya shimpula mpulane shiungi shula kushwanya shutaka misanga shuwa vanga shirami nte yulwa ni mavolo
1: Ashula kushenge sela shirami?
12: Yulwa ni mavolo ala
1: Hmm
12: Neso mabanga banga nyana
1: ni sure
12: no taka kuno skoti ungena ka stitchi khale nani zama ku bala bala nomboro ka paper nani pinda pinda ntirisa ya we to do ntirisa ya we to kwatu mazani tsaki kutwiwa e stitchi shara dumsambe
1: i cancele akuva obviously gumanzeni u skoti loku ngena u tlhela futhi u gameta
12: kuve kama mane ni matevola
1: washvo Sakukuli swana e khensile kuna vele love in said zwinene mintiro ai gamilana ya ya mahlweni.
12: Bongile.
1: Isona.
12: Isona.
1: Bye bye.
12: Bye bye.
1: Mwingise to kuranzeka xinwana na xinwana xina nkarwa xona. Sileso lunkari. Iwa kuva kunene iti ulamsela nkongometi na nkarwa kwa kuva nkarwa 23 horas e 30 minutos ikuma ultim jornal intirisano na antena nacional. Vupangalati ka xitiku xa dzongeni namuntlha byi kumekile na byi rangeliwa hi David Ntimana kusukela a emisor provincial di Maputo. Lweyi kunene a yaka mahlweni ku n'wi navelela vuyingiseti byinene a emisor provincial di Maputo, Gaza na Nyambani. Ndzeni ka mitin'we hi ta va tanihi laveleka kona hi tlhanganisa michini na antena nacional hi ta va hi kuma ultim journal. Loko a ni ta ma hlayisa hi tetlela swivi swin'we kola ka mintirho ya Radio Mozambique ka masiku ma taka. Bye bye.